0: Lang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, good vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?

0: Tay, ngayon na ba?
1: Bukas, no pangatsaro, walt aking asupatam.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilil? Grit, grit,

0: Ouch. Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
3: FM Radio. The vibes.
4: Ang lupet.
5: Wow, wow, wow. Jajamelon.
6: Ewell.

0: Umaga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Umaga ka-vibes!

0: Umaga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
0: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa Malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: Malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, good vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Eliff!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: So, digi-digi-digi-digi-digi.

0: Linda Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 10 o'clock.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
5: Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
6: Kamusta po ang ating mga tagapakinig? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 at
7: Mighty C
6: Health Alert. Kasama natin ang aking kapartner sa pag-ulat ng mga mahaharagang impormasyon kung paano mapapagyaman ang ating kalusugan. Walang iba kundi si Dr. Farlan Sindak. At tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa sakit na cancer. Kung paano ba ito nagsisimula at bakit nakakamatay ito.
7: Ayan. Thank you, Sir Ted. At nagsimula ang katagang cancer kay Hippocrates, Sir Ted. Isa siyang Greek philosopher na tinuturing bilang father of medicine noong 460 to 370 BC. At tinawag niyang Carcinos or Carcinos ang mga bukol sa katawan na mas kilala ngayon sa tawag na carcinoma. At ang unang kaso ng cancer, Sir Ted, na naitala sa papyrus tungkol sa bukol na tumutubo sa mga dibdib ng mga babae. So hindi pa kasi nila nadiskubrihan ang galing ng disugar, sugarcane extract at alkaline vitamin C noong panahon na yun, Sir Ted.
6: Yes.
7: Kaya wala pang DTX at may tisi noon na nakakatulong sa pagpigil ng pagtubo ng mga bukol o cyst.
6: Yes, Doc Far, wala pa. Pero, meron na palang cancer 3,000 years ago pa, Doc Far.
7: Yes, sir.
6: At according nga daw sa oncology, isang sangay ng siyensya na nag-aaral about sa paggamot ng tumor, ang cancer daw ay isang genetic disease. Ang explanation po dyan ay ganito. Dahil ang cellular natin ay nagtataglay ng DNA na siya ang kinokopyahan para sa paggawa ng bagong selula. Bakit nga ba, Doc Far, na nagkakaroon ng malformation sa pagreplika ng mga DNA sa bagong selula? At paano nga ba makakatulong ang DTX 500 at MITC sa ating DNA, Doc Far?
7: Maraming dahilan, Sir Ted. Maaring nagkaroon ng aberya sa pagporma ng mga bagong kopya ng DNA. Yun. At baka may error na nangyayari habang nag-replicate ang selula naman.
6: Malamang.
7: Ganun din kung may sira ang DNA dahil sa paninigariliw at sobrang init ng sikat ng araw. At pwede rin naman na sa iyong mga ninuno ang mahina na DNA. Sapat na itong rason, Sir Ted, na dapat araw-araw na umiinom ng DTX 500 at Mighty C kasi yung mga nabanggit ko, Sir Ted, ay mga factors na nagpo-produce ng free radicals na nakakasira ng DNA.
6: Tama. Exactly, Doc Far.
4: DTX 500!
8: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing nga ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
6: Normally, kasi yung katawan natin ay may tinatawag na apoptosis o programmed cell death. Lalong-lalo na pag may sira ang DNA, di ba? Sa kaso ng cancer, ang nangyayari dito, namamatay kahit non-functional na ito sa ating katawan. Kumbaga para na itong parasite na inaagawan ng nutrisyon ang mga functional na selula ng ating katawan. Wala nang silbi ang cancer cell sa katawan at ito ay nabubuhay para sa sarili niya lamang habang pinapatay ang totoong katawan.
7: Tama.
6: Kaya habang maaga pa, abay mag-DTX 500 na po tayo at Mighty C upang maiwasan at mapapababa ang tsansa na magkakaroon ng bukol, cyst at tumor.
7: Ayan, at uulitin ko, Sir Ted, na importante talagang pangalagaan ang pundasyon ng katawan, which is ang ating selula. Ang free radicals at oxidative stress ay isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit tumutubo ang mga cancer cells at nakakatulong sa pag-neutralize ng free radicals ang antioxidant na taglay ng DTX 500 at Mighty C na ipiktibo ibang preventive measure sa pag-develop ng cancer.
6: Tama, Doc Far. Hindi mako-corrupt ang DNA kung walang free radicals na sumisira dito . So kaya laging tandaan, nung kumain ng prutas at gulay, nasa gana sa antioxidant. At araw-arawin natin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C para kumpleto ang depensa ha, laban sa cancer. Yung DTX coffee mix pala, Doc Far, isa gana din sa antioxidant, di ba?
7: Yes, Sir Ted.
6: Oo, so nakakaiwas pala ako sa cancer habang nagkakape.
7: Tumpak, Sir Ted, dahil dyan magtitimpla ako ng DTX coffee mix pag-out natin.
6: Naku, dapat lang. Oo, namiss ko ng kape. Kape. Kapos na naman tayo sa oras, Doc Far, at yan po ang aming ulat sa pagpapayaman ng kalusugan. Ako po si Ted Reyes.
7: At ako naman si Doc Far Lansindak na nagsasabing,
6: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin. DTX
1: 500. Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
4: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
4: Para sa malinis na dugo,
10: DTX 500.
4: Para sa malusog na tayo,
10: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
10: DTX 500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: FM Radio, the vibes,
11: ang lupet.

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 10:31.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahi sa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500,
5: ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Network, ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
1: Mao pag-aga Eastern Visayas ng Tacloban City, ginbasura na han Lapu-Lapu City Cebu Regional Trial Court ang kaso ng graft kontra kantanawon Leyte Mayor Gina Mary Lou. Ano sabi ng kaso, may kalabutan ng aligasyon ng pagtalapas ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act kasunod han naging appointment ani running mate hininghe Quintin Octa Jr. Kumo Project Engineer. House ang social media post in dahil naman nga nagpahaging kalipay itong alkalde han nasabi nga desisyon itong korte kadungan na itong pagpasalamat ha Ginoo. Nga naman ito natong daligid nga news break. Inang atar na ako yung nawaliyogo yung mapingaagang and stay tuned para han bida ka vibes.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupa!

0: Balida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 11:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Polycotton, samantha, malupit, saka maingo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na? Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: FM Radio, the vibes.
3: Ang lupet.

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: I'm at a

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Kavibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent, Heart and Vibes dito lamang sa iyong Kavibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
2: Mga kababayan, alam niyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
6: Samson Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Samson Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Samson Gold Coffee Mix, ang super na kape.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
8: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes. FM Radio, the vibes.
1: Ang lupit.
2: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang.

0: tulog na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rise 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rise 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rise 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rise 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.

Yuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa inyo. At syempre, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Sama-sama muli tayo, mga kaibigan, sa ating po namang paladudunan. Magandang kalusugan po sa inyong lahat.

0: Siyempre, ito na naman tayo mga kaibigan. Saan din mo naman pala doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan siyempre sa buong Pilipinas sa iba't ibang himpilan ng radyo. At tayo po'y muli magsasama-sama sa isang edisyon na naman ng Adi Bo Naman programa, kung saan ay Adi Bo Naman napapakinggan ang lahat ng mga testimonya, mga patutuo at mga katanungan ng ating mga kababayan patungkol po naman sa Adi Bo Namang ipinagmamalaking herbal na produkto mga kaibigan. At buong Pilipinas na po mga kaibigan umiinom na ng Adi Bo Namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya nga po mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat po naman sa lahat ng ating mga kababayan patuloy na po sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ating po namang yayain yung ating po namang ibang mga kababayan na hindi pa po nainom ng ating rice coffee para po naman sa kanilang magandang kalusugan din. Siyempre, yung lahat ng mga hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, alam ko may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan. Wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Gani ho.
0: Gani, okay po. Tatay Gani, taga saan po kayo?
1: Taga Lipa City po.
0: Lipa City, Batangas, Tatay Gani. Okay po. Tatay Gani, ilang taon na po kayo, Tatay Gani?
1: Oh, ay 52 na.
0: 52, okay po. Batang-bata. Okay po, Tatay Gani, kayo po'y kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi po, ngayon ko lang natinig yun sa radyo.
0: Ngayon nyo lang napakinggan yung ating po namang programa.
1: Apo, apo.
0: Apo, meron po ba kayo, Tatay Gani, iniindang karamdaman sa ngayon?
1: Meron akong diabetes.
0: May diabetes po kayo. Paano niyo po nalaman na meron po kayong diabetes?
1: Kasi po, namayato ako nung time na yun eh.
0: Nagpa-check up po ba kayo? Nagpa-laboratory?
1: Oo, nagpa-check up po. Year ano yan eh, 2005.
0: Medyo matagal na.
1: Tagal na, o.
0: Pero may iniinom po kayong gamot sa diabetes, tatay?
1: Meron naman na. Nagpapa-check up naman ako sa doktor dito sa medical.
0: Okay. At may iniinom po kayong maintenance sa diabetes?
1: Meron po. Meron na
0: meron.
1: Din po.
0: Tama po yun. Ipagpatuloy niyo po yun dahil pag sinabi po kasing maintenance ng doktor, panghabang buhay po yun. So dapat po araw-araw po ninyong iniinom yun kasi importante po yun. Dahil na-found out po ng doktor sa inyo na meron po kayong mataas na blood sugar level. So, kailangan niyo pong ipagpatuloy yon. Pero, masabi nga natin, malaking tulong po yung ating rice coffee kung ito po'y iinumin din po ninyo na parang maintenance po ninyo, araw-arawin din po ninyo yung pag-iinom po nito dahil taglay po ng ating produkto, tatay, ang nutrisyon na kailangan po ng ating katawan. Kasi yung kakulangan po ng nutrisyon, isa po sa mga sanhi ng pagkakaroon po natin ng problema sa ating kalusugan. Isa na nga po dyan yung diabetes. At marami na rin po tayong mga testimonya patungkol dyan ang nagpatunay po na maigi po yung ating rice coffee doon po sa mga diabetic na tao. So sa tuloy-tuloy po nilang pag-iinom po nito na control yung pagtaas po naman ng kanilang blood sugar level dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. So ganun po yung tatay. So tama po na kayo po'y tumawag at makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee kasabay po ng iniinom po ninyong gamot sa diabetes. Okay po. Okay po. At dyan po sa inyo, sa lugar po ninyo, marami po dyan ngayon, lalong-lalo na ngayon, nag-uumapaw po yung ating po namang rice coffee dyan po sa Lipa, Batangas. Talagang napakarami po ng ating rice coffee dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Lipa City, Batangas. Kaya mabibili po ninyo yan dyan sa mga butika po sa inyo sa Lipa. Halos po lahat ng butika dyan meron ng ating rice coffee, tatay. Opo.
1: Opo, opo.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa ako.
0: Hindi pa, opo. Sa pag...
1: ako yung nasa sasakyan, nakinig ako sa radyo.
0: Opo.
1: Inaanon ko nga kayo, nadinig ko kayo.
0: Very good po yun. At dyan po sa Lipa, Batangas, halos po lahat ng mga butika dyan, meron po ng ating Rice Coffee. Ang tanong ko na lang, kung kayo po ay nakakita na ng ating po namang Rice Coffee.
1: Hindi pa, sir.
0: Hindi pa?
1: Hindi pa.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating Rice Coffee, tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po yun, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, sa ating Rice Coffee Mix. Yes, tama po yun. Kasi hindi po kasi ito...
1: Natinig ko po doon sana yung interview niyo kay nanay kanina.
0: Opo. Tama po. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Opo, hindi po ito bigas. Hindi po ito bigas,
1: okay,
0: tatay.
1: Po, okay po.
0: Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E. Opo. Tama po. Kung sakali po, tatay, na makabili na po kayo at umiinom na po kayo nito at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli para maibahagi din po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Anong hang istasyon niyo na wala ka si din sa radyo?
0: Diyan po sa ano sa
1: Lipa.
0: Sa Lipa. Hindi ko po alam kung anong station tayo napapakinggan diyan sa Lipa.
1: Hindi ko makita.
0: basta po ano kung anong oras po ninyo napakinggan, hanapin niyo na lang po. Para kahit po papaano ay makarinig po kayo from time to time ng ating po namang programa. Doon po ninyo mapapakinggan yung lahat ng mga testimonya, patotoo ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating Rice Coffee, tatay.
1: Sige po, bibili po ako. Maya-maya.
0: Apo. Balitaan niyo po ako, tatay, ha?
1: Sige, sir. Sige po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, tatay.
1: At, naman.
0: Mag-iingat po kayo, tatay Gani.
1: Sige po sa inyo.
0: Tatay Gani, mag-iingat
1: po. Sa amin, eh.
0: Yes.
1: Sige po. Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much, tatay Gani. God bless po. Maraming salamat.
1: Sige po.
0: Yan po mga kaibigan, si Tatay Gani ng Lipa, Batangas. And speaking of Batangas mga kaibigan, kahapon kasi dyan po sa Rosario, Batangas at sa Padre Garcia, may tumawag sa atin si Nanay Eden dyan sa Rosario, Batangas, tsaka si Tatay Edgar ng Padre Garcia. Sabi po nila naubusan na daw po dyan po sa Rosario, Batangas, ng ating po namang Rice Coffee, pati po dyan sa Padre Garcia. Ang alam ko po, malapit lang naman po yung Lipa City. Kaya kila Tatay Edgar at kay Nanay Eden ng Rosario at ng Padre Garcia, Batangas. Pwede po kayong pumunta sa Lipa. If ever po na malapit lang po sa inyo yan, pwede po kayong maghanap doon ng ating po namang Rice Coffee dahil nag-uumapaw po ngayon dyan sa Lipa City, Batangas, ang ating po namang Rice Coffee. Kaya panawagan po doon po sa mga malapit lang naman po ng Lipa City, Batangas, katulad po ng Rosario at ng Padre Garcia. Kung sakali po na talagang kailangan na po ninyo na may pagpatuloy yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee, dyan po sa Lipa City, Batangas, nag-uumapaw ngayon yung ating po namang produkto dyan. Pati po yung ating 25-in-1 at saka po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap ay pwedeng-pwede po ninyo mabili po dyan sa Lipa City, Batangas.

yung ating mga kababayan dyan sa Batangas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nakakatuwa po na lahat po kayo dyan. Halos lahat po ay napakarami na ng ating po naman mga kababayang umiinom na po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating mo namang programa at ating mo namang pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo.

0: Tawag po ninyo yan. Dito po naman saling palado dunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rose po yung pangalan ko, Kuya Boy.
0: Rose.
1: Rose po, Ruth.
0: Ruth. Okay po. Taga saan po si Nanay Ruth?
1: Nandito po sa Trinidad, Bohol.
0: Trinidad, Bohol. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ruth?
1: 49 po.
0: 49. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Wala pa po, Kuya Boy. Kaya nga po ako nag-text kapon. Kasi parang itong naririnig sa diba, pag tuwing gabi, na parang naman ako na matry ko man. Tapos hindi ko alam kung saan makabili dito.
0: Kung saan kayo pwede makabili ng ating rice coffee. Tama po. Diyan po sa Bohol.
1: Yes po. Dito sa may Talibon area po. Talibon, Trinidad. Ubay. Ganyan.
0: Ubay.
1: Kasi
0: okay
1: dito ako
0: po
1: malapit.
0: Bohol. Okay po. Carmen, Calape, Daguhoy, San Miguel, Sagbayan, Poblasyon, Ubay. Tama?
1: Yes po.
0: Okay.
1: Mayroon sa Ubay.
0: Sa Ubay, Santo Niño de Ubay. Meron pong rice coffee dyan. And then sa Milky Way Drug Store.
1: Okay po. Sa Talibon po, meron din po.
0: Sa?
1: Talibon, Bohol.
0: Ang nandito po, Inabanga, Pilar, Luon, Hagna, Tubigon, Ubay, Tagbilaran City. Sa Ubay po, Family Cares Pharmacy, meron din po.
1: Okay.
0: Po. So, doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, Nanay.
1: Sige po.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po, narinig ko lang sa radyo kasi pag yung station kasi dito pag alas 6 may rosary, tapos pagkatapos ng rosary yung programa niya na po.
0: Opo, napakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na. Tama po.
1: Opo, napakinggan ko po tapos sabi ko baka gumagana naman sa amin.
0: Opo.
1: Matry naman.
0: Wag lang po ninyo i-try. Simulan po ninyo yung pag-iinom nito. Dahil sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingang hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Kasi may proseso po ito, lalo na ito po ay herbal. Kumbaga, makakatulong po ito kapag tuloy-tuloy po nating iniinom.
1: Yes po. Narinig ko nga po kagabi yung yung galing sa yun sa May Luzon area na dala isang halos isang taon daw siya umiinom.
0: Yes, opo. Kaya po, kung mapapakinggan po ninyo, halos po matagal, kumbaga tuloy-tuloy, ginagawa na po natin ng ating mga kababayan na ito po ay kumbaga maintenance na rin po nila at tulong po sa ating kalusugan kasi cleansing po kasi yung cleansing po kasi yung ginagawa ng ating rice coffee sa ating po namang katawan. Siya din po ay nourisher. Ibig sabihin, tagapuno ng kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Kasi kung ating po namang pag-uusapan ang tungkol po sa ating kalusugan, nagkakaroon po tayo ng mga karamdaman dahil po doon sa kakulangan ng nutrisyon. Nagkakaproblema tayo sa ating kalusugan kapag tayo po ay kulang sa nutrisyon. Ang nutrisyon po ay nakukuha po natin sa mga pagkain po natin. Ang problema, kapag yung mga kinakain po natin ay nasusobrahan tayo sa alat, nasusobrahan po sa tamis, doon tayo nagkakaproblema kapag hindi balanse yung mga pagkain po natin. Kaya po, papasok dyan yung ating rice coffee kasi po siya yung magsisilbing cleanser, tagapaglinis ng ating po namang katawan, tagapaglinis po ng mga basura na naipasok po natin sa loob ng ating katawan sa pamamagitan po ng mga pagkain. So, kailangan po natin ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee dahil araw-araw din po tayong kumakain.
1: Opo, sige po. Try ko po. Hanapin ko. Pupunta po ako ngayon mamaya kasi pupunta ako ng Ubay ngayon mamaya. Mm-mm. Try ko doon sa Santo Niño po yun at
0: yes.
1: Saka Milky Way.
0: Yes, tapos Family Cares.
1: Family Care.
0: Opo, Family Cares Pharmacy. So, lahat po yun dyan sa Ubay. At ang tanong ko ngayon sa inyo, Nanay Ruth, kayo po ba ay nakakita na ng ating rice coffee?
1: Wala pa po, hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala pa po. Hindi ko pa nakita.
0: Hindi nyo pa nakita?
1: Hindi ko pa nakita yung itsura. Yes po.
0: Apo, yung ating magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, ito po ay nasa kulay gintong dilaw na karton.
1: Okay po.
0: Nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Kasi hindi po kasi ito bigas.
1: Ano po, hindi po. Nakasa-simple siya?
0: Yes, nasa R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yun, nanay. Tandaan nyo po yun para hindi kayo magkamali. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buwamera po yan. Isa po sa mga sangkap ng ating rice coffee. At may sikat ng araw po sa taas. So, yun po yung hanapin po natin para hindi po tayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee.
1: Yung sabon po, Kuya Boy, nandito na rin po.
0: Yes, nandyan na rin po. Itanong na rin po natin yung ating sabon. Yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Nasa puting packaging po yun. Tapos ang sulat po ng rice 4-in-1 premium glow soap ay kulay ano po? Kulay orange.
1: Okay. Kuya Boy, tanong ko lang po. Kuya Boy, paano ba maka-stock niyan? Kasi may ano kasi, may hinahandol akong butika.
0: Uh-oh.
1: Paano po maka-stock niyan?
0: Ay, very good po, ma'am. Mas maigi po na ito po, ibibigay ko po sa inyo ang numero para kayo po yung tumawag. At doon po sa...
1: May distribution po kayo dito or may ahinti po kayo dito sa ano? Dito na.
0: May nag-deliver po dyan, nanay. Pero mas maigi po kung... kayo na lang po mag-usap kasi hindi ko po alam yung patungkol po sa distributorship. Eh, mas maigi po na meron talaga para hindi na uubusan. Kung sakali po, nanay, pwede kayong tumawag. Ito po, bibigay ko po sa inyong number. Kung may ballpen at papel po kayo dyan. O kaya sa...
1: Saglit lang po.
0: Kuha po kayo. Go ahead.
1: Saglit lang po ha.
0: Apo.

0: Sige po.
1: Okay, ito po yung number na pwede po ninyong tawagan. 0920-929.
0: Okay.
1: 66.
0: Okay.
1: 57.
0: Eh, ulitin ko lang po ha,
1: sige.
0: Kuya Boy.
1: Sige, go ahead po, nanay.
0: 0920-929-6657.
1: Yan po. Tapos meron pa pong isa para okay. Sigurado tayo. Ito pa po yung isa. 0951.
0: Okay.
1: 162.
0: Okay.
1: Ah, hindi. 0951-623. Apo. 0951-623.
0: Okay po.
1: 0455. Pakiulit po. 0455.
0: 0905-623-0455.
1: 0951.
0: Okay. 0951-623-0455.
1: Yun po yun. Apo. Yun po yung tawagan po ninyo. Yan po yung dalawang numero na yan. At kayo po, magtanong po kayo kung paano po magiging distributor dyan po sa inyo sa Ubay para kahit po papano eh makatulong tayo sa iba natin mga kababayan.
0: Dito po kami sa ang time ko talaga po sa Trinidad.
1: Okay po
0: at
1: 'yun.
0: Bali ano lang ano baling neighbor town kami ng ano ng Ubay.
1: Sige po at ang magsasabi po sa inyo ay yung ano yung ating po namang ano marketing staff. Sila po yung makakausap po ninyo. At sila po yung nakakaalam kung paano ang pagiging distributor po ninyo. If ever po na kung ano po yung mga requirements, kung ano po yung mga dapat na gawin para makaano po kayo, maging distributor po kayo. At maganda po yan.
0: Oo, sige po. Malakas kasi yung ano yung signal dito sa programa niyo. Saan pa galing yung programa niyo, Kuya Boy? Saan ba itong galing ang ano?
1: Nasa Bicol po ako, nasa Bicol.
0: Oh, kasi malakas kasi
1: dito. Yes.
0: Nasasagap kasi dito sa amin.
1: Yeah, kasi napapakinggan po tayo dyan sa mga estasyon po dyan sa inyo. Kinukuha po nila yung ating po namang live na napapakinggan po dyan. So, if ever po na maging distributor kayo, mababanggit po natin yan sa ating po namang programa para matulungan po natin. Yung ating po naman
0: kaya,
1: mga butika at distributors.
0: Ano naman ako kung saan kaya itong mabili itong kape dito sa amin.
1: Yes.
0: Kasi matagal ko na maririnig pero hindi ko alam kung saan bilhin. Kaya kagabi, inabangan ko talaga yung
1: salamat.
0: Pala ng number box.
1: Salamat
0: kaya
1: po.
0: Kaya nag-text ako.
1: Thank you, nanay.
0: Buti naman ah. Napansin naman yung text ko.
1: Yes, tama po yun. At yun nga po yung sinasabi namin. If ever naman na hindi kayo makakatawag, mag-text lang at kami po yung tatawag.
0: Okay po. Salamat po, Kuya Roy.
1: Apo. Balitaan niyo po ako, Mama. Basta kasi hindi po nagtatapos dito yung ugnayan po natin. Kasi lahat po naman, sabi ko nga, kapag ang mga bumibili at umiinom ng ating rice coffee ay nakabili na, hindi po nagtatapos doon yung ugnayan po natin. Hanggang kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, pwede po kayong tumawag, pwede po tayong mag-usap, at kung may mga katanungan, pwede po nating masagutan yan lahat.
0: Sige po. Salamat po, Kuya Boy.
1: Maraming salamat, Ma'am Ruth. At mag-iingat po kayo. God bless po, Ma'am Ruth. At sana po ay tuloy-tuloy po ninyong inumin yung ating rice coffee para kahit po papano, kung halimbawa maging distributor kayo, kayo mismo yung magpapatunay doon sa mga magiging customer po ninyo.
0: Oo, sige po. Salamat po, Kuya Boy. Salamat at napansin talaga yung text ko. Akala ko hindi maano.
1: Yes, yun po yung lagi po namin sinasabi. Mag-text lang po kayo, isang text. Kung halimbawa walang pang tawag, kami po yung tatawag sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Ruth.
0: Salamat po.
1: Thank you, Ma'am Ruth. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
0: Salamat po. God bless po. Thank you, bye.
1: Ang kaibigan si Ma'am Ruth ng Trinidad, Bohol. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa inyo. Anyway, Ayan po, at patunay po yan mga kaibigan na yung adi po namang rice coffee ay buong Pilipinas na po tayong napapakinggan. At siyempre mga kaibigan, at the same time, buong Pilipinas na po ang umiinom na ng ating rice coffee. Huwag ka na magpahuli. At baka po yung mga kakilala mo nagra-rice coffee na ikaw na lang ang hindi. Paalam na po ang iyong lingkod hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagbili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our nursing, physical therapy, medical technology, and medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secure Oxford Student Dormitory. The DRT-RMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRT-RMF, where excellence meets opportunity.
5: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
6: Favorite music radio.
5: Ano ang pinakikinggan niyong bagong FM radio?
6: Favorite music radio.
5: FM radio. Favorite.
6: Favorite
5: music.
6: Music
5: radio.
6: Radio.
5: Favorite.
6: Favorite
5: music.
6: Music
5: radio.
6: Radio.
5: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.
7: Arangkada 1230.
8: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
7: Arangkada 1230.
8: Siksik sa katotohanan, balanse at walang kinikilingan.
7: Arangkada 1230.
8: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwala ang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian.
7: Arangkada 1230.
9: Pinatak na sinirangan Visayas in Ciudad Hantag, Loba, Agosto 14, tuig 2026, Biyernes ng adlaw na itong oras sa bugis ng Pilipinas, alas 12:46.
10: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook pages sa Narangkada Balita ng PRTV Taklaw ba na kay Silvia Alvero Abadindo.
9: Nga ako naman ni Noel Yogo, nga natin ipapadangat ang mga presko ng magpasong ang mga notisya ng oras nga na aton mga laray uluhan. Katon siyahan nga headline, 8.3% inflation rate as inirangan Visayas itaas kung ikukumparahan nasyonal nga adala sa 6.2% bulan nitong Hulyo tuig 2026.
10: In GCP, naapila publiko nga seryosohon ang pagtuman ng kuryente tipid tips para likayan adlaw-adlaw nga pag-isan red and yellow alert status.
9: Kanawan Leyte Mayor Mary Lou absolto na kasong graft.
10: Ikaduha naman nga Eastern Visayas Coconut Trade Fair ang DTI ng PCA. Ginalauman makakabot ang target sales ng 1.5 million pesos.
9: Yan naman ito na itong mga larayuluhan. Masunod naman ito na itong mga katukiban. Yan na ito naman siyahan nga natisya yan ang oras. Mas itaas itong inflation rate yan na itong sinirang ang Visayas ng umabot a 8.3% kumpara naman itong ada kauluhan nga naabot la sa 6.2% kundi dan bulan itong Hulyo yan ang atuigin sa mga PSA at itong report ni Jay Barion.
11: Sumalahan sa statistical data Han Philippine East Statistics Authority Regional Office 8 nangunguna ang balay, tubig, elektrisidad, ngan gasolina ngan iba pang produkto han petrolyo itong mga nangungunang kabaraydan ang nakapag-contribuer hin pinakahataas ng inflation rate na riyon 8 nidahan bulan han Hulyo hin nga tuig nga umabot han 9.6% tika nga 5.4% hadto naman han Hunyo kapareho nga tuig sinundan han produkto han pagkaon nga non-alcoholic beverages ha 7.7% han Hulyo tika nga 6.7% ha mga nakalabay nga bulan nakadugang liwat hining hataas ng inflation ang pira nga commodity groups sugar and health ha 8.2% tika nga 7.1%. Restaurants ngan accommodation services ha 9.5% tika nga 8.9%. Clothing and footwear ha 2.5% tika nga 2.0%. Transportation ha 16.6% ngan iba pa. Top 5 contributors hininga July 2026 regional inflation and rise sa 20.4% ngan 2.45 percentage point. Gasoline 28.4% ngan 0.56 0.7 percentage point. Rentals 5.3% nga 0.54 percentage point. Transport 17.2% nga 0.50 percentage point. And restaurants 9.8% nga 0.48 percentage point. Makikita naman hininga data tabulation for July 2026 inflation rate by province ng HUC. Nangunguna hamay pinakataas ng inflation rate ang probinsya ng Samar ng may 13.3%, sinundan han Piliran ha 12.0%, 8.5% ang Southern Leyte, ng Northern Samar 8.2%, ang Eastern Samar 6.3%, ang Leyte ng 4.1% naman ang Tacloban City ng may pinakahamubong inflation. Sugod ang ginlalauman, usahan nakikita ng mga rasonhan ahen siya hininga paghataas han maong inflation rate riyon ang padayon ng tension ha Middle East. Jay Barion, Arangkada, Balita.
10: Arangkada! Samtang ang GCP na apela publiko nga seryosohon ang pagtuman ng kuryente tipid tips para malikayan ang adlaw-adlaw nga pag-isahan red nga yellow alert advisory. Adito na atong report. Naapila ang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ha publiko na seryosohon ang pagtipidin kuryente. Labi na mga oras nga peak demand, suga din haros adlaw-adlaw naman good nga nag-iisa hin yellow and red alert status o kung red nga yellow advisory. Hapano yung malikayan ang posibilidad din brown out nga maibanan luwat ang epektuhan ni taas na paggamitin kuryente ha baraydan. Sumalit ang NGCP ang simple nga mga paagi, suga din pagparong ang mga appliances nga dire ginagamit, pag-adjust ang paggamit ng air conditioner, ngan paglikay at paggamit ng dagkong electrical appliances sa peak hours. Importante ini, labi na kung limitado ang available power supply, may tungod nga ang sobra nga demand ni nagraresulta hin pagka-pressure and grid, ngan posible nga interruption sa supply han kuryente.
12: Ay, yung pinaka-importante na talaga at present, no, na lalo na kay paano tayo ngayon, abot na tayo ng mga red alert. So dapat we encourages everyone to exercise prudence in using electricity, no? Use wisely of electricity and then follow yung sa mga inner control tipid tips natin.
10: Diri la paglikay ha brown out ang katuyuan hininga panawagan para ha mga panimalay and mas maupay nga pagdumarahan konsumo in nakakaghimuluwatin magresulta in hamubong electricity bill. Ginkaklaro liwat nga diri kinahanglan nga diri na gumamitin kuryente ang mga konsumidor. Lugod, kinahanglan la nga maaram ng responsable ang paggamit, labi na mga oras na pinakaitaas ang panginahanglan.
12: Example po, yung sa ilaw natin, no, dapat we will use in kung talaga mga LED lights, no, mga incandescent, no, audio bang mga LED lights, kasi mas clear siya. Yung sa aircon po natin, dapat we'll make it sure na yung room natin is, or yung mga pinto natin is nakaklose talaga yan, yung mga window natin nakaklose, para at least ma-utilize natin yung aircon po, yung aircon. At saka yung hindi tayo sasabay, no, sa kung talaga yung sa demand.
10: Samtang padayon ang pag-monitor ang kahimtangan power supply of Visayas, panawagan ng NGCP ha publiko magtipid a kuryente, maging responsable ang paggamit ini ngan makig binuligaya pagproteheran power grid.
9: Samtang tanawin Leyte Mayor Gina Mary Lou abswelto ha kaso nga graft aditong report ni Jay Barion.
13: Mawan malampusan ang ginatubang ading kaso nga nangadto pa ha suspensyon gindigulan ni tanawin Leyte Mayor Gina Mary Lou nga adto tanawin puro la mga buwangan akusasyon. Sumala ha alkalde o sang aktibidad na bunto kagabi ang kalampusinihan kaso ay nagpapakita daw nga pagdaot la adto ha iaymahen tikang ha mga tao nga pirit niya gindudoon ang mga isyu. Nagpasalamat naman niya mga buntuhanon hapadayon nga pagdasigaya haluyo hadto nga nahitabo. Mayo 4 han makabalik ha munisipyo ni Merilo mamanig pa suspender ni Judge Nelson Lake on Cebu RTC Branch 27 tungod din kaso nga graft naging pasakan sa Ligan Bayan. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
10: Arangkada! Samtang ang kaduha naman ng Eastern Visayas ko kana trade fair ang DTI ng PCA, ginalauman nga makakabuti rin itong target sales nga maabot ang 1.5 million pesos. Adi itong report. Abri na para ha mga mamarali tin mga produkto ti kang himuhan lubi. Ani kaduha nga Eastern Visayas Coconut Trade Fair, handi ti aingan PCA Robinson's Marasbaras. Ginti ka ngan kakulup ngan mauhuman niya nga Domingo. Panuyuhan ahensya nga aktibidad din makakabulig para ipakita ni iba-iba nga mga produkto nga ginhimo ha mga coconut farmers, processors ngan mga negosyante. Maabot ha 24 nga mga exhibitors upo din mga coconut farmers, processors, entrepreneurs ngan iba pang mga industry stakeholders sa rehiyon. Pinaagi man gud ang trade fair ginpapakita ang dako nga potensyal han coconut industry ha Eastern Visayas. Labi na ang mga value-added products nga ginhimo tikang halubi. Ginlalauman ang DTI nga makakabot ni raan iginhatag nga target sales nga 1.5 million pesos. Ininhorohi taas kung nagtatanding han nakalabay nga tuig. Ang trade fair in usang oportunidad para ha mga mag-uuma ng producers nga may pakita ni raan mga produkto nga mas damo nga mga consumer nga posible pa nga mga buyers. Ginpapakita gyapon ang aktibidad nga andubi dire la usang raw material kundi usang nga importante nga produkto nga may dako nga potensyal para ha negosyo, empleyo nga pag-uswag luwat ang pakabuhian mga mag-uruma. Hapagpadayon ng Eastern Visayas Coconut Trade Fair, ginagahat ang publiko nga suportahan ang mga lokal nga coconut products nga ang mga mag-uruma nga negosyante nga nagpapakusog ang industriya hanlubi harhiyon na.
9: Samtang Isabel Municipal Police Station nagsasagdo na publiko ng undangon itong pagpapasarang impeking impormasyon kabahin itong autopsy report hanggin patay nga babae nga kolektor halugar at itong report ni Jay Barion.
14: Mahugot na ginaaghatan Isabel Municipal Police Station ang publiko malikayan ang pag-share handiri verifikado nga impormasyon nga nagsasarang yan sa social media parte han aligasyon han autopsy result han biktima nga Herina Jane Brihildo. Good and Regional Forensic Unit 8 inwaray pa magpagawas hin anuman nga official result han autopsy han mao nga biktima tungod nga nagpapabilin pa itong pagproseso hini. Sanglit anuman nga dokumento pahayag ang impormasyon nga nagsasarang online hindi ini opisyal nga resulta han autopsy kundi peke ini igindun pa ni Lianeta nga an official findings and forensic examination in igdidibalila kun mismo ginpagawas sa initi kang autorisado nga ahensya. Sanglit ginpapay matkunan ang publiko nga magin responsable ha paggamit ang social media agud diri ni magkausahin kagupong ngan kadugangan problema ha mismo pamilya ngan diri maapektaran ang proseso han investigasyon han kaso. Dugang pahan pamunuan nga kinahanglan gud daw atuhan ang problema naton han fake news kundi ha kamatuoran la nga impormasyon nga dapat sarigan han katawhan. Jay Barion, Arangkada, Balita.
15: Arangkada.
10: Samtang Team US naman itong pasasalamat han na itong balo sa lokal nga pamunuan han tan-awan Leyte. Mahitungodan pa dahil nga pag-abot-abot han mga proyekto han tiyog nga ni Leyte Representative Martin Romualdez sa pagpadukwag han bungto. Sumalakan ni Argena Mary Luha iya pagyakan na usang aktibidad na bungto kagabi. Damo nga proyekto ito nagpapadayon niya na habungto nga may dapa mga nakatalaan umabot. Sobra 100 milyones pesos nga kantidad ng proyekto. Anya na padayon nga pagingayad kalagip ng bago nga terminal. Habungto nga maihan na nga ungara itong transport sektor. Gilamano naman ni Tacloban na Councilor Marte Romualdez ng LGU. Hapadayon ni nga pagdukwag. Presente Romualdez kong representante ang amay ngayong late 1st District Representative Martin Romualdez.
16: Arangkada Police Report.
14: Dead on the spot ang 38 anyos nga lalaki nga ginkilala ni alias Jake han pagpamumunon han suspect ni alias Van gamit indipang ang biktima barangay Ribong Northern Samar Kakulupan Aga. Base ang mga nakakitahan na insidente, tigdan na lang agintapuhan suspect ang biktima hadalan samtang tipakat o eskwelahan para idurayhag ang anak. Ginlanat anay han suspect ang biktima nga daang hingad to hamay sapa ang pag-abot halugar ang insidente na hiabtan ang biktima nga dito ginbuno-buno perkabese nga nag-angkunhin grabe ang kasamdan halawas ang biktima nga hinungdan han iya dayon nga kamatayon. Ginproparan pa nga dadon ang lawas sa Rural Health Unit pero gindeklara ini nga dead on arrival samtang talwas naman ang anak hini. Ginaadman pa ang motibuhan krimen. Dayon kumalagiw ang suspect kanya na ginahalpat na inihan mga otoridad. Nakikipagsumpayan na ining estasyon halas Navas MPS para ang iba pang impormasyon bahin ini nga insidente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
16: Arangkada Weather Update.
9: Sa Southwest Monsoon akong hangin na bagat ito nakaka-apekto Luzon ng Katundan nga dapit ang Visayas nga mo ito nagdadaran usahay nga mauran nga panahon na Zambales ng Bataan. Inigihapon ito nagdudurot in urog ng madampong ang kalangitan nga may dapat sarang nga mga paguran na Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nga iba pa nga parte ang Central Luzon ng Antique. Habagat gihapon ito nagdudurot in usahay nga madampong ang kalangitan nga may napuro-puro nga mga paguran na nabibilin nga parte ang Luzon, Aklan, ng Capiz, samtang ang iba naman nga dapit ito na sa din magkakamiyadalan usahay nga madampong nga kalangitan, may tugod naman inihiton epektohan localized thunderstorms. Salamat po naging kapag-usan na natin mga notisya yan ang oras.
10: Para itong kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahan ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
9: Pwede niyo makita nito ang Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga i-click ang notification bell para maging updated na natin mga pinakabagong mga videos.
10: Ako'y Sylvia Alvero Abadinho.
9: Ganun ako naman ni Noel Yogoy. Masunod na ito ng Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso. DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

the one. Good afternoon, everyone. Good afternoon sa ating mga ka-vibes na nakikinig ng ating Heart and Vibes. So ako muna ngayon ang hahalili kay DJ Papi Abicado kasi busy siya ngayon. So sana pakinggan niyo po ang storya ngayong hapon. So this is DJ Cherry Lu nga pala para sa Heart and Ancient Heart and Vibes. So maya-maya lang mga ka-vibes, babasahin po natin ang panibagong

0: Ayan, so mga ka-vibes, stay tuned po at kami, tayo po ay magbabalik maya-maya lang at babasahin natin ang letter na, ipinadala ng ating sender ngayong hapon. Kaya wag po kayong aalis, kami po ay magbabalik.
1: On Set, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: FM Radio, The Vibes!
3: Ang lupit!

0: Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Arta Cloban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip. At kasama po ninyo ang inyong video bestie ng bayan, DJ BJ Buko J.
1: At syempre ang inyong ka-vibes kada tuwing gabi, DJ Cherry Lou.
0: Ayan, for your program, Unsent Heart and Vibes. Syempre mga ka-vibes, it's a wonderful Friday afternoon it is. August 14, 2026. Oras po natin, alauna 47. Kanina nga po ay nabasa na nga po ni Ate Cherry Lou ang ating wala pa pala.
1: Ngayon pa
0: ngayon, ngayon pa lang namin babasahin kung ano po ba ang ating unsent letter for today. Kaya yes. Naman Ate Cherry Lou, take it away.
1: Wow. Ayan, eto, Dear Ka-Vibes, may boyfriend ako na halos 2 taon ko nang kasama. Noong una, wala namang issue para sa pera. Kapag lumalabas kami, hati kami sa gastos. Minsan siya ang nanlilibre, minsan ako. Pero nang mawalan siya ng trabaho, sinabi ko sa sarili ko na susuportahan ko muna siya. Ako ang gumagastos sa dates namin, ako rin ang nagbabayad ng pamasahe niya kapag pupunta siya sa amin. Minsan pati load, pagkain at pang-apply niya sa trabaho ako rin. Hindi ako nagreklamo kasi mahal ko siya. At naniwala akong kapag nakaahon na siya, babawi rin siya. Pero lumipas ang ilang buwan. Nagkaroon na siya ng trabaho pero wala namang nagbago. Ako pa rin ang laging naglalabas ng pera. Kapag may gusto siyang bilhin, ako ang inaasahan. Kapag lalabas kami, parang automatic nang ako ang magbabayad. Isang beses, sinabi kong medyo kapos ako. At ang sagot niya lang sa akin, akala ko ba mahal mo ako? Doon ako natauhan. Ka-vibes, hanggang saan ba ang pagmamahal? Kailan nagiging pagmamahal at kailan nagiging pananamantala? Nabulol.
0: Nabulol.
2: Aray ko.
0: Talaga.
1: Oo.
0: Anyways, mga ka-vibes, dito mo talaga masasabi Ate Cherry Lou na yung sinabi ni Claudine Barreto sa moving Milan.
1: Yes,
0: sabi niya,
1: oo.
0: Mahal mo ba ako dahil kailangan mo lang ako or kailangan mo ako?
1: Dahil mahal mo ako.
0: Oh, aray!
1: Oo nga, no, mapapatanong ka talaga.
0: Oo.
1: Tsaka bakit laging ikaw?
0: 'Di ba? Dapat partnership. Kaya ka nga tinulungan ng girlfriend mo. It's because nararamdaman niya.
1: Ay, hindi pa pala, wait lang.
0: Ay, meron pa ba?
1: Si Kirk pala ang letter sender natin.
0: Ah, si
1: sorry,
0: Kirk.
1: Hindi ko nabanggit.
0: So si Kirk na nagtatrabaho, nagiging hardworking sa
1: yes.
0: relasyon. Tapos yung girlfriend, no, grabe. Kaya nga tinulungan ni Kirk yung
1: wait
0: girlfriend.
1: Wait lang
0: niya.
1: Ha, DJ Buko J.
0: Ah, sige, go.
1: It's a boyfriend.
0: Ah, so same-sex relationship.
1: Yes.
0: Ah, sabagay. Okay lang naman yan kasi inclusivity.
1: Open-minded naman tayo.
0: Open-minded tayo. Ayan. Promoting,
1: sorry,
0: yun pala yung word.
1: Hindi ko pala
0: We are promoting inclusivity.
1: Correct, di ba?
0: Ang hirap naman nun, parang dapat as boyfriends, dapat kayo ay partner. Dapat you are helping each other.
1: Correct.
0: Hindi yung isa lang yung nagtataguyod sa pamilya, sa relasyon, di ba?
1: Pamilya agad, boyfriend
0: kaya,
1: pa lang sila.
0: Oo nga. Pero kaya nga tinulungan ka nung Kirk, it's because nalaman niya na ikaw ay nahihirapan.
1: Tsaka... Siyempre, mahal ka niya. Oo, ganun naman talaga. Di pa, pag nagmamahalan, nagtutulungan.
0: Oo, nagtutulungan
1: yes.
0: talaga.
1: So, hindi ibig sabihin na porket tinutulungan ka niya, lagi na lang siya.
0: Mm-mm. Dapat...
1: Hati kayo.
0: Hati naman. O kahit hindi naman hati. Pero give and take, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kahit hindi naman talaga totally hati. Pero at least
1: may ambag ka.
0: At least may ambag ka. At least naman maramdaman ng other party na you are also doing something.
1: Helping, oh.
0: Helping, di ba? Diba? Tama. Anyways, mga ka-vibes, ano nga ba ang inyong opinion sa kwento ni Kirk ngayong hapong ito?
1: Mm-mm.
0: Sali na po sa aming usapan, sa inyong mga advices, reactions, shoutouts, some requests, isend nyo na po yan sa aming Facebook page because we are live and alive online and on air. I-search lamang po 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook at babasahin po natin yan later on. So ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pang malupitang sound trip dito pa rin po sa inyong nag-iisa at bet na radio station. 100.7
1: FMR Tacloban, ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim.

0: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabili sa mga butika. FM Radio, the vibes,
3: ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: FM Radio. The Vibes.
4: Ang Lupet.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: That was between Escalante for the song Kung Ako Na Lang Sana. Sana ako na lang. Sana ako
1: akala ko
0: lang
1: ba sasabihin mo, bakit ako na lang?
0: Ay, bakit ako na lang ba?
1: Yeah. Bakit ako na lang lagi?
0: Parang sinisisi, no, Kurt, please stop. Wow. Kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM, Art Tacloban, ang inyong solid ka-vibes.
1: Ang sa... lupes. Nakisingit.
0: Ayan, eto naman muna. Basahin muna natin ang isang tula galing sa libro ni Rihina Amit, kapirasong sulat, bago tayo mag-continue sa ating mga shoutouts and mga advices coming from our ka-vibes, DJ Cherry Lou. Eto na muna. Sabi dito, malapit na akong mapuno. Hanggat kaya ko, kinakalma ko ang sariling emosyon. Pinapanatag ko to dahil mas mahalaga ka sa kahit anong tampo. Mabilis akong mainip. Subalit, pagdating sa'yo, handa akong maghintay hanggang mabato. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit natitiis ko kahit hindi mo nababalik, kahit palagi kong pinapakiusapan ng paulit-ulit. Malapit na akong mapuno. Hinahayaan ko na lang na masaid ako. Ang totoo niyan, hindi na ako makaalis. Dahil gusto kitang ilaban, dahil ayokong habulin ng panghihinayang, kaya kumakapit pa rin ako sa mga pagbabaka sakali. Hayaan mo lang ako, dahil matagal mo naman akong ginanito. Sabi yan ni Kurt. Uy, saktong-sakto yung tula natin for our unsent letter for today. Ayan na, mga ka-vibes, basahin muna natin ang inyong mga kasagutan or advices, shoutouts coming from our ka-vibes. Sige, Ate Lorraine, baka meron tayong ano dyan.
1: Meron mga, dito from Sari Lerma. Grabe si Sari Lerma. Yung sabi ni Sari Lerma, for, para sa sender, sa boyfriend daw niya, ang kapal ng mukha niya.
0: Uy, bakit ang kapal ng mukha niya?
1: Hindi na pagmamahal daw yun.
0: Hindi na pagmamahal?
1: Oo, dapat daw hiwalayan na niya. Diba? Love yourself daw naman.
0: Oy.
1: Ay, diba? Eto, shout out kay Ron Calirots. Ay, kay DJ Ron.
0: DJ Ron Turon. Ang ating papi ng bayan. Ang ating papable na
1: ng
0: DJ.
1: Bayan. Oo. Ay, ayan, eto din. Good evening to you.
0: Nasanay na, no?
1: Good afternoon, DJ Cherry Lou. Ba't wala si Papi Abicado? Buti na lang, may live stream ulit pa program na to. Stay safe kayo dyan, mga ka-vibes. Kasi si Papi Abicado medyo na busy. Hindi siya nakaabot ng schedule. Kaya kami muna ang pumalit sa kanya. Pansamantala. Ngayong hapon lang. Ayan. Eto, shout out na lang kay Christian Ripalda. Lagi siyang nagko-comment dito, no? Pati sa ano niyo ba, sa program din, 'di ba? Lahat ng program active to eh. Ayan, shout out sa iyo Christian Ripalda.
0: And more of your shout out song requests and kasagutan or advices for Kurt. Later on ay iisa-isahin po natin 'yan. Isa niyo po 'yan sa aming Facebook page, that is 100.7 FM Art Tacloban, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook at babasahin po namin 'yan isa-isa later on. On your background, we have Sarah Hieronymus, How Could You Say You Love Me? And may mga shoutouts ka pa ba diyan?
1: Wala na so far, pero ito may mga nag-message sa akin ng mga mga advices.
0: Ay,
1: pero later
0: advices?
1: Natin 'yan babasahin.
0: Sure, walang problema. Sa ngayon, mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip. Once again, here's Sarah Hieronymus, How Could You Say You Love Me? Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 2:23.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
3: ACS
0: FM Radio. The Vibes.
4: Ang lupet.

0: you're still tuning in to your number one bent na radio station. That is 100.7 FM Art Tacloban, ang inyong vibe sa Solid Sound Trip. Ang lupit. Kasama pa rin po ninyo ang inyong Be The Bestie ng Bayan, DJ BJ Bukod J. Happy all the way.
1: At ang iyong ka-vibe sa tuwing gabi, DJ Cherry Lou.
0: On your program, Unsent Heart and Vibes. Ito na, mga ka-vibes, babasahin natin ni Ate Cherry Lou, DJ Cherry Lou, ang mga advices coming from our advice para sa ating letter sender of the day na si Kurt.
1: Eto. Diba? Unang advice. Diba? Anonymous lang to. Sabi dito, Kirk, hindi ka ATM. Ang partner hindi dapat umaasa na ikaw na lang palagi ang sasalo sa lahat ng gastos.
0: Totoo naman yan, no? Ang hirap naman nun, parang ginagawa kang pag-atasan, no?
1: Oo.
0: Diba?
1: Diba dapat kasi, same, hindi man kayo same ng ambag.
0: Tama.
1: At least, parang magbibigay din siya ng parang tulong din ng mga gastusin.
0: Oo.
1: Especially kung mag-live-in kayo. Diba? Marami talagang gastusin yan. Lahat, pagkain, everything, tawag dito yung parang basic needs nyo araw-araw.
0: Totoo yan.
1: So, kailangan, hindi lang isa lang, hindi lang iisa ang gagastos.
0: Dapat kahit, tama yung sinabi, no? Sinabi mo, no? Na kahit hindi kayo same ng ambag, as long as ipapa-feel mo lang dun sa partner mo.
1: Na hindi na, siya, hindi lang
0: hindi
1: siya.
0: Hindi siya lang nag-iisa.
1: Oo. Diba?
0: Meron pa ba tayong mga advices dyan?
1: Okay lang tumulong kapag mahal mo ang tao, pero kapag nasanay siyang ikaw na lang ang nagbibigay, baka hindi na pagmamahal ang tinitingnan niya, kundi ang pakinabang.
0: Diba? Totoo naman talaga yung sabi nila na kailangan mo talagang, ang hirap naman kasi na isa kang parang, pag matagal na kayo sa partnership, parang, or sa relasyon, yung problema talaga dun is yung nasanay ka na. Yung comfortability na okay lang siguro to sa kanya, ganito ganyan.
1: Kasi
0: kaya,
1: ano, lagi naman, siya naman palagi, di ba? Yung parang nasanay na siya na lagi siya lang palagi yung nagbibigay. Hindi natin alam na nahihirapan din siya.
0: Mm-mm.
1: Kaya dapat, parang may pag-iintindi rin.
0: True. And any other advices?
1: Eto, meron
0: ayun,
1: pa
0: meron pa tayo.
1: Sabi dito, excuse me, yung linyang akala mo ba mahal mo ako? Parang emotional manipulation.
0: Totoo.
1: Diba?
0: True,
1: gagamitin
0: true.
1: Yung parang yung na mga word na yon. Hindi dapat ginagamit ang pagmamahal para iparamdam na obligado kang gumastos.
0: Manipulator yan.
1: Parang ginagaslight mo siya.
0: Controller yan.
1: Oo, eto. Kung totoong mahal ka niya, siya mismo ang mahihiyang ikaw ang laging gumagastos. Gagawa siya ng paraan para makabawi kahit hindi agad sa pera.
0: Oo. Mm-mm. Kahit hindi naman sa pera, hindi naman ibig sabihin.
1: Marami mong paraan, di ba?
0: Pwedeng paglutuan mo siya. Yes, ipa-feel mo lang sa kanya
1: correct.
0: Talaga na you are there.
1: Mm-mm. Kahit siya ang gumastos, pwede ka namang gumawa ng mga bagay na pwedeng parang sabihin mo, ibabawi ka sa kanya. Hindi yung kahit hindi sa pera yung parang ano tawag dito, palit agad, para itbanga
0: bayad.
1: Oo, bagat suga dito. Ano?
0: Pero maaram ka, medyo na local ako ni iya sagot. Pag yakan nga ni Kurt na wala akong pera ngayon. Tapos
1: parang
0: sabi
1: kapus
0: niya,
1: ako ngayon.
0: Kapus ako ngayon, tapos sasabihin ng partner mo. No?
1: Diba, hindi mo ba ako yes, akala ko ba mahal mo ako?
0: Alo,
1: anong connect sa walang pera sa pagmamahal?
0: Kahit naman lang sabihin mo no na okay sige okay lang yan, maghahanap tayo ng paraan para makita tayo ng pera.
1: Yes.
0: 'Di ba?
1: Malaking ano na 'yun, malaking tulong na 'yun.
0: Saan ka nang gagaling, kuya? Bakit kini-question mo yung pagmamahal niya sa iyo? Hindi pa ba sapat yung pinakita niya sa iyo?
1: 'Di ba?
0: Yung pagbibigay ng pagmamahal, ewan ko ba? Ano bang sukatan ng pagmamahal sa iyo?
1: So, pero parang
0: pera-pera na lang
1: yes,
0: ba lahat?
1: Oo, parang ganun.
0: Ano
1: oo.
0: Ba?
1: Hindi oh. naman, oo. Diba, sabi pa dito, hindi naman masama ang magsabi na napapagod ka na. Hindi ka selfish dahil lang gusto mong maging patas ang relasyon.
0: Totoo, kailangan talagang open communication. Sabihin mo dun kay Kurt, sabihin mo dun sa partner mo na it's not right. Like, it's not always na ikaw lagi ang ano, ang may taya, especially sa finances, no? Yes. Kailangan mo din ng tulong.
1: Kailangan mo rin sa sarili, para sa sarili mo, 'di ba? Kailangan mo rin magtira para sa iyo.
0: That's right. Ayan, yan po ang ilan sa ating mga advices coming from Arc Advice for our letter sender for today's na si Kurt. Isend nyo na po ang inyong mga shoutouts, song requests, and advices para sa ating letter sender of the day na si Kurt, dahil babasahin po natin yan later on. So ngayon muna mga ka-vibes, balik muna tayo sa ating mga pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. 100.7 FM Art Aklaban ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip.
1: Ang lupet.
0: Oras po natin, alas 3:08.
1: Kilala mo yun.

0: PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
1: Maupay ang kulupi Eastern Visayas ng Tacloban City na nanawagan na publiko ni Isabel Municipal Police Station ng Likayan ang pagpasarang ito diri verificadong autopsy report kabahin itong pagkamatayhan babae nga kolektor. Egin sumat itong Isabel MPS ng waray pang maigin pagwas ng official autopsy report. Hiton patay nga lawas ang biktima sang litpeke ito nagsasarang yan ng kopya online. Kasunod din ang ginaghatan kapulisan ng publiko nga maging responsable a paggamit ang social media nga bumulig nga atuhan itong fake news. Nga namo ta naton dalikyan nga news break yan ang attack na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5 han kulop.
2: 8.3% inflation rate sa Eastern Visayas itaas kung nagtatanding nga kauluhan nga adala 6.2% din ang Hulyo tuig 2026. NGCP na apila publiko nga seryoso ng pagtuman ng kuryente tipid tips. Nga tanawan Mayor Mary Lou abswelto na hakasong graft.
1: Nga namo taraton headline sa Koy Noel Yogoy mo pay nga kulup ngan stay tuned para hiton hapon hits.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.

0: nga maupay nga kulup nga na may Manila. Ay, abot na abot tayo sa kahit saang lugar,
1: syempre,
0: no? Because you can download our FMR Philippines application just by downloading or searching it on your Play Store or App Store. Maririnig niyo po kami anytime, anywhere.
1: Yo.
0: Ayan. Mga vibes, maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Dito pa rin po sa inyong nag-iisang programang buong-buong ang puso, ang Unsent Heart and Vibes. Kasama po ngayong araw na ito si DJ Buko J.
1: At ang iyong ka-vibes sa gabi, DJ Cherry Lou.
0: Samahan niyo po ulit kami next week for our programs. Ako, Bida Ka-Vibes, 9:30 hanggang alas 12. Si Papi Abicado, eto, alauna hanggang 3:30 naman. At
1: ang gandang gabi vibes from 8 p.m. to 10 p.m. at saka ang late night vibes from 10 p.m. to 12 midnight.
0: At syempre huwag kalimutan ang ating bongga ka vibes alas 7 hanggang alas 9:30 naman. Ayan, maraming salamat po ulit. Muli, kami po ang inyong nakasama ngayong araw na ito na nagsasabing live, love, freedom. Paalam. Here's another song from Regine Velasquez.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!

Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lo

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tag Loban.
3: Ang lupet!
0: FM Radio, The Vibes!
3: Ang lupet!

0: Narito ang 3-digit Lotto Swear 13 out kagabi ng alas 9, Webes, August 13, 107. Ulitin ko, 107. Narito ang 3-digit Lotto Swear 13 out ngayong alas 2 ang hapon, Biyernes, August 14, 105. Ulitin ko, 105.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tag Loban.
3: Ang lupet!
0: FM Radio, The Vibes!
3: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits.
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
0: FM Radio! The Vibes!
3: Ang lupet!

0: Polycotton, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Hindi kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hindi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainyom gani, ah, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kina kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Amo gidriya ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Gami riya nga bulong.
2: DTX 500.
3: Mabilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibilis sa mga butika.
4: Hapon Hits. Sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.

Heto ang ating 3-digit lotto swerte result kaninang alas 2 ang hapon, Biyernes, August 14, 105. Ulitin ko, 105.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: This is FM Radio, FM Radio, favorite music radio.
2: Ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang
5: The Secret of Health.
4: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remel Ito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Doc Remel Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Kayo ba'y nakakaranas ng pamamanhid? Ayan o, Doc. Matinding pananakit o pamumulikat at panghihina ng mga kalamnan sa inyong mga paa at binti at maging sa inyong mga kamay at braso? Marahil yan ay sintomas ng karamdaman na diabetic neuropathy. Nako, Doc Remel, ano ba yung karamdaman na yan na diabetic neuropathy?
6: Sir Wing, ang diabetic neuropathy ay isang uri ng nerve damage na maaaring mangyari kung mayroon kang diabetes. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring makapinsala sa maugat sa buong katawan. Ang diabetic neuropathy ay kadalasang nakakapinsala sa mga ugat, sa mga binti at paa. Depende sa mga apektadong nerve, ang mga simptomas ng diabetic neuropathy ay kinabibilangan ng pananakit at pamanhid sa mga binti, paa at kamay. Maaari rin itong magdulot ng mga problema sa digestive system, urinary tract, mga daluyan ng dugo at puso. Ang ilang mga tao ay may banayad na simptomas. Ngunit para sa iba, ang diabetic neuropathy ay maaaring maging masakit at nakakapagpabalda. Upang maiwasan at masolusyunan ang ganitong karamdaman, Sir Wing, ugaliin pong uminom ng Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na polypeptide P, isang hypoglycemic peptide. Ang mga peptides na ito ay nagsisilbing katuwang ng insulin o minsan ay humahalili sa gawain at tungkulin ng insulin sa pag-regulate ng blood sugar sa ating katawan. At pinapaunlad din nito ang glycogen storage ng ating liver para sa mas healthy na sugar level sa katawan. Keep your nerves healthy. Take Santon Plus Gold every day.
7: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng mga unhealthy coffee ay halos kaparehas ang naidudulot na pinsala nito sa katawan ng tulad ng naidudulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak? Diba, Doc?
6: Yes, Sir Wing. Ang pag-inom ng mga highly caffeinated and high sugar na mga kape ay nakakapinsala sa ating daluyan ng dugo, mga ugat, nakakapagpataas ng acidity sa ating tiyan, at higit sa lahat ay nakakasira ng ating mga kidneys. Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng mga nakakalasing na inumin, paninigarilyo, at pag-inom ng mga caffeinated coffee ay nakakaapekto sa central nervous system at lubhang nakakapinsala sa iba't ibang neurotransmitter sa ating katawan.
4: Kaya huwag hong isakripisyo ang ating kalusugan, mga kaibigan. Pwede ka namang magkape na, papapanatili mo pa din na malusog ang iyong katawan. Subukan na ang healthy coffee ng Yes to Health, ang napakasarap at napakasustansya na Santon Plus Coffee Mix. Ito ay pwede para sa buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na sa inyong mga botika.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ulitin ko po muli para maingatan ang ating mga nerves at maiwasan ang anumang komplikasyon ng diabetes. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at para mas makaiwas sa karagdagang pinsala na maidudulot ng mga unhealthy drinks, piliin ang Santon Plus Coffee Mix. Healthy na, delicious pa.
4: Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang Santon Plus Gold. Mabibili nyo na sa Yes to Health, Quezon City, na Manatagpuan, second floor, Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street. Ang numero po nila pwedeng tawagan 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
4: Kami po'y pakinggan niyo muli sa programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
13: ACS!
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: Wala silang masabi yung radio ambet ka ba'y sama lupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Maupay nga dakna, sinarangan Visayas, ngan syudad han Tacloban. Live kita nga nakikitaan ha Facebook pages sa narangkad na balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwarsa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpaso nga notisya nga nahikay han bugos nga puwarsa han PRTV News Team. Ginangatakda, ngan haton mga laray, punuhan!
1: Utso, 0.3% na inflation rate has sinirangan Visayas. Hitaas kung igkukumpara han national nga adal has 6.2% habulan ng Hulyo 2026. Tanawan Mayor Jenna Merelu, malipayon na pagbulkas ang suspension order kontra haiya. NGCP, naapila ha publiko na seryosuhunan pagtuman han kuryente tipid tips para likayanan adlaw-adlaw nga pag-isa han red ng yellow alert advisory. Isabel Municipal Police Station, ginsagdunan ang publiko na undangon ang pagpapasaranghin peke nga impormasyon bahin ng autopsy report ni Rena Jane Brihildo. Ikaduha nga Eastern Visayas Coconut Trade Fair ang DTI-PCA. Ginlalauman, makakakabot ang target sales na 1.5 million pesos. Tanawan Local Government Unit, timos ang pasasalamat at tingog party list ngan kan late Representative Martin Romualdez.
2: Arangkada!
0: Ngan haaton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. 8.3 nga inflation rate ha Eastern Visayas hitaas kung igtatanding ha nasyonal nga adala ha 6.2% habulan ng Hulyo 2026. Ang detalye ng report ha akong pagduto.
2: Arangkada!
3: Sumala ha statistical data han Philippine Statistics Authority Regional Office 8 nangunguna ang balay, tubig, elektrisidad, ngan gasolina ngan iba pang produkto han petrolyo. Iton mga nangungunang kabaraydan ang nakapagkontribuer hin pinakahataas ng inflation rate taryon 8 didahan bulan han Hulyo hininga tuig nga umabot han 9.6% tika nga 5.4% hadto naman han Hunyo kapareho nga tuig. Sinundan han produkto han pagkaon nga non-alcoholic beverages ha 7.7% han Hulyo tika nga 6.7% ang mga nakalabay nga bulan. Nakadugang liwat hining hataas ng inflation ang pirang nga commodity groups. Sugar and health ha 8.2% tika nga 7.1%. Restaurants ngan accommodation services ha 9.5% tika nga 8.9%. Clothing and footwear ha 2.5% tika nga 2.0%. Transportation ha 16.6% ngan iba pa. Top 5 contributors hininga July 2026 regional inflation and rise sa 20.4% ng 2.45 percentage point. Gasoline 28.4% ng 0.57 percentage point. Rentals 5.3% ng 0.54 percentage point. Transport 17.2% ng 0.50 percentage point. And restaurants 9.8% ng 0.48 percentage point.
4: The inflation rate or the average prices of goods and services in Eastern Visayas increased to 8.3% in July 2026 from 7.0% in June 2026. The regional inflation rate was higher than the 6.2% national inflation rate in July 2026. In contrast, Eastern Visayas posted an annual price decrease of 0.2% in July 2025. The inflation rate of Eastern Visayas was the fourth highest among the regions in July 2026.
3: Makikita naman hininga data tabulation for July 2026 inflation rate by province ng HUC. Nangunguna ha may pinakataas ng inflation rate ang probinsya ng Samar nga may da 13.3%, sinundan han Piliran ha 12.0%, 8.5% ang Southern Leyte, nga Northern Samar 8.2%, ang Eastern Samar 6.3%, ang Leyte ngan 4.1% naman ang Tacloban Tacloban City nga may pinakahamubong inflation.
4: The uptrend in the regional inflation rate in July 2026 was primarily influenced by the faster inflation rate in housing, water, electricity, gas, and other fuels at 9.6% during the month from 5.4% in June 2026. This shared 57.4% to the increase of the overall inflation rate in Eastern Visayas.
3: Sugad ang ginlalauman, usaha nakikita ng mga rasunhan ahen siya hininga paghataas han maong inflation rate riyon ang padayon ng tension han Middle East. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Tanawan Leyte Mayor Merilo, padayon hapagbulkas or malipayon hapagbulkas ang suspension order kontra iya. Adito report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
5: Mawan malampusan ang ginatubang nga di nga kaso nga nangadupa ha suspensyon gindigunan ni tanawan Leyte Mayor Gina Merilo nga ato talanin puro lang mga buwang ang akusasyon. Sumalaha alkalde o sa nga aktibidad na bungto kagabi. Ang kalampusinihan kaso ay nagpapakita daw nga pagdaot la ato ha iaymahen tikang ha mga tao nga pirdya gindudoon ang mga isyu.
6: An akon din na ato ba when my character was being questioned, your faith in me was my greatest source of strength. More than a daily grid, a municipio, you stood by me as a family.
5: Nagpasalamat naman rin yung mga bungtuhanon na hapadayon nga pagdasigaya haluyo hadto nga nahitabo.
6: The truth has come to light and tonight we have the ultimate reason to celebrate a truly happy and victorious fiesta.
5: Mayo 4 han makabalik ha munisipyo ni Merilo mamalig pasuspender ni Judge Nelson Lake han Cebu RTC Branch 27 tungod din kaso nga graft naging pasakan sa Digan Bayan. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Samtang, NGCP naapila ha publiko nga seryosohon ang pagpatuman han kuryente ni PID tips para likayan ang adlaw-adlaw nga pag-isahan red ng Yellow Alert Advisory. Pamatan nato na report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
7: Naapila ang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP ha publiko na seryosohon ang pagtipidin kuryente. Labi na mga oras nga peak demand, suga din haros adlaw-adlaw naman good nga nag-iisahin yellow ng red alert status o kung red ng yellow advisory. Hapanoyo nga malikayan ang posibilidad in brown out nga maiba ng liwat ang epekto hanitaas na paggamit ng kuryente habaraydan. Sumalit ang NGCP ang simple nga mga paagi, suga din pagparong ang mga appliances nga diri ginagamit, pag-adjust ang paggamit ng air conditioner, ngan paglikay ang paggamit ng dagkong electrical appliances sa peak hours. Importante ini, labi na kung limitado ang available power supply, may tungod nga ang sobrang demand ang nagre-resulta hin pagka-pressure and grid, ngan posible nga interruption sa supply ng kuryente.
8: Yung pinaka-importante lang talaga at present, no, na lalo na kay paano tayo ngayon doon, abot na tayo ng mga red alert. So dapat we encourages everyone to exercise prudence in using electricity, no? Use wisely of electricity and then follow yung sa mga inner cone current tipid tips natin.
7: Diri la paglikay ha brown out ang katuyuan hininga panawagan para ha mga panimalay ang mas maupay nga pagdumarahan konsumo in nakakaghimo liwatin magresulta in hamubong electricity bill. Ginkaklaro liwat nga diri kinahanglan nga diri na gumamit in kuryente ang mga konsumidor. Lugod, kinahanglan la nga maaram nga responsable ang paggamit labi na mga oras nga pinakaitaas ang panginahanglan.
8: Example po yung sa ilaw natin, no, dapat we will use in kung talaga mga LED lights, no, mga incandescent, no, audio bang mga LED lights, kasi mas clear siya. Yung sa aircon po natin dapat will make it sure na yung room natin is or yung mga pinto natin is naka-close talaga yan, yung mga window natin naka-close para at least ma-utilize natin yung aircon po, yung aircon at saka yung hindi tayo sasabay, no, sa kwan talaga yung sa demand.
7: Samtang padayon ang pag-monitor ang kahimtangan power supply of Visayas, panawagan ng NGCP ha publiko magtipid a kuryente, maging responsable paggamit ini ngan makigbinuligaya pagproteheran power grid.

0: ka. Tapos ang bagay na, di kami maarami itong mga Turks, kundi ng ratikang. Ito nga, mayroon akong resulta na confidente rin mag-divorce. Nga, rin, pag kami nga, nga, kami concern ng PS, nga, magpapailing kaso. Kuwari, panganin resulta di Amon. Amon na ako sa kami, kundi may result ito. Kuwan nga, mayroon akong resulta ng autopsy. Which is, nag-circulate rin mga fake nga, ano. Ang misleading information ginatag ni Republic.
1: Manggod and Regional Forensic Unit 8 inwaray pa magpagawas hin anuman ng official result han autopsy han mao nga biktima tungod nga nagpapabilin pa itun pagproseso hini. Sanglit anuman nga dokumento pahayag ang impormasyon nga nagsasarang online hindi rin ini opisyal nga resulta han autopsy kundi peke ini. Igindun pa ni Lianeta nga an official findings and forensic examination inigdidibalila kun mismo ginpagawas sa initi kang autorisado nga ahensya. Sang lit ginpapay matkunan ang publiko nga maging responsable ha paggamit ang social media agud diri ini magkausahin kagupong ngan kadugangan problema ha mismo pamilya ngan diri maapektaran ang proseso han imbestigasyon han kaso.
2: Saan magawas ini ton kuan result iton autopsy?
0: Probably mga bahay niya ng alonis kinawas nito kay Gilsigi yan naging contact namon kay anamon papel ng kaso yan na nagkontami namon fiscal. Importante kasi itong resulta para post-mortem natong kaya para ma-found natong ang kus-update ka natong victim.
1: Dugang pahan pamunuan nga kinhanglan good daw atuhan ang problema natong han fake news kundi hakamaturan la nga impormasyon nga dapat sarigan han katawhan. Jay Barion, Arangkada, Balita.
3: Arangkada.
4: Nang hay bapang pang notisya lokal, ikaduha nga Eastern Visayas Cognatrade Fair han DTI PCA ginlalauman nga makakabot ang target sales na 1.5 milyon ka pesos. Adito report ni Sylvia Abadingo.
3: Arangkada.
5: Abri na para ha mga mamarali tin mga produkto ti kang himuhan lubi. Ani kaduha nga Eastern Visayas Coconut Trade Fair, han DTI ngan PCA ha Robinsons Marasbaras. Ginti ka ngan kakulup ngan mauhuman niya nga Domingo. Panuyuhan ahensya ang aktibidad din makakabulig para ipakita ni iba-iba nga mga produkto nga ginhimo ha mga coconut farmers, processors ngan mga negosyante. Maabot ha 24 nga mga exhibitors upod ang mga coconut farmers, processors, entrepreneurs ngan iba pang mga industry stakeholders sa rehiyon. Pinaagi man gud ang trade fair ginpapakita ang dako nga potensyal han coconut industry sa Eastern Visayas. Labi na ang mga value added products nga ginhimo ti kang halubi. Ginlalauman ng DTI nga makakabot ni raan iginhatag nga target sales nga 1.5 million pesos. Ininhorohi taas kun nagtatanding han nakalabay nga tuig.
6: So we have a target sales of 1.5 million. That is 7% increase of last year's actual performance. Kasi last year we had 1.3 billion and plus 7%, we always aim higher than what we have achieved in the previous years.
5: Ang trade fair inusang oportunidad para ha mga mag-uuma ngan producers nga may pakita niya mga produkto nga mas damo nga mga consumer ngan posible pa nga mga buyers. Ginpapakita gyapon ang aktibidad nga andubi dire la usang raw material kundi usang importante nga produkto nga may dako nga potensyal para ha negosyo, empleyo ngan pag-uswag luwatan pakabuhian mga mag-uruma.
7: Nga tanan ni po kinuha po ha nga tanan kanan bunot. Puro materials puro kanan bunot. Kadalasan po na mga customer ko is kukupitan nira pinapalit tungodhan kanan kuan kanan mga naga-hydroponic han litos. Number one po na gamit is kukupit.
5: Hapagpadayon ng Eastern Visayas Coconut Trade Fair, ginagahat ang publiko nga suportahan ang mga lokal nga coconut products ngayon mga mag-uruma nga negosyante nga nagpapakusog ang industriya hanlubi harihiyon na. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
3: Arangkada!
4: Timos naman ang pasasalamat. Hantanawan LGU hatingog party list ngan kan later representative Martin Romualdez may pagisumpa itong suporta hindi itong na tidaraon nga kafiesta nitong LGU. Adito report ni Don Leandro Chu.
3: Arangkada.
8: Timos nga pasasalamat itong balos sa lokal nga pamunuan ng Tanawan Leyte tungod ang palayon nga pag-abot-abotin mga proyekto ang tingog nga nitong opisina ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez habang padukwagan bungto. Sa wala kan Mayor Gina Meron ni Uha iya pagyakan na usang aktibidad na bungto kagabi. Namo nga proyekto ang nagpapadayon niya na bungto nga na may ada pa na katalaan umabot.
9: Pinauragod kita din sa 1st District kay ano? Damo it mga proyekto naton dinhi hatan-awan.

0: 100 milyones pesos nga kantina ng proyekto iton hayana padayon ang paghingayad galakip na iton bago nga terminal bungto nga maihana nga na ungara iton mga transport sector.
1: And una nga 50 million na bid na and the another 50 million this year hatag yap iton hantingog nga nanaton Congressman FM Romaldez nga aton 3-story terminal building niayal na.
0: Ginlamano naman ni Tacloban Councilor Martin Romualdez ang LGU hapadayon niya pagdukwag. Presente Romualdez como representante hanamay ngay late 1st District Representative Martin Romualdez.
2: And I would also like to congratulate you on a successful fiesta night. And of course, congratulations din hatanan ng inyong mga achievements this year there sa Tanawan.
0: Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
3: Arangkada! Maupay naman nga sumat, Chris Lawrence Fabian, gindeklara kumo Tacloban Young Hero. Audit report ni Sylvia Abadingo.
4: Arangkada! Ginkilala ang City Government ang Tacloban kumo Young Hero ang 15 anyos nga estudyante nga Boy Scout nga Chris Lawrence Fabian nga namatay ang tragic shooting incident sa San Jose National High School atong Hunyo 22. Ang pagkilala kan Fabian usa nga pagpasidungog ha iya kabayanihan nga pagsakripisyo para ang iya mga classmate. Ang pagpasidungog ginkumpirma ilaro man City Ordinance number 2026-16-15 nga nakasalaysay ang extraordinary selfless courage and supreme sacrifice haatubangan ng peligro. Hi Fabian, usaha tulong estudyante nga namatay ha shooting incident ang San Jose National High School. Sumalahan mga naunang report ng resolutions, iginpakita nga kabayanihan, inagpakita hi Fabian, hin presence of mind ang iyag hanpagsiraduha itong portahan ng classroom ha pagabutan attacker. Ang iyag ginbuhat, inakabulig kapagprotehera niya mga classmate nga ada suludan room. Hi Erbia Fabian, nanay ni Chris Lawrence, ang kumarawat ang pasidungog, hangaran ang iyanawa ang anak. Nagpasalamat naman iniya City Government nga nangatanan nga padayon nga nagpapasidungog iya anak ha maupay nga dungog para niya 15 anyos nga Boy Scout. Una pa man ginpasidunggan gihapon ni Fabian han Boy Scouts of the Philippines Leyte Council pinagin resolution kumo pagkilalan iya exemplary courage nga pagtuman ng mga ideals sa scouting labi na ang pag-alagad nga pagsakripisyo. Ginkilala gihapon niya han 2026 Outstanding Eastern Visayan Awards kundi in describe niya kung usang nga batalon nga nagpakitan extraordinary heroism, selflessness nga gugma haiba. Aniya istorya, gilalauman nga magiging padayon nga inspirasyon ha mga kabataan ng Tacloban City. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
3: Arangkada!
5: Arangkada Police Report! Arangkada Police Report!
3: Habal-habal driver patay han pagpamunoon han Northern Samar, aditong detalye hining report.
5: Arangkada!
6: Dead on the spot ang 38 anyos nga lalaki nga ginkilala ni alias Jake han pagpamumunon han suspect ni alias Savan gamit indipang ang biktima barangay Ribong Northern Samar Kakulupan Aga. Base ang mga nakakitahan ng insidente, tignan na lang nga gintapuhan suspect ang biktima hadalan samtang tipakat wa eskwelahan para idurayhag ang anak. Ginlanat anay han suspect ang biktima nga daang hingad tuhamay sapa nga pag-abot ha lugar han insidente nahiabtan ang biktima nga dito ginbuno-buno perakabeses nga nag-ang kunhin grabe ang kasamdan halawas at biktima nga hinungdan han iya dayon nga kamatayon. Ginproparan pa nga dadon ang lawas sa Rural Health Unit pero gindeklara ini nga dead on arrival samtang talwas naman ang anak hini. Ginaadman pa ang motibuhan krimen. Dayon kumalagiw ang suspect nga na ginahalpat na inihan mga otoridad. Nakikipagsumpayan na ining estasyon halas Navas MPS para ang iba pang impormasyon bahin ini nga insidente. Jay Barion, Arangkada Balita.
5: Arangkada!
3: Ngan amad to ang naging kabugusan, hanapon mga notisya, iyan ang oras para han kadugangan ng mga impormasyon ngan magpasok ng mga balita, bisitaha ang Facebook pages ng Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon yung may download ang FM radio app of Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sa laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ngan i-click ang notification bell para mapinakabago na update. Nanangaran ang bugos nga puwersa han PRTV News team. Ako'y Jay Barion nga mapay nga oras. Hatol na tanan.

0: lupet ang lupet.
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Sa PRTV Manila, Channel 31.
3: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
4: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
3: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
5: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
3: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
0: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 14, 2026, Biyernes. Payday Friday at maulan pa rin. Siguradong matraffic kaya habaan ang pasensya mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagabay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas at sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat sa Zambales na iligtas ng Botolan Response Team. Higit 2 bilyong pisong pinsala sa infrastruktura dahil sa bagyo at habagat na itala ng NDRRMC. May-ari ng nireid na steel fabrication sa Davao, posibleng kasuhan ng NBI dahil sa pagpapatakbo ng walang lisensya.
3: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done.
2: Mas murang pamasahe sa eroplano, ipatutupad naman ngayong Agosto.
0: Nailigtas ng mga tauhan ng Botolan Zambales Rescue Team ang siyam na tripulante ng sumadsad na tugboat sa baybayin ng Botolan Zambales. Mabilis na rumesponde ang Botolan Rescue Team matapos humingi ng saklolo ang sumadsad na vessel. Nasa pangangalaga na ngayon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Botolan ang siyam na tripulante.
1: Bumaha sa ilang bayan sa Bataan dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan kanina. Kabilang sa mga binaha ang ilang lugar sa mga bayan ng Hermosa, Dinalupihan, Orani, Pilar, Orion at Balanga City. Sa Hermosa, umabot ng 2 hanggang 3 talampakan ng baha sa Barangay Almasena. Lubog din ang ibang lugar tulad ng Paray Road na hindi madaanan ng mga sakyan. Sa bayan naman ng Pilar, binahari ng Barangay Panilaw, Barangay Bayan, Sitio Tabon, Barangay Wakas South at San Ramon area. At sa Orani, binaha ang Barangay Mulawin, Balut at Apollo.
0: Lumobo pa sa mahigit 4 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Umakyat naman sa 21 ang naitalang namatay. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
4: Higit 4 milyong tao na ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Katumbas ito ng higit 1.2 milyong pamilya mula sa Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Ayon sa ulat ng Office of the Civil Defense, ngayong Biyernes, August 14, umakyat na sa 21 ang namatay. 10 mula Benguet, 3 mula Rizal at 3 rin mula Batangas. Landslide ang karamihan sa naiulat na dahilan ng pagkakaroon ng pagkamatay. Ilan naman ang nabagsakan ng puno, nalunod at nakuryente. 17 naman ang naiulat na sugatan, kung saan 12 rito ang mula Benguet, 2 mula Abra, habang tig-isa naman mula Ilocos Sur, Rizal at Cavite. 3 ang naiulat na nawawala mula sa Pangasinan, Batangas at Quezon. Ayon sa OCD, mayroon silang higit 500 evacuation centers. Higit 14 na pamilya ang namamalagi rito o katumbas yan ng higit 51,000 katao. Pumalo na rin sa higit 1,000 mga bahay ang naiulat na nasira. Naitala naman sa higit 2 bilyong piso ang napinsala sa infrastruktura, dulot ng bagyo at habagat. Habang higit 300 milyong piso sa agrikultura. Ayon sa OCD, namamahagi na ang pamahalaan ng higit 400 milyong piso sa ngayon. Nagpapatuloy pa rin sa search and rescue operations ang NDRRMC. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Itinutulak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatayo ng permanent evacuation center sa mga bayan at syudad. Ito ay sa ilalim ng Ligtas Pinoy Centers Act. ayon kay Gatchalian, kasunod dito ng mga pagbaha at iba pang mga kalamidad. Sinabi ni Gatchalian na bagamat may sariling evacuation centers ang mga LGUs, madalas na nagagamit ng mga lumilikas ang mga classroom at iba pang school facilities.
0: Toneladang basura ang nahahot mula sa Redemptorist Water Channel dyan sa Baclaran, Paranaque. Muli naman nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na titiyaking malinis palagi ang mga daluyan ng tubig para makaiwas sa pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Tricia Manalo.
5: Nitong nakaraang weekend, nalubog sa baha ang Metro Manila. Ang iniwan nito, tune-tuneladang basura na tila inilatag sa mga daluyan ng tubig.
6: Literally, dagat eh. Dagat ng basura eh.
5: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagulat sa dami ng basura.
7: 3 days ago, yung bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Kaya tayo nagkaka-problema tayo ng ganito.
5: Sa paghahakot ng Metropolitan Manila Development Authority, umabot sa 203 metric tons na mga basura at debris ang nahakot sa Baclaran Redemptorist Water Channel sa Paranaque City matapos ang ilang araw ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayon sa Paranaque City Government, katumbas ito ng higit 200 truckloads ng basura na nilinis simula Lunes kasama ang MMDA at Department of Public Works and Highways. Ayon naman sa City Environment Office, naipon ang mga basura mula sa mga kalapit na lugar. Itinulak ng high tide mula sa Manila Bay ang mga ito papasok sa water channel. Nangako naman ang Pangulo na aayusin ang lahat ng daluyan ng tubig para matiyak na wala ng baha nang dahil sa basura. Sa ngayon, malinis na ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Paranaque matapos iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsulong ng whole of government approach para hakutin ang tune-tuneladang basurang naipon sa ilog. Ako si Tricia Manalo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nanawagan ang Automobile Association of the Philippines na tutukan ng gobyerno ang kakulangan ng drainage sa mga kalsada sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Sandamakmak na lubak ang nagsipaglitawan muli sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila matapos ang walang patid na pag-ulan itong nagdaang mga araw. Kaya't puspusan ang Department of Public Works and Highways sa pagtatapal ng asfalto sa mga lubak na nagiging banta sa kaligtasan ng mga motorista. Pero para sa Automobile Association of the Philippines, band-aid solution lang ito.
9: Ano solution daw niya, asfalto? Hindi. Yung sewage system, yung drainage system dyan ang solusyon. Eh, yung ngayon, dahil nga hindi makatakbo sa sasakyan, sa lumpas yan, lalagyan niya muna ng asfalto para kuminis. Uulan na naman. Ayaw sa kuli.
10: Lubak na naman.
9: Talagyan naman natin ang espalto. Dito ang tuwa yung contractor mo. Repair ka ng repair.
8: Dapat ikonsidera ng mga engineer na gumawa ng kalsada na gamitin ang tinatawag na flood mapping para di pa ulit-ulit na bahain ang ilang kalsada.
9: Yung flood mapping lang, no, yung ano yung areas na lagi na lang eh bumabaha, dapat kinukonsider ng gumago ng ininyero yon. Ito pala, itong lugar na to, kailangan lagyan ko ng sewage system para ma-pump out yung tubig at hindi manatili ang tubig sa kalsada.
8: Ito rin ang nakikitang solusyon ng DPWH.
11: Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na ito ng permanente. They fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay.
8: Nag-ikot din kahapon si Dizon sa Valenzuela City para inspeksyonin ang mga kalsadang tad-tad ng lubak.
11: Inutusan ako ni PBBM. Sabi niya, kausapin natin yung mga mayor natin. Kung anong kailangan nila, ibigay natin immediately. Kaya itong Maysan Road, gagawin na natin to and gagawin na natin ang tama at maayos.
8: Para maiwasan ang aksidente dahil sa baha, abiso ng AAP, maghanap muna ng alternatibong daanan.
9: Nakikita mo naman sa ano yan eh, Google Maps eh, matraffic na, alam mo na yun, may baha dyan. Dumadaan ka lagi dyan eh, umiwas ka. Yun ang, huwag mo ipilit kasi dadagdag ka sa konsumisyon doon sa kalsada na yun una. Pangalawa, sisirain mo yung sasakyan mo, iniwas mo. Ang tawag dyan, rerouting plan.
8: Dapat doble kayo din ang traffic enforcers ngayong panahon para alalayan ang mga motorista sa alternatibong ruta. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Maulan pa rin sa Metro Manila. Ilang lugar ang lubog pa rin sa baha at mabigat din ang daloy ng trapiko. Kumuha tayo ng update tungkol dyan live mula sa EDSA Muñoz. May umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
10: Yes, niya dito sa bahagi ng Muñoz ay EDSA Muñoz ay tumila na kahit papano yung ulan dito sa area. Pero ang nagiging resulta nga niyan sa ilang parte na inikot natin kanina ng PRTV News ay talaga namang may mga traffic na naganap dahil nga sa pabugso-bugsong ulan ngayong araw na ito. Sa pag-iikot ng PRTV News sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang tanghali, may mga parte na light to moderate pa ang takbo ng mga sasakyan. Bandang alas 11 kasi nang inanunsyo ng palasyo ang alternative work arrangement para sa mga tanggapan ng gobyerno. Dagdag pa dyan, yung kaunting pagbigat ng trapiko na dahil nga doon sa pagbugso-bugsong ulan simula pa kaninang umaga. Pasado alas 6 kasi nang bumuhos ang ulan at umabot ito hanggang sa tanghali. Huminto lamang ito ng bandang alauna ng hapon pero paambon-ambon pa rin. Bandang 4 p.m. muling bumuhos ang malakas na ulan. As of 4:20 ng hapon, batay sa monitoring ng MMDA, may mga parte pa rin ng Malabon at Valenzuela City ang may baha dahil sa pabugso-bugsong ulan. Kasama dyan ang bahagi ng MacArthur Highway na kalahati ng binti ang taas ng baha pero passable naman daw sa lahat ng mga motorista. 5 lugar naman sa Malabon ang may mga tubig baha pa rin. Kabilang na dyan yung Santula na MH Del Pilar, Hulong Duhat, Don Basilio Bautista, Maysilo, F. Sibilio Boulevard at Barangay San Agustin sa Rizal Avenue. Sa ilang bahagi rin ng EDSA, gaya dito sa may North Avenue, ay may mga mabagal rin na trapiko dahil sa ulan kaninang alas 4. Niya, sa ngayon papakita natin yung live traffic update dito sa EDSA Muñoz. Particular dito, papakita natin sa ating screen ang bahagi ng EDSA Muñoz kung saan moderate to heavy na yung nangyayari dito sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung nakikita nyo sa inyong screen, ay bumper to bumper ang andar ng mga sasakyan dito yan sa bahagi ng EDSA Muñoz. Kung makikita nyo yung dulo niya, yan yung Balintawak. Ito kasi yung bahagi ng southbound. So Balintawak area yung dulo niyan. So papunta ito, yung nakikita sa screen ay papunta ito sa bahagi ng Cubao, papunta ng Pasay. Ito yung southbound. So medyo mabigat na yung traffic dyan hanggang sa may bahagi ng malapit sa isang malaking mall dito sa North EDSA. So hanggang dyan lang yung traffic na yan niya. Pero pagdadlagpas doon sa mall na yon ay muling luluwag ang traffic at magbabalik ulit banda sa may EDSA Cubao. So doon naman, dito naman tayo sa northbound niya ay napansin natin kanina nung tinitignan natin yung traffic. Nagsisimula na rin siyang bumagal. Ito yung mga papasok naman ng Balintawak area papunta sa may monumento. Niya.
0: Oh. Pero JM, kung tutuusin, medyo mas maluwag pa nga to kasi maraming walang pasok eh. Diba? Nagsuspend ng klase kanina ang mga eskwelahan.
10: Actually, niya, totoo yan ang sinabi mo na mas maluwag talaga yung daloy ng trapiko, especially dito sa EDSA kumpara nung mga nakarang araw na ang nangyari nga ay hanggang alas 11 ng gabi ay umaabot talaga yung sobrang haba ng traffic parte dun sa may EDSA Orense, sa may Guadalupe, talagang matindi yung traffic. Kahit dito sa may North Avenue, pati na rin dun sa may Balintawak, medyo mabigat talaga yung daloy ng traffic. Pero ngayon kasi, medyo maagang nag-anunso itong palas ng wala nang pasok yung gobyerno. Pati yung ibang mga lokal na pamahalaan ay nag-anunsyo na rin kahapon na walang pasok yung mga estudyante. Kaya medyo kahit papano nabawasan ng traffic dito sa Metro Manila. Pero kaya lang nagkakaroon siguro ng matinding traffic sa ilang part dahil pa rin dun sa pabugso-bugsong ulan na nangyayari dito sa Metro Manila.
12: The time now on FMR. It's 5:47.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa marusog na tayo,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Init na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita.
7: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
8: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
9: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
10: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
11: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
12: Romatay sila.
13: Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw ulit.
8: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
14: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
11: Paalala naman ang pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
15: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
16: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
17: Pero ipupunta naman natin yan.
18: Una, dapat mabilis ka.
19: Kailangan talaga responsable ka.
20: At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
21: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
22: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
8: May magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang ito.
23: Ako si Naomi Tiburcio.
24: Ako si Justine Ignacio.
25: Ako si Restoraler.
26: Ako po si JM Pineda.
27: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
28: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino. narito. DZMM Radio.
0: Itinanggi ng House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga House Prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Kasabay nito, nagbigay rin ng reaksyon ng panel sa alegasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan tungkol sa umano'y leadership fund sa budget. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
1: Ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget.
2: Walang batayan ayon sa House Prosecution Panel ang alegasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga prosecutor na nagkaroon umano ng budget insertions. Hinamon ni Bicol Saro Congressman Terry Ridon si Magalong na pangalanan ang mga mambabatas na sinasabing sangkot. Ngunit magpahangga ngayon, wala pa rin naibibigay na pangalan ng alkalde.
1: Sinungaling si Mayor Magalong, wala pong insertions ang mga House Prosecutors sa kahit ano pong budget, whether for 2026 or whether for 2027.
2: Hindi umano posibleng magkaroon ng budget insertion ang mga House Prosecutor sa 2027 budget dahil kakalapag pa lamang ng National Expenditure Program o NEP.
1: Wala pong deliberasyon ang House Committee on Appropriations. So paano po magkakaroon ng insertions?
2: Una nang itinanggi ni House Committee on Appropriations Chairperson Congresswoman Micaela Swansing na may nakalaang pork barrel o budget insertions sa pondo dahil hindi pa nakikita o nasusuri ng Kongreso ang nilalaman ng NEP. Samantala, nangangailangan pa ng mas malalim na konteksto ang mga kongresista tungkol sa alegasyon ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan hinggil sa umano'y leadership funds sa budget.
1: Ito po mga detalye na ito, very important po na bigyan po ng further details no, ni Secretary Bunuan kasi siya naman po yung nagbulalas nito pong bagay na ito. Not just for the House, but also for the Senate.
2: Kung totoo man, hahayaan na nila mga nararapat na ahensyang imbestigahan ito.
1: Whether the Ombudsman or the Sandigan Bayan should look into, una, confirm whether there is a leadership fund. No? If there is, what are these particular line items, no? And if you see the line items, was it implemented?
2: Ipinaliwanag naman ng panel na ang mga allocation na nakikita sa bawat distrito ay hindi otomatikong nangangahulugang pera ito para sa mga kongresista. Ang mga ahensya ng executive ang nagpapatupad ng mga proyekto para sa mga distrito. Batay sa National Expenditure Program, ayon kay Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong.
3: So as to whether or not there are allocations per district, hindi mo naman po para sa mga congressman yan. So nakaw pong mga district congressman, para naman po yan sa mga ahensya na nagde-distribute o nag-implement ng mga proyekto sa mga districts.
2: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
6: Weekend na, kaya pag-usapan natin ang mga ganap ngayong linggo sa mundo ng politika. Kasama ang former cabinet secretary at isa sa mga host ng 4 Alas na si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec. Ronald. Welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang hapon, Ninya. Happy weekend!
6: Happy weekend na. Pero bago yan, Friday muna. At pag-usapan lang po natin, let's recap itong impeachment trial this week. Sir Ronald, ano po ang masasabi ninyo dun sa naging impeachment trial this week, lalo na nung tinawag rin ng ilang legal experts, and I believe ikaw rin po you agreed nung sinabi nila na tila scam o na misuse yung confidential funds ng OVP at DepEd?
5: Well, dati kasi ay alam na natin yung mga aliases na pinagtatawanan natin. Si Piato, si Tempura, si Nova, nadagdagan na ni Andy Lim, etc. Pero lumabas na rin yan sa Quadcom, sa Justice Committee, sa House. Alam na rin natin yung mga notice of disallowance, bagaman mas naging konkreto ngayon dito sa impeachment trial. Pero may mga bago na sumulpot Halimbawa, nagre-reimburse pala yung Office of the President bago nila nakuha yung budget noong December 22. No, nagre-reimburse sila doon sa ginastos nila ng December 13 to 18. Malinaw 'yan ay bawal doon sa rules ng COA. No, ikalawa ay nabalitaan din natin na itong liquidation report ng Vice President ay walang naisubmit. Kaya nga tinanong di ba ni Amy Marcos yung mga tiga-COA ay ang ibig bang sabihin nito, ito ay nagamit sa pampersonal na dahilan? Ang sabi ng COA, yes. Dahil pag wala kang liquidation report, ang presumption ng COA ay ginamit mo for personal gains. No, malinaw 'yon. Kaya ito yung mga bago na na-discovery natin dito sa this week na impeachment. Dito sa usapin ng COA. At sigurado ko marami pa tayong ma-discovering mga bago next week, dahil ang ipapatawag na ay yung mga disbursing officer ng DepEd habang si Vice President ang sekretary ng DepEd at saka mismo yung disbursing officer ng Office of the Vice President, si Acosta. Kung maalala mo, Ninya, ito si Acosta ay nag-collapse at kinakailangan dalin sa ospital last year during the Congress hearing. Kaya tingin ko aasa pa tayo ng mas maraming drama. Hindi yung drama ni Rafi Tulpo at saka ni Pia Cayetano, no? Kundi yung drama dito sa mga disbursing officer na ito next week.
4: Nako, kung nag-collapse nga pala last year, itong si Acosta, baka may reason na naman para hindi siya mag-show up, no? Next week, kasi malaking bagay nga yan. Siya yung nagdi-disburse ng mga pondo na ito. Hindi ho ba?
5: At sabi nga ni Senator Amy, di ba kasalanan ng disbursing officer kung may mga problema, kung may anomalya? Ang sabi naman ng COA, hindi po. Dahil every step of the way ay pinipirmahan ito ng head of office, which means the vice president. Okay. Kaya hindi pwedeng maging fall guy yung disbursing officer. Hindi pwedeng masisi yung disbursing officer laang. Pero hindi ko pa kasi alam, Ninya, kung ipapatawag pa yung mga possible smoking gun. Si Colonel La Chica, yung nag-distribute nung pera, allegedly. At actually, bawal yun eh. Bawal yun. Dapat yung mag-distribute niyan, yung disbursing officer. Hindi ko rin alam kung ipapatawag si Madriaga na nag-testify sa Justice Committee sa House na itong intelligence fund ng Office of the Vice President ay hindi naubos ng 11 days lang. Naubos siya ng 1 day lang at isa siya mismo sa nag-distribute nito. Kaya asahan pa natin ang mas maraming drama dito sa Article of Impeachment na ito sa confidential fund.
4: Actually, kung tutuusin, siguro nga kailangan ng medyo mas madrama nga para mas interesting sa ating mga kababayan. Dahil yun na nga, medyo sabi nga po natin, marami sa ating mga kababayan napagod na or na-bore. Sabi nyo nga, bored to death na. Buti na lang nandun si Attorney Lorna Kapunan para, di ba, to make things spicier. Hindi ho ba?
5: Yes, dahil nga ito ay hindi lang isang judicial process, isa rin itong political process. So, aasahan natin na performative din ito. Mm-hmm. At yun yung ginagawang role ni Attorney Kapunan. Nagpapatawa rin siya. Sabi nga niya, di ba, last week, di kung ayaw niyong aprubahan yung hawak naming AR na evidence, di gamitin na lang natin yung ebidensya niyo dahil manonood pa ako ng Odyssey. Yung mga ganun bang hirit? Tapos sabi nga niya, wag niyo na akong purihin para naman tumburol. Buhay pa naman ako. Sabi niya kay yung bata na defense lawyer. Tapos sinabi rin niya, tempted na ako na paluin sa puwet itong abogadang ito. Opa. So, hindi naman siguro binababoy ni Attorney Kapunan yung impeachment process, medyo pinapasaya lang niya para yung mga tao ay patuloy na manood.
4: Mm-hmm. Yun nga, nakita nga natin na sabi nga nila maaring part talaga ito ng proseso. At kung gusto mong intindihin, sabi niya, if you look at the bigger picture, ay dahil nga po sa kanyang mga hirit, ay mas nanood yung mga tao and hopefully mas lalo silang tumutok doon mismo sa mga mas importante pang part ng impeachment trial. Pero may isa pa, Sir Ronald, ano, na lumutang kahapon yung tungkol sa misleading questions issue. May mga pumuna dun sa pagtatanong raw ng misleading at nagkaroon pa nga ng, di ba, social media post si Attorney Virgil Ligutan at sa Monday raw gagawin daw at apparently mas magiging strict na raw at pagbabawalan na yung mga ganito. Ano pong masasabi nyo dyan?
5: Well, hindi ko sigurado dahil wala naman talagang rules pa na maayos tungkol dyan sa conduct ng mga prosecutor at saka ng defense na konkreto at saka malinaw. No? Ngayon siguro, baka maglabas na yung presiding judge ng mas konkreto. Pero yung kwang kasi, yung prosecution, hindi naman sila talaga inaasahan na maging neutral katulad ng mga senator judges. Yung senator judges nga, ang tawag sa sarili, neutral, pero hindi naman neutral. Sila yung dapat maging neutral. Yung mga prosecution, talagang one-sided yan. Kaya yung halimbawang na-post sa social media, tingin ko bahagi lamang yan ang pagiging one-sided. Ngayon, kung yan ba ay may binaviolate na etiquette, siguro yun yung pwedeng pag-usapan sa Lunes.
4: Opa.
5: Pero tingin ko hindi yan ganun kasama o hindi yan, hindi yan mali. Dahil nga, yung mga prosecution ay talaga namang may mga kwan yan. May mga Facebook yan. Meron naman talagang social media yan. At wala namang sinabi sa kanila, at least for now, kung ano yung bawal at ano yung pwede.
4: Opa.
5: Kung sakali na maglalagay sila ng rule sa Lunes, then hindi siya dapat retroactive. Hindi dapat gamitin yan labang kay Attorney Ligutan.
4: Opa. And puntahan naman po natin yung latest Okta survey. Doon nga po sa pinakahuling survey nila, lumabas dito sa hypothetical tandem round ni na Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo ay dikit o nangunguna pa nga raw laban sa Sara Duterte ay ni Marcos tandem. Ano ang totoong sinasabi po sa tingin nito sa realidad ng politika natin ngayon? Posible ba talaga ang isang Lenny-Raffy alliance o magkaiba ang kanilang political basis?
5: Ito, mga ako naman talaga ito eh. Nasa realm ng possible. Halimbawa, duda ako kung si Raffy Tulfo ay open mag-vice president. Pero baka mas open si Erwin Tulfo. So tingin ko a Lenny-Erwin Tulfo tandem ay hindi imposible. Hindi siya imposible. Dahil at this point ay pareho naman silang nagsabi na hindi sila tatakbo, pero at the same time pareho naman silang nasa kampo na hindi Duterte, no? Yung si Erwin Tulfo nasa administrasyon, si Lenny Robredo naman ay nasa isang independent opposition, no? Kaya hindi malayo na sila ay magsama kung sakaling babaguhin nila yung posisyon nila na wala silang interest na tumakbo. Ang mas na mahalaga rito ay itong dalawa na nagsasabing hindi sila tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa kay Sara at doon sa posible niyang katandem. Yun siguro yung wake-up call sa kampo ni Sara. Dahil si Sara pa lang yung nagsabi na siya ay tatakbo, pero yung mga nagsabi na hindi tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa ng konti. Kaya tingin ko ay panic time yung kampo ni Sara. Whether yung kanyang kukuning vice president ay si Amy Marcos, duda ako. Baka sakali si Robin Hood Padilla ang kunin niya. Dahil nga yung dating lumalabas na pangalan, si Marcoleta, ay nakakulong na at posibleng damaged goods na rin. No? So itong mga tandem na ito ay mag-unfold pa ito, Nina. Pero mukhang hindi naman ito malayo sa katotohanan. Pwedeng hindi pa siya ganun ka-eksakto, pero hindi rin siya ganun kalayo.
4: Opo. Speaking of the Raffy Erwin Tulfo, yung magkapatid nga po no, na senador, sinasabi niyo na baka hindi si Raffy. Ito po ba ay dahil sa yung term kasi, pagka tumakbo si Senator Tulfo, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya, hindi ba? Pero kung si Senator Raffy Tulfo ay matalo, wala na.
5: Yes, kaya nga ang halos sigurado ko. Yes, kaya nga halos sigurado ko ay hindi tatakbo si Raffy Tulfo for a higher position. Uh-huh. Ang ayon sa aming kwentuhan, ang tatakbuhan niya ay senador. Si Erwin nga, sabi mo nga, niya, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. Kaya baka mas open siya. But then again, ang sabi niya, hindi siya interesado. Dahil nga, 2 years pa naman. Years pa naman. Isa rin pwede na tumakbong vice president ay si Win Gatchalian. No? Dahil siya ay Senate president ngayon, ay, at meron din siyang nabubuong traction. No? Okay. So, marami pang pwedeng mangyari, Ninya.
4: Opa. And last, two questions, pagsamahin ko na lang para mas mabilis dahil last question ko na raw. Yung isa po, first question ko is about the Senator Loren Legarda and Kong Leandro Leviste na umalis sa bansa sa gitna ng mga reklamo laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba tutuba itong medical leave lang o gaya ng sinasabi ng iba, baka may mas malalim na dahilan at yung tanong na babalik pa kaya sila? At yung isa ko naman pong tanong, back-to-back po ito yung kay Chris Aquino, pagdalaw niya kay First Lady Liza Marcos.
5: Well, yung una ay parang hindi naman maitatago yung dahilan ng paglabas ng bansa, ng biglaan nung mag-ina. Ay dahil kinasuhan sila, binigyan sila ng preliminary investigation ng ombudsman. At hindi mababaw yung kaso na yun, no? Conflict of interest, no? Pagsingil sa kanila ng 25 billion do sa hindi pag-deliver nung nakuha nila franchise at saka yung pagbenta nila ng franchise na hindi sumunod sa proseso. Kaya medyo seryoso 'yon. At duda ako kung i-risk 'yan nung mag-ina. Kahit isang araw na makulong sila, hindi nila i-risk 'yan. Lalo na nakita nila na at least dalawa sa kanila.
7: Uh-oh. Finger comb drama. Try Palmolive Naturals.
5: Dahilan sa kanilang paglabas ay less tungkol doon sa sick leave, kundi mas dahil dito sa kasong plunder na ikakaso sa kanilang mag-ina. No? At duda ako kung babalik pa sila in the immediate. Yung kay Chris, si Chris naman, talaga naman siyang, hindi naman siya political eh. Ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin, makipagkaibigan kahit kanino, ay ginagawa niya. Kaya hindi nakakagulat na siya ay dumalaw o siya yung dinalaw ng First Lady. Kumaga, kaibigan siya ng maraming mga tao at hindi political yung kanyang basihan sa pakikipagkaibigan.
4: Alright, siya po yung dumalaw at nagbigay ng parang advance birthday cakes kasama yung kanyang dalawang anak kay First Lady. Kaya happy birthday pala kay FL. Ano? Maraming salamat, Secretary Ronald Llamas.
5: Salamat din, Ninya.
4: Samantala, matapos ang big time rollback ng nagdaang linggo, nakaumang naman ang big time oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na trading sa Mean of Platts, Singapore, hanggang 4 pesos and 25 centavos ang posibleng dagdag presyo sa diesel, hanggang 3 piso naman sa gasolina. Ayon sa industry sources, ito ay dahil sa agam-agam pa rin sa pagbuo ng peace deal sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga oil tanker.
0: Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-endorso niya sa 2028 presidential elections ang magpapatuloy ng nasimulan ng administrasyon na kampanya laban sa korupsyon sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Wala pa mang 2028, may ilang personalidad na ang maugong ang pangalan na tatakbo para sa pagkapresidente. Sa media briefing, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malayo pang eleksyon para pumili ng i-endorso ng administrasyon.
10: There are so many political events that are still going to happen between now and that time. And so it's very hard for me for myself, even to make a decision now. I would say that if I decided now, it would be premature. We have to see how things really shape up.
9: Dagdag pa ng Pangulo na may landing personalidad pa ang sinasabing tatakbo bilang presidente pero wala pang kumpirmasyon ang mga ito. Samantala, hindi naman nababahala ang Pangulo sa resulta ng mga lumalabas na survey.
10: Because I of course I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey.
9: Pero iginiit ni BBM na ang kanyang i-endorsong kandidato ang siyang magpapatuloy sa paglaban ng kontra-korupsyon

0: once again returns to the government, once again returns to the people, once again returns to the country. That perhaps is the most important thing that I hope to achieve.
1: Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Mahigit 600 kalahok mula sa 20 bansa ang nakatakdang sumali sa dalawang international table tennis events. Sa susunod na buwan, gaganapin ito sa Puerto Princesa sa Palawan. Kaugnay niyan, makausap natin si Ginoong Ting Ledesma, ang Pangulo ng Philippine Table Tennis Federation, live dito sa PRTV Studios. Magandang gabi po. Welcome po dito sa Arkada Balita, Sir Ting.
3: Magandang gabi din po, Sir Jake. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin dito.
2: Sir, una siguro itong event, gano'ng ka-prestigious ba ito? I mean, definitely kasama ang Pilipinas, pero ano ba ito? Yung mga top teams mula sa Asia lang ba ito or buong mundo po?
3: Buong mundo po ito, Sir. At bali, ito yung hosting natin ng ating bansa ng pang-apat na po na taon. Which we are hosted this World Table Tennis Youth Contender. It's an age group category po yun. From 11 under, 13 under, 15 under, 17 under, and 19 under po ito. And then this year, we add on the WTT feeder, which is the professional league na siya. Pang high level player, top world players will come to the Philippines. So our national team members will be ready to compete with them na.
2: Pero sir, is this the first time na ang Pilipinas ang mag-host na ito or dati nangyari na ito?
3: The feeder is the first time, but the WTT Youth Contender, pang fourth year na namin po ito.
2: Ah, pang fourth year na. Pero sir, di ba, pag mag-host ng isang ganitong kalaking klaseng event, like kunyari, sa volleyball or basketball, kailangan unang tinitingnan ng ano organizer eh may facilities ba kayo na pwede. Buti ang Pilipinas, kaya natin mag-host ng isang ganitong klaseng event.
3: Yes po, bali kung ang table tennis po hindi siya medyo komplikado pag mag-host, no, isang malaking gym lang naman po. And then kasya lang mga walong lamesa. It's good to go na siya, but right now is more focused on the training practice area na, which is pwede naman siya nasa outside ng gym gawin.
2: Sa ngayon ba, sir, anong mga bansa yun nasa top pagdating when it comes to table tennis? Although may makita ko mga Chinese players na talagang sa video ang gagaling. Pero sila na ba or talagang may mas magaling pa from Europe or ano?
3: China pa rin po ngayon ang top of the world right now. And mga pangalawa is yun ang may humahabol, mga Japan, Korea, Sweden, and France, yung mga Germany, yes, yung mga ganun.
2: Pero ang Pilipinas, sir, siguro sa Asia, ano, kamusta ang ranking niya? May nakikita ba natin na nagkakaroon ng gradual na pagtaas or paano po ba?
3: Yes po, ali, it's a matter of fact, sa Southeast Asia, bronze medalist po tayo. We won the last SEA Games men's and women's bronze medal. It's a team event. It is the first time na we made history, women's team nagkaroon ng bronze medal. In time na panahon namin for decades, hindi kami makalusot eh.
2: Oo, pero ngayon nagkaroon ng ganun.
3: Oo.
2: So sir, yun nga eh. So eto, may mga under the radar tayo, mga accomplishments pala. Kumbaga tayo kasi nakatutok tayo sa volleyball na halos hindi naman tayo nananalo ng medal, di ba? Kasi yun yung sikat eh. Ayun pala, may mga ibang sport na tulad ng table tennis na pwede natin pagkuhanan ng mga medalya. Tama po ba?
3: Yes po, bali, ang ating sport ng table tennis, napaka-importante na hindi natin kailangan ng height dito. Kaya, and it's suitable for our fellow Filipinos to learn this, sports. Maraming benefits po ang table tennis, lalo na sa reaction time, and then discipline. Yun, marami sila matutunan dito.
2: Okay. Siguro, sir, panghuli lang, invite natin sila para manood sa dalawang international events na ito.
3: I just want to invite everyone to watch. Come to Puerto Princesa. We are hosting now the WTT Youth Contender this coming September 3 to 6, and the

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: At siyam na Pinoy na nahuli sa operasyon habang tinutugis pa ang pitong Pinoy na nakatakas. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo na may ilang lokal na politiko na hindi nagbabayad ng kuryente. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Tulfo na ang ganitong unpaid bills ay itinuturing na non-technical system losses na naipinapasa sa mga consumer. Ayon naman sa National Electrification Administration, nabawasan na ang ganitong insidente at pinutulan na ng kuryente ang ilang politikong hindi nagbabayad. Marami umanong investor ang interesadong mamuhunan sa electric cooperatives sa ilang lugar pero hindi natutuloy dahil sa koneksyon ng ilang politiko.
8: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho.
9: Alexa Ilacad, masayang nagpasalamat sa mga sumusubaybay sa katatapos lamang na series na Misbehave. Ang update kay Alexa sa Jai Hot Exclusives now na.
10: Bilang bata nagsimula sa industriya, kita ang pagiging versatile actress ni Alexa Ilacad. Sabay-sabay man ang gawin itong project, iba-iba naman ang attack niya sa bawat ginagawa niya.
11: Minsan, syempre, hindi naman perfect yung performance ko palagi. But I guess that's where the support system comes in. Like yung mga kasamahan ko sa Misbehave, yung girl, si Derek, yung buong cast, talagang tinutulungan nila ako kapag kita nila medyo pagod na ako or kailangan ko na ng extra push.
10: After Your Face Sounds Familiar, halos sabay na umiere sa I Want ang mga series ni Alexa. Itong katatapos lamang na Misbehave at ang ongoing pa na vertical series niyang The Chambermaid's Daughter. What's next for her?
11: Sa ngayon, mag-hosting din muna ako. But hopefully another... acting project comes along the way.
10: Ibinahagi din sa atin ni Alexa kung paano siya nakakapag-recharge sa dami ng mga projects na kanyang ginagawa.
11: Ako, productive pa din ako magpahinga. Like, gusto ko nag-errands. Pag nasa bahay lang ako, feeling ko, hindi ko nag-achieve. Parang may mali.
10: Thankful din si Alexa sa pagmamahal at suporta ng mga fans sa mga proyektong kanyang ginagawa.
11: Maraming salamat sa lahat ng suporta po na binibigay niyo sa akin at sa mga projects na ginagawa ko. Of course, to my solid fans, ang aking Dalexas, maraming salamat for being there for in every step of the way.
9: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Dry Hot Exclusives. Balik sa inyo.
8: Maraming salamat, Jai Ho. Paano ba? Weekend na rin.
12: Happy weekend,
8: Happy
12: partner.
8: Weekend po. Sa mga may time, baka gusto niyo pong pumunta sa aming Katutubo pop-up.
12: Oo.
8: Diyan po sa BGC Bench Tower hanggang Linggo po yan. At suportahan natin ang ating mga
12: local
8: gawang Pilipino.
12: Oo, maganda yan. Ang daming mga finds. Hindi mo makukuha yan sa mga malls na ano, yan dyan sa Katutubo pop-up. Maganda yung mga pieces na ano dyan.
8: Oo, partner, bili ka.
12: Oh, hope well. Oh, kaya ano, papasyal ako dyan.
8: In fairness, marami ka nang nabili.
12: Uy, wag, baka maniwala sila na ano.
8: Uy, basta pasalubong ah.
12: Ay, sige, baka marami din huwingi ng pasalubong tuloy dyan sa sinabi mong yan. Hey, happy weekend, partner. Sana gumanda panahon.
8: Oh, yes, ingat
12: para,
8: po tayo. Para,
12: ano, ha, ingat kayo. And payday, ma-traffic sigurado. Kaya konting
8: pero at least pa. Weekend na. Time to be with your families. Mm. Ingat po tayo at happy weekend.
12: Yes.
8: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
12: At ako naman si Jack Batalyones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
8: Arangkada Balita.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ilang pang pangunahing kalsada sa Metro Manila, inirereklamo ng mga motorista dahil sa mga lubak na takaw aksidente. Presyo ng gulay sa mga pamilihan dumaas dahil sa sunod-sunod na bagyo at nilalakas na habagat. Exclusive! Lalaking nagkamok, nakalabit ang pangil at tinamaan ang sarili. Tricycle, nabangga ng tatlong sasakyan sa Capiz. Konstruksyon ng mga proyekto, kontrabaha sa ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan. Tenga muna dahil sa buhos ng ulan. Pangulong Marcos Jr. may naiisip ng katangian ng i-endorsong kandidato sa halalan 2028.
2: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures.
1: Kampo ni Vice President Sara Duterte humiling ng oral arguments sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap niyang kasong grave threats. Vini! Trending worldwide matapos magpakitang kilas sa Summer Sonic Music Festival sa Japan.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa naunsyaming umento sa sahod. Nagkilos protesta ang ilang grupo ng mga manggagawa dahil sa pagkaantala ng umento sa sahod ng mga minimum wage earners sa National Capital Region. Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment na ipaglalaban ito ang dapat matanggap ng mga manggagawa. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Andito po, sir. Ma'am, sir.
3: 21 taon ng service crew ng gasolinahan na ito sa EDSA Quezon City si Robin. Matagal na anya ang naalaala niyang umento sa sahod. Isa siya sa milyong-milyong empleyado dito sa National Capital Region na umaasa sa wage hike na ayon pa nga sa Department of Labor and Employment ay maituturing na makasaysayan para sa sektor ng paggawa.
2: Malaking epekto yun, sir. Madadagdagan siyempre yung mabiliin sa bigas, pang-grocery, panggatas ng anak ko. Malaking bagay lang po yun, sir.
4: Ito paano yun? Hindi naman natin tuloy-tuloy dahil meron pending na...
2: Oo nga daw, sir. Wala. Tatsagahan na lang, sir, kung anong kayang makuha namin sahod, sir.
3: Pero hanggang ngayon, hindi pa ito nararamdaman ng mga minimum wage earner dahil sa inilabas na writ of preliminary injunction ng Pasig City Regional Trial Court. Paliwanag na isang abogado, isang writ of preliminary injunction sa mga remedyong maaring gamitin ng korte sa isang kasong gaya ng hindi matuloy-tuloy na aumento sa sahod.
5: Habang dinidinig yung kaso para hindi maapektuhan yung outcome, kung darating na yung decision on the merits. Pero pareho lang siya ng epekto. Ititigil niya yung pagpapatupad ng wage order. Ibig sabihin, hindi pa ito yung decision on the merits habang hindi pa alam kung dapat ba talagang ipatigil forever or pansamantala lamang ito. Wala munang implementasyon ng wage order.
3: Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, kailangang sumunod na mga kumpanya sa itatakda ng batas.
6: We will just respect the law. We will pay whatever is given. The message ko naman sa mga employers is somehow you have a reprieve. Huwag yung gastahin lahat yung pera nyo.
7: Wage hike ipatupad!
3: Halos sabay-sabay naman ang naging panawagan at protesta ng mga grupo ng manggagawa para ipatupad na ang umento sa sahod.
8: Matatas kami naginisnaya sa preliminary injunction na pinataw ng Pasig Regional Trial Court at sa inaksyon ng departamentong ito na hindi pa rin ma-implement ang karagdagang 85 pesos na dagdag sahod.
9: Galit na galit, suklam na suklam ang mga manggagawang Pilipino dito sa Department of Labor, sa Regional Trial Court ng Pasig at kay Bongbong Marcos mismo.
10: Kami rin ay nananawagan sa Solicitor General na suportahan naman nila yung motion to intervene ng mga grupo ng mga manggagawa.
11: Sabi ng Labor Department, hindi nila aabandonahin ang mga manggagawa kahit pa nagpapatuloy ang legal na balakid para matuloy ang nauna ng inanunsyong umento sa sahod. Sa ngayon, pagkakasyahin na muna ng mga manggagawang gaya ni Robin kung ano man ang natitira sa kanyang buwan ng sahod, lalo't malimit dumarating ang ora de peligro.
3: Ayon sa DOLE, malaki ang epekto nito sa mga manggagawa dahil bawat piso ay mahalaga. Pero gagamitin anya ng kagawaran ang lahat ng pwedeng legal na paraan para ipaglaban ang umento sa sahod. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Ilan pang pangunahing kalsada ang inirereklamo ng mga motorista dahil sa delikadong mga lubak? Binatikos naman ng ilan ang EDSA Rehabilitation matapos masira ang ilang bahagi dahil sa naipong tubig mula sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Live mula sa Mindanao Avenue sa Quezon City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, bagong litaw lang ba ang mga lubak dyan sa Mindanao Avenue at iba pa yan o mas marami pa dyan kumpara sa EDSA?
12: Alvin, alam mo, hindi na bagong problema yung mga lubak dito sa Mindanao Avenue. Sa katunayan, ay nagkaroon na noon ng mga asphalt patching pati na road repair ang DPWH, maging ang lokal na pamahalaan sa ilang bahagi ng kalsada. Ayon doon sa ilang motoristang nakausap natin, ay matagal na yung mga lubak dito sa lugar. Pero napansin nila na may mga biglang lumitaw na mga lubak kasunod ng sunod ng mga malalakas na ulan.
13: Kapansin-pansin ang mga lubak sa kahabaan ng Mindanao Avenue, kaya nagsisitalbugan ang mga sasakyang dumaraan dito.
14: Pag may mga karga kami, tumatalbog ang sasakyan namin, yung mga lubak-lubak ang mga daanan. Tapos, kung may mga karga kami, nasisira ang mga kagramento namin.
13: Ayon sa traffic enforcer sa lugar, matagal nang bako-bako ang ilang bahagi ng kalsada. Pero may ilang bagong lubak na nagsilabasan nitong kasagsagan ng malalakas na pag-ulan, kung minsan nagiging sagabal at peligro sila sa daan.
15: Pag madaling araw po, di mga motor, di po nila napapasin ang lubak. Kaya po, minsan po, nagkukos po ng aksidente sa mga motorista, mga nagmamotor po.
13: Dahil din sa lubak-lubak na bahagi naman ng EDSA Rojas Boulevard, kaya nasiraan ng gulong ang sasakyan ni Ryan noong nakaraang linggo. Sakop ito ng Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways.
16: Yung gulong ko sa unahan lumubo. Dahil sa lubak, gumastos ako ng magkano din yun. E siyempre, pag pinalitan mo yung isa, pantay yun eh. Sabi ni si Vince Diso na matibay daw, na high quality daw yung nilagay na asphalt. Pero ganyan, di ba? Parang useless yung pera na ano.
13: Sinabi noon ng DPWH na stone mastic asphalt o SMA ang gagamitin. Anila, dinisenyo ito para maging mas matibay laban sa iba-ibang elemento at mabibigat na sasakyan. Pero sa kabila nito, naglitawan pa rin ang mga lubak sa ilang parte ng EDSA matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Sagot ni Public Works Secretary Vince Dizon, may kailangang gawing pagbabago lalo na sa mga piling lugar. Agaran din aniyang sisimulan ang pagkukumpuni.
12: Materials daw po ba ang...
17: Hindi.
12: What do we need to adjust?
17: We need to adjust yung areas na mabababa na nagpapanding ang tubig. That's what we need to adjust. So we will fix that already once the rains are... nahumina na yung ulan. Then the contractor will have to fix that at no cost.
13: Nauna nang sinabi ni Dizon na tubig ang isa sa mga pangunahing kalaban ng aspalto, lalo na kapag matagal itong nakababad sa kalsada.
12: Alvin, silipin naman natin yung lagay ng trapiko dito sa Mindanao Avenue. Sa northbound po, papuntang Valenzuela at North Luzon Expressway o NLEX, maluwag sa ngayon ang daloy ng trapiko. Sa southbound naman, o papuntang Quezon City, slow moving naman ang mga sasakyan. May ginagawa rin kasing Metro Manila Subway Project ang pamahalaan sa bahaging ito ng kalsada na nakadadagdag sa pagbagal ng daloy ng trapiko. Pabugso-bugso rin ang ulan dito sa lugar na nakaapekto sa pagbagal ng takbo ng mga sasakyan. Ngayon nga, Alvin, ay nakararanas tayo ng mahinang pag-ulan. Nataon din na payday Friday ngayon, kaya mas marami ang mga bumabiyahe sa kalsada pagkatapos ng trabaho para magpunta sa mga mall at mga kainan. Dahil naman sa sunod-sunod na pag-ulan ngayong araw, Alvin, ay inanunso o pinag-utos ng Malacanang na ang work from home setup o online work arrangement para naman sa mga tanggapan ng gobyerno. Balik sa'yo, Alvin.
1: Easy. Dun lang sa lubak, yung sa inireport natin sa Mindanao Avenue at sa EDSA. So ano raw ang solusyon ng DPWH? May aksyon bang gagawin para maayos yung mga lubak?
12: Sinabi na ng DPWH sa tuloy-tuloy ngayong ginagawang inspeksyon ng kanilang mga opisina sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, partikular doon sa mga bahagi ng kalsada na nasira dahil doon sa sunod-sunod na pag-ulan, at agad naman nilang kukumpunin o aayusin itong mga lugar na to sa oras na bumuti na yung panahon, Alvin.
1: So paano yan? Nag-uulan ngayon. Mga rainy season na. Kailangan meron silang mga parang periods na may araw. Eh kaya lang wala. Hindi nalabas yung araw, easy.
12: Kanina, no, Alvin, nag-ikot-ikot tayo dun sa ilang lugar. Meron dun sa EDSA. Nakita natin na medyo tinapalan. Siguro temporarily, may mga tinapalan na mga lubak-lubak doon. Bago nga siguro i-fully furnish o ayusin ng DPWH yung magsagawa ng repair work doon sa mga nasirang kalsada, Alvin.
1: Maraming salamat, Easy Lee.
18: Bagyang tumaas ang presyo ng ilang gulay sa mga palengke kasunod ng walang patid na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Department of Agriculture, naglalaro sa hanggang 15% ang pagtaas ng presyo na kanilang na-monitor. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
19: Isang kilong baboy ang isisigang ni Precious at babaunin sa pagpasok niya mamayang gabi. 500 piso ang kanyang gastos para rito. Lagpas 300 ang baboy at halagang 200 naman ang sahog na gulay. Praktikal ito lalo't tatlo sila maghahati-hati sa bayad. Mas mura kesa kumain o mag-order pa sa isang fast food restaurant.
20: Super nagmahal na yung bilihin. Ibang sabi na lang sa mga kasama na, uy, baka mag-share naman para meron tayong makain na may sabaw, may masarap namang ulam. Ganun na lang pinagiging discarte namin para lahat naman po kami is mabudget pa namin yung pera namin.
19: Aminado naman ng tinderang si Edna na nagtaas ng bahagya ang kanyang paninda dahil sa sunod-sunod na bagyo at habagat. Kapag maulan kasi, madaling masira ang ilang gulay gaya ng lowland vegetables o yung mga tinatawag na gulay pinakbet. Ang benta niya dati sa bawang 160 pesos kada kilo, pero 180 na ito ngayon. Ang patatas, dating 130 kada kilo pero naglalaro na sa 150 hanggang 160 pesos kada kilo ngayon. Wala namang masyadong galaw sa pulang sibuyas na 120 pa rin ang kilo. Pero ang puting sibuyas, umakyat sa 170 pesos kada kilo. Ang talong nabibili dati ng 100 hanggang 120 pesos kada kilo, pero ngayon 160 na. Kaya may mga mamimili na nagulat at sige ang tawad.
21: Baha eh, landslide, so walang madaanan. May mga babait na nakakaintindi, mayroon naman na tumatawad pero nakakaano ng feelings kasi hindi ba nila alam yung sitwasyon? Parang minsan gusto kong sagutin, tulog po ba kayo nang habang umuulan? Di ba? Kaso mahirap magtaray, di ba?
19: Ayon sa Department of Agriculture, dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat, umabot na sa 689 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Aabot naman sa 147 million pesos ang halaga ng damage sa high-value crops kasama ang gulay. Kaya asahan na umano ang bahagyang pagtaas ng presyo sa bilihin.
22: Normally, pag may mga ganitong pagulan, lalo na naapektuhan yung gulay natin, nagkakaroon ng mga up to 15%. Yun yung regular na namamonitor natin. Yung highland vegetables natin, hindi naman masyadong apektado.
19: Kung imamapa ang may pinakamalaking halaga ng agricultural damage, makikitang karamihan sa mga lugar na ito ay nasa Ilocos Region at Central Luzon. Ang magandang balita, hindi labis na naapektuhan ang mga livestock o mga alagang hayop, kaya hindi rin nakakita ng pagtaas ng presyo sa mga karneng baboy, baka at manok. Kung may magandamang dulot ang walang tigil na ulan ayon sa DA, ito ay ang muling pagtaas ng antas ng tubig sa mga dam na siya namang higit na mahalaga at kailangan ng mga magsasaka sa susunod na taon kung saan inaasahan ang matinding epekto ng sinasabing Super El Nino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
18: Arestado ang isang lalaki matapos manutok at magpaputok ng baril sa Tondo, Maynila. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan pa ng suspect ang sarili niyang binti. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Ion Sanchez.
23: Nagiinuman at kantahan ang grupong ito sa isang bahay sa Barangay 50, Tondo, Maynila, Huwebes ng madaling araw. Nang biglang nagkasa ng baril ang lalaking ito, bago ay sinuksok sa bewang habang kausap ang isang babae. Ilang saglit lang, umalis ang lalaki. Pero pagbalik niya, umalingaw-ngaw ang putok ng baril na kinagulat naman nasa loob ng bahay. Tinangka siyang komprontahin ng ilang kainuman, pero pinigil sila ng iba.
24: Nagulat kami kasi may mga bata. Then nag-ano kami sa kanya na, bakit kailangan maglabas ng ganun? May mga bata nga dito, baka pwede i-ano niya na lang. Isang tabi na lang po natin kasi hindi naman sa atin itong bahay kasi nakikiinom lang tayo dito.
23: Sa isa pang video sa labas ng eskinita, may kita na kaupo sa kalsada ang lalaki matapos siyang muling magpuputok ng baril. Sinubukan umanong agawin ng ilan nakita ang baril pero aksidente nakalabit ito ng lalaki at tumama sa kanyang binti. Agad namang tumawag ng pulis sa mga responding taga-barangay kaya naaresto ang lalaki.
0: Nilapitan yung nagwawalang nag-aamok na tao para kausapin, bakit may problema ka? Ba't may baril ka? Sabi ng kapulisan. Nahanapan siya ng lisensya. Ba't may lisensya ba yung baril mo? Actually, walang masagot yung nagwawalang tao.
23: Dinala rin ang lalaki sa ospital kalaunan. Ayon sa barangay, posibleng na kayo naman sospek na mangyayari ang insidente. At napagalamang may mga tinutukan na umano ito ng baril sa ibang kalye sa barangay.
0: May nangyari na pala po sa Linampas Street bago po sa almaryo. May mga tinutukan na kabataan. So yung mga kabataan, hindi naman nakasagot po dahil natakot dahil may dalang baril. Kung sino-sino na yung pinagbabantahan, nagwawala talaga.
23: Lumalabas ding dati na nakulong ang suspect sa kasong illegal possession of firearms. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga kaanak niya. Sasampahan siya ng mga reklamong grave threat, alarm and scandal, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Isa ang patay matapos mabangga ng truck ang isang e-trike sa Osamis City, Misamis Occidental nitong Webes. Sakuha ng CCTV sa may intersection ng barangay Karanga, galing po ang truck sa Airport Access Road, habang patungo naman sa barangay Banyadero ang e-trike. Hindi umano nagbigaya ng daan sa intersection ang dalawa kahit may signal light pa. Sa lakas po ng banggaan, nagtamo ng matinding sugat ang driver ng e-trike na kanyang ikinasawi. Patuloy na inaalam ng pulisya ang buong detalye ng insidente at ang posibleng pananagutan ng mga sangkot. Sa copy, sapul din sa CCTV ang pagbangga ng tatlong sasakyan sa isang tricycle. Sa barangay Binuntukan, Pontevedra nitong Webes din. Unang nabangga ang tricycle ng kasunod nitong SUV bago bumunga muli sa dalawang kasalubong na sasakyan. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang tricycle at tumilapon ang mga sakay nito. Dinala agad sa ospital ang apat na sakay ng tricycle. Hindi naman nasugatan ang mga driver ng tatlong sasakyan na nasa kustudiya na ng Pontevedra PNP. Sinalakay po ng mga otoridad ang isang steel manufacturing facility sa Davao City dahil sa umano'y paggawa ng substandard na bakal na nadiskubreng may radioactive substance. Ang kumpanya rin umano ang nagsupply ng mga steel bar sa ilang gumuhong istruktura matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
4: Armado na search warrant, pinasok ng pinagsanib na pwersa ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at iba pang ahensya ang Davao Mighty Steel Corporation sa Davao City. Dahil sa...
5: The time now on FMR. It's 6:47.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
28: My-

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: two. Plus papaya. Sulit ang glow up.
3: Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: Separate testing raises questions about the quality of steel products. Government has a responsibility to find out where these products went and whether other structures may have used them.
10: Base sa resulta ng technical examinations, nakumpirma na may radioactive substance sa mga materyales na ginagamit ng kumpanya. Mapanganib ito sa mga nagtatrabaho sa planta at sa mga gagamit nito.
9: Ang bakal na ginamit natin ngayon ay maaaring manatili sa isang bahay, paralan, ospital o tulay for decades. Whatever weakness or danger is built into the material can also remain with us for years. That is why worker protection and public safety must come before commercial interest.
10: Nasa gipso operasyon ang 174 na manggagawang Pilipino na abutan sa pasilidad. Hinuli naman ng 10 Chinese at 4 na Pinoy na kinilalang mga incorporators ng pagawaan. Tinutugis pa ang 7 nilang kasamahan. Sasampahan din sila ng patong-pato na reklamo kabilang ang paglabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act.
11: Ayon sa NBI, ito na ang ikalimang raid na sinagawa nila kaugnay sa ilegal na operasyon ng mga pagawaan ng bakal. Inaalam na rin nila kung konektado ba ito doon sa sinalakay na planta sa Misamis Oriental kung saan nahuli ang 69 na Chinese workers.
10: Nauna nang inimbestigahan ng mga otoridad ang Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental na pagmamay-ari umano ng Chinese businessman na si Tony Yang. Si Tony Yang ay kapatid ni Michael Yang na dating former economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapwa sila Chinese citizens. Ayon sa PAOK, binalaan siya ng isang Chinese official na posibleng gumanti ang China sa pag-aresto ng mga Chinese worker.
9: I mentioned to them that we are doing what we are doing and PAOK and NBI will continue to do so based on the mandate of our law. What if papabayaan natin dyan? Baka mas marami pa yung mapatayo kaysa yung ma-raid ng NBI and PAOK if we will not promote awareness.
10: Tigil muna ang operasyon ng planta sa Davao habang pinag-aaralan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagbawi sa Environmental Compliance Certificate nito. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
12: Pasintabi po sa mga manonood at sensitibo ang susunod na balita. Arestado po ang isang lalaking nananakit, pumapatay at nagbebenta umano ng mga aso sa kalsada. Live mula na Botas, nagpapatrol Liza Aquino. Liza, saan naaresto ang suspect?
13: Bernadette, pagala-gala sa may C4 Road sa Barangay Bagumbayan South, ang suspect na maaresto ito ng mga tauhan ng Navotas City Police kaninang alas 2:30 ng hapon. May warrants of arrest ang suspect para sa kasong theft at paglabag sa Animal Welfare Code of the Philippines of 1998 na nanggaling nga dito sa Navotas Metropolitan Trial Court Branch 54 dahil umano sa talamak niyang pandadakip, pagpatay at pagbebenta ng mga karne ng aso sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Bernadette, una nga nakunan sa CCTV sa Caloocan noong Pebrero ang lalaking suspect kasama ang kasabwat na asawa at anak habang naglalakad sila ng madaling araw. Dahan-dahang lumapit ang nakastripe sa suspect sa isang aso nang kunin niya ang tali nito at paulit-ulit na pinagahampas sa ulo ang aso bago inilagay sa sako at umalis sa lugar. Sa isa pang CCTV noong namang Mayo, nakunan muli ang mag-asawa na nanakit at nang dadakip ulit ng aso sa kalsada naman sa Navotas. Siya rin ang supplier ng katayan ng aso na una nang inoperate ang Navotas Police noong Marso kung saan kilo-kilong dog meat ang kanilang nakumpiska kasama ang iba pang mga gamit sa pagkatay ng mga aso.
14: According sa kanya, during our interview sa interrogation na rin, dinadala niya itong meat dog sa binabagsak niya raw in Tondo tsaka sa Binondo. according sa kanya, doon niya daw din nadala itong karne ng aso, binibenta niya. Once na may madaanan silang aso, so sinisilo ito nila, so simple lang, ganun lang ang ginagawa niya, tapos pinapalo, tapos ilalagay sa plastic, isasakay sa bike.
13: Ayon sa Biyaya Animal Care Foundation, bagaman masaya sila sa balitang nahuli na ang isa pang supplier ng dog meat, hindi pa nila tapos ang laban hanggat may mga tumatangkilik ng karne ng mga aso. Kaya may panawagan din sila sa publiko.
1: Health hazard po ang kumain ng dog meat. That is fat meat. Pwede kayong magkasakit. Kung gutom kayo, isipin nyo na lang, magkakasakit kayo kung kakain kayo ng dog meat. Pwede, kasi nga, hot meat, madaming bulati yan, hindi yan domesticated pang slaughter.
13: Bernadette, tumagi magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong ngayon dito sa Navotas City Police Station. At ayon naman dito sa Navotas Metropolitan Trial Court ay nagpataw silang 3,000 pesos sa piyansa para sa castle theft at 12,000 pesos sa piyansa para naman doon sa kaso niyang Animal Welfare Act of 1998. Bernadette, sakaling mapatunayang may sala siya dito sa mga nabanggit na krimen, ay posible siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon at pagpapatawan siya ng parusa na 30,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Balik Sir Bernadette.
12: Maraming salamat sa iyo, Liza Aquino.
8: Gretch! Sino na makakalaban ni Alex Ayala sa kanyang Cincinnati Open debut?
12: Alvin, si Elena Gabriela Ruse ng Romania ang makakaharap ni Alex Ayala sa round of 64 ng Cincinnati Open. Samantala, hindi man nagkampiyon ang Pinay Tennis Star sa Canadian Open sa Toronto, nag-iwan naman ng di malilimutang tatak ang Ayala Mania sa torneo. Nagpapatrol, Diane Castillian.
15: Hindi inaasahan ng organizers ng Canadian Open sa Toronto kung gaano kalakas ang impact ni Pinay tennis star Alex Ayala sa fans. Ayon kay Tournament Director Carl Hill, ngayon lang sila nakakita ng ganitong klase ng mania na dulot ng isang babaeng player sa kanilang torneo.
16: Yeah, it was just unprecedented. You know, we've never seen anything like that in Toronto before. We saw the momentum build from February in Doha and over the past year. And it really culminated in the week of, which every match she played, it sold out.
15: Pinuri ni Hill ang magandang pakikitungo ni Alex sa fans.
16: She was just so engaging with her fans and the community. It was really beautiful to see her, you know, so loyal to her fans.
15: Kapansin-pansin din anya ang pagdami ng international fans ngayong taon sa kanilang tournament.
16: I think one of the uniquenesses about this event in particular this year was in the past we saw tens of flags, you know, from various nations throughout. This year we saw hundreds and thousands of flags. And in addition to that, you saw the fans staying till the end of the session for the whole tournament.
15: Nasa Cincinnati na ngayon si Ayala kung saan haharapin niya si Elena Gabriela Ruse ng Romania na ranked 74 sa mundo. Tinalo ni Ruse si Magda Linette ng Poland sa first round 6-love-6-3 para makatapat si Ayala sa round of 64. Defending champion sa Cincinnati Open si Iga Swiatek na siya ring nagkampyon sa Toronto. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, 5 babaeng Russian at isang Pinay sinagip sa anti-human trafficking operation sa Makati City. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itinanggi ang mga payag ng China tungkol sa umano'y kasunduan para sa mga resupply mission sa West Philippine Sea. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Biyernes.
1: Sa panahong ito, nakakagulat na isipin na meron pa palang taong mabubuting loob na andang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ang pangalan niya ay Gabo.
2: Yung mga safra yung kagagawa nito eh. Wala na pag-asa tong kasong to.
3: John!
2: Yung tanging tao na makakatulong sa atin para malutas tong kasong to, wala na. Alam ko may kumikilo sa'yo sa labas. Sa oras na malaman ko may kinalaman yung magulang mo, magsama-sama kayo dyan sa kulungan.
4: Bakit di mo pakulong yung lalaking long hair?
2: Kilala mo yung lalaking yan?
5: 1,000,000 piso.
6: Sa bawat na matatapos mong misyon.
7: Napakalaking pera para sa isang misyon. Ang ibig sabihin lang, buhay ko ang magiging kapalit dito.
8: Paglabas ko dito, maninihil ako. Di lang sa'yo, pati doon sa lalaki nagpakulong sa akin.
9: Kasalanan lahat ko ng agent kasi yun to na yun eh. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nagagandihan.
10: Kinakailangan na natin masugpo ang lahat ng mga masamang mga tao. Natanggap ko ang hamon niyo.
11: Kailangan maging isang anino ka.
0: Coco Martin, Sigabo! This Friday...
12: Paano napunta sa'yo yung Love Feast concept namin?
13: Paano naging concept nyo?
12: Sana kahit mo lang yung pangalan, binalitan mo.
0: It's Billy versus Abby.
13: Huwag mo naman upkinid yung akin. Kung wala kayong maisip, edi sorry na lang. Pero huwag ka naman mang-agaw. Wala akong ninanakaw.
12: Stop, Abby.
13: Ikaw ang mag-stop.
12: Sinungaling ka pala talaga.
13: Liar! Liar!
0: Someone, someday, 8:45 p.m.

0: Pampanga, San Fernando City.
1: Ayaw mabengi po, kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
2: Alay, magaling po siya mag-ibaglaban.
4: Paano, huwag ka paano!
0: Magaling po siyang aktor. So kami hindi, ako kami hindi.
2: Favorite po si Coco.
5: Ito na po si Coco Martin!
6: Maraming salamat po sa matinding sigaw ng inyong pagmamahal at suporta. Sigaw

0: The talk of the town.
1: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
2: Siksik siya sa lahat ng elements.
3: It's giving fresh atake.
4: Masarap siya panoorin.
5: Eh talaga namang gising na gising.
6: Oh my God, totoo.
7: Talagang susundan ng mga tao.
8: Tapat lang. Congrats talaga.
9: Iba rin yung tension, okay?
10: A role model for women.
11: James naman.
12: Very natural.
13: Ginawa mo lang yan for...
14: For us.
15: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
16: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
17: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
18: Thank you!
19: Maganda yun!
18: Wala pa!
20: Hindi lang siya yung about sa love, family.
21: Authentically Filipino.
22: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone, Someday, 8:45 p.m.
23: Dahil sa masamang panahon, pansamantalang natigil ang pagkukumpuni at pagtatayo ng mga bagong dike sa Kalumpit, Bulacan. Pero sinabi ng DPWH na pipilitin pa rin itong tapusin sa takdang oras habang patuloy na sinusuri ang daan-daan pang proyekto sa unang distrito ng Bulacan. Live, nagpapatrol mula Malolos, si Andrea Tagines. Andrea, kailan ba dapat matapos ang pag-aayos sa dike sa Kalumpit, Bulacan?
24: Kare, target itong tapusin ng DPWH sa March 2027 sa kabilayan ng pagkaantala na dulot nga ng mga bagyo at habagat. Pero humingi rin ng kaunting pasensya ang DPWH sa mga taga-Bulacan dahil kailangan muna nilang makakuha ng clearance mula sa Commission on Audit para maipagpatuloy yung ibang flood control projects, partikular yung mga sangkot sa mga kasong katiwalian.
25: Tuyo, bangus na pangdaing at iba pang pagkaing hindi agad napapanis ang mga pinamalengke ni Len para sa pamilya matapos malubog sa baha ang kanilang ref. Tumaas kasi ang tubig hanggang baywang o nasa tatlong talampakan sa loob ng kanilang bahay sa Kalumpit, Bulacan.
26: Kahit sanay ka na, mahirap pa rin yung paglusong mo tubig. Hindi ka pwedeng dilulusong. Tulad ko, hindi ako marunong lumangoy.
25: Ayon kay Lynn, ang nais niya, konkretong aksyon sa problema sa baha.
26: Wala naman po nangyayari sa kahihiring nila eh. Sana po yung hinihiring nila, ginagawa na lang doon ng paraan.
25: Sakay ng bangka, personal na nakita ni Public Works Secretary Vince Dizon ngayong Biyernes, ang kalbaryo ng mga taga-Kalumpit tuwing umaapaw ang ilog at bumabaha sa kanilang lugar. Dahil sa masamang panahon, pansamantala ring natigil ang pagtatayo ng bagong dike sa mga barangay Calizon, Frances at Bulusan. Pero tiniyak ni Dizon na sisikapin pa rin ang kagawaran na matapos ito sa target na March 2027.
27: Hindi mo alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin dito. And yet, yung mga dating mga taga-DPWH dito, kinaya ng sikmura nila na nakawin yan yung pera dito. Ang gagawin natin, kokorek natin lahat ng mga ginawang either ghost o substandard.
25: Para hindi lalong maantala ang trabaho, hiningi ni Dizon ang kooperasyon ng mga nakatira sa may ilog na tatamaan ng proyekto na tumalima sa isasagawang relokasyon sa kanila. Meron naman na anyang itinatayong libreng pabahay sa loob din ng Kalumpit at buwan ng rental subsidy para sa mga marirelocate bago matapos ang housing units.
28: Ano po ang kasiguraduhan namin na magkakaroon talaga ng pabahay ang mga anak ko? Unang-una sa ngayon po nakikitira, yung pong ibang gamit nila, makalubog na pong lahat, nasira na.
27: Huwag po kayo mag-alala. Masabi po sa mga anak ninyo.
25: Pero hindi lahat ng palpak na proyekto ay agad-agad na magagawa. Sa DPWH Bulacan First District Engineering Office na nasa sentro ng flood control corruption scandal, nasa 600 ang kabuuang proyekto na kailangang suriin. 200 dito, mga proyektong kontrabaha. Lahat patuloy pang dumaraan sa review. 71 proyekto naman ang suspendido dahil sangkot sa mga kasong iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman.
27: Hindi ako nag-authorize ng full payment na hindi na-assess kung maayos yung mga proyektong yan at up to specification. So yun nga ay ongoing. Pero yung mga under investigation, ito yung mga project ni Vizcaya, Wawaw, Sims, etc. Yan lahat, hindi natin pwedeng basta-basta na lang ituloy.
25: Ani Dizon, kailangang makakuha muna ng clearance sa Commission on Audit para matuloy ang isang proyektong kasali sa kaso tulad ng nagawa nila para sa dike network sa Kalumpit. Samantala, ininspeksyon din ni Dizon ang pagkumpuni sa bahaging ito ng MacArthur Highway sa Baliwag, Bulacan. Anya, 2 taong na tenga ang proyekto dahil sa ibang lugar inilagay ang pondo sa ilalim ng 2025 budget.
27: Nadiskubre nila yung project na yon e para sa lugar na hindi naman sira. At itong sira, wag ang proyekto. So sabi ko, hindi ba pwede yun? Bakbakin natin yung hindi sira. Diba? Yan yung kagakaran dati eh.
25: Iniutos na rin anya sa lahat ng regional directors at district engineers sa bansa na agad kumpunihin ang mga kalsadang nasira dahil sa nagdaang mga bagyo at habagat. Karen, umaambun-ambun na lang ngayon dito sa Malolos pero meron pa rin talagang mga binabahang lugar kagaya na lang nung kalsada sa aking likuran. Although passable naman o madadaanan ang lahat ng main roads dito sa Malolos City, siguro doble ingat na lang din sa ating mga kapamilya na nakamotor o gumagamit ng iba pang light vehicles. Bukod dito sa Malolos, meron pa rin mga ibang bayan, ilang bayan sa Bulacan na nakararanas ng pagbaha kagaya ng Kalumpit, Hagonoy, Obando at Paombong. At dahil dyan, nasa 2,500 na pamilya pa rin o mga nasa 8,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Karen?
4: Napakalungkot para sa mga residente na nakausap mo kanina, Andrea. Maraming salamat, Andrea Tagines. 5 babaeng Russian at 1 Pinay na dating beauty pageant contestant ang sinagip ng NBI sa anti-human trafficking operation sa Makati City. Arestado rin ang 1 lalaking Pinoy na siyang nagbubugaw umano sa mga babae. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Nag-uusap pa sa kanilang lingway ang 5 babaeng Russian na masagip na mga tauhan ng NBI International Operations Division o NBI-IOD. Kabilang sa mga nasagip ang 1 Pinay na dating beauty pageant contestant. Arestado naman ang Munay Bugaw matapos siyang tanggapin ng marked money mula sa NBI undercover agent na nagpanggap na customer. Ayon sa NBI, dating talent manager ang suspect at manager ngayon ng 1 modeling agency. Siya rin naman ang nag-aayos ng hotel bookings at biyahe ng mga babaeng binubugaw. Kabilang dito ang mga dayuhan, beauty pageant contestants, artists at mga modelo.
9: Nagpadala po siya ng pictures ng mga models ng mga Russians at nagpadala din po siya ng pictures ng mga models na Pilipino. Ayon po dito sa ating subject, ang mga models na ito ay nag-i-stay dito sa Pilipinas.
6: Umaabot umano sa 25,000 pesos ang sinisingil ng suspect sa mga parokyano.
9: That's actually 1 hour of service ng diretsyong pagtatalik. Around times 4 kung halimbawa overnight. Oh. Tapos kung halimbawa namang out of town, by day na po ang payment.
6: Ayon sa NBI, sa batas, kahit nasa legal na edad ang mga biktima at kahit pumapayag mo na silang maibugaw, maaari pa rin masaklaw ng anti-human trafficking law kung sinamantala ang kanilang vulnerability o kahinaan.
9: Ang mga biktim po natin, particularly yung mga Russian nationals, dahil wala silang pagkakataong magtrabaho dahil wala naman silang working permit.
6: Nasa protective custody na ng Makati City Social Welfare and Development Office ang 6 na nasagip para sa kaukulang intervention. Tumanggi naman magsalita ang suspect tungkol sa paratang laban sa kanya.
10: Kunwari model pero binubugaw niyo po sila. Totoo ba yon?
6: Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
23: Nasunog ang 1 bodega sa Barangay Bagong Ilog sa Pasig City. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 9 nitong Huwebes ng gabi. At dahil highly combustible materials umano ang nasa loob ng warehouse, agad na itinaas ang 3rd alarm ng sunog. Kinailangan pang gumamit ng breathing apparatus ng mga bumbero dahil sa tindi ng usok. Kwento po ng mga empleyado, nag-brownout muna hanggang sa may nakita na silang usok sa kalapit ng warehouse. Tinangkapan nilang apulahin pero lumaki na agad ito. 6 na empleyado kasamang 1 security guard na pawang stay-in ang nailigtas. Tumagal ang sunog ng mahigit 5 oras bago tuluyang naapula. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi nito at ang kabuuang pinsala.
1: Sa lagay ng panahon, patuloy pong makakaapekto ang habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Ayon sa PAGASA, lalakas pa ang epekto ng habagat sa araw ng Linggo sa Western Luzon, gaya sa mga probinsya ng La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kaya posibleng muli ang mga pagbaha at paghuhon ng lupa. Mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Pero inaasahan sa mga susunod na araw na magiging maulap na rin sa kanlurang bahagi ng Visayas. Hindi naman nakikitang nakaapekto sa habagat ang low pressure area sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility dahil hindi naman kalakihan ang sirkulasyon nito para makahatak ng habagat. Mababa na rin nila ang posibilidad na maging bagyo ito.
23: At susunod, kampo ni Vice President Sara Duterte humiling ng oral arguments sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kinaharap niyang kasong grave threats. At ilang pinaniniwala ang dapat at hindi dapat gawin sa Ghost Month, ibinahagi ng Feng Shui expert. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Fuentes. Sa panahong ito, nakakagulat na isipin na mayroon pa palang taong mabubuting loob na andang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ang pangalan niya ay Gabo.
1: Yung mga safra yung magkagagawa nito eh. Wala nang pag-asa tong kasong to. Yung tanging tao na makakatulong sa atin para malutas tong kasong to, wala na. Alam ko may kumikilos sa'yo sa labas. Sa oras na malaman ko may kinalaman yung magulang mo, magsama-sama kayo dyan sa kulungan.
2: Bakit di mo pakulong yung lalaking long hair?
1: Kilala mo yung lalaking yan?
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Napakalaking pera para sa isang misyon. Ang ibig sabihin lang, buhay ko ang magiging kapalit nito.
6: Paglabas ko dito, maninihil ako. Di lang sa'yo, pati dun sa lalaki nagpakulong sa akin.
7: Kasalanan lahat to ng agent kasi yun to na yun eh. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nagagantihan.
8: Kinakailangan na natin masugpo ang lahat ng mga masamang mga tao. Natanggap ko ang hamon niyo.
9: Kailangan maging isang anino ka.
10: Coco Martin, Sigabo!
11: This Friday...
12: Paano napunta sa'yo yung Love Feast concept namin?
13: Paano naging concept nyo?
12: Sana kahit mo lang yung pangalan, binalitan mo.
11: It's Billy versus Abby.
13: Huwag mo naman akinig yung akin. Kung wala kayong maisip, edi sorry na lang. Pero huwag ka naman mang-agaw. Wala ko ninanakaw.
12: Stop.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Kinwestiyon po ng palasyo ang naging pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y posibleng malawak na epekto sa iba pang impeachable official nang isinampang reklamong grave threats laban sa pangalawang pangulo. Nilinaw naman ang kampo ng bise na hindi ito pagbabanta at iginiit na pwede lang umanong makasuhan ang mga naturang opisyal pagbaba ng mga ito sa pwesto. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
2: Hiniling ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na magkaroon ng oral arguments sa hiling nitong ibasura ang reklamong grave threats na inihain ng Department of Justice. Giit nila, hindi maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo o sino mang impeachable official habang nakaupo ito sa pwesto.
3: Ang sa aming pananaw kasi, yung ating Vice Presidente ay isang impeachable officer. At dahil sila ay impeachable officer, hindi dapat sila maaring kasuhan ng mga kasong kriminal katulad ng sinampa sa ating Vice Presidente.
2: Sa naunang pahayag ni Attorney Paul Lawrence Lim ngayong Biyernes, kailangan anyang talakayin sa oral arguments ang posibleng epekto ng isinampang kasong grave threats laban kay Duterte. Kung maaari anyang kasuhan ang isang nakaupong vice-presidente na isang impeachable officer, maaari ring makasuhan ang iba pang nakaupong impeachable officers. Para sa ilang House prosecutor, ibang usapin ang kasong kriminal laban sa vice sa proseso ng impeachment.
4: Yung sa presidente kasi may specific provision talaga, may presidential immunity. Unlike dun sa vice president, siguro mas maganda, antay na lang natin na yung proper forum ang mag-resolve niyan.
5: Yun yung basic logic po ng question eh. At ng kanila pong position dyan eh. Si Ben, gagawa na lang ng kung anumang krimen. At yan yung sasabihin mo. My answer to that is, yes, they will be charged. Pagka meron ho silang aktual na ginawang krimen, even during the course of their term.
2: Tanong naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isa na naman ba umano itong pagbabanta mula sa kampo ng pangalawang pangulo? Giit ni Castro, walang nakatataas sa batas at sino mang lumabag sa batas at umabuso sa kapangyarihan ay dapat managot. At sino mang impeachable official ay maaring makasuhan at maalis basta't may basihan. May paglilinaw naman ang kampo ni Duterte.
3: Of course, it was never issued as a threat. No? It was issued as a statement of fact. If the vice president has to answer, for example, for any crime, no? Should it be now that she is still a sitting vice president or later when she is no longer, no? If ever? No?
2: Una nang sinabi ng Department of Justice na wala itong nakikitang balakid sa isinampang reklamo.
6: We would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can

0: be sustained, even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng file ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
1: Binigyan ng korte ang prosekusyon ng 5 araw para magsumite ng komento. Pero dadalo ba ang pangalawang pangulo sakaling gumulong ang kanyang kaso sa korte?
2: Sa korte, no, sa pareho lang, no, I suppose similar sa impeachment trial, no. Hindi naman kailangan humarap nung akusado until yung i-require ng korte, no. Sa oral arguments, for example, hindi naman kailangan kasi ang mag-uusap naman diyan yung mga lawyers.
1: Hiniling din ng kampo ni Duterte sa korte na huwag munang maglabas ng warrant of arrest habang dinidinig pa ang issue sa jurisdiction. Jorlyn Delgado, ABS-CBN News.
3: Sa pagharap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, nagbigay siya ng ilang detalye sa balak na i-endorsong kandidato sa halalan 2028. Sinagot din ng Pangulo ang ilang tanong tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas sa mga resupply mission sa West Philippine Sea at ang hindi pa nababayarang estate tax ng kanilang pamilya na papalo na sa mahigit 200 bilyong piso. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
4: Higit 600 araw bago maghalalan 2028, may naiisip ng pangunahing pamantayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kandidatong i-endorso niya.
5: The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measures.
4: Paliwanag ni Marcos, hindi maaaring matigil ang pag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyekto sa pagtatapos ng kanyang termino.
5: You have to change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do. This is not something that you can stop, because if you do stop, then we're back to the old system, then we're back to all of these ridiculous contracts.
4: Pero paglilinaw ng Pangulo, wala pa siyang kinakausap na mga personalidad sa ngayon.
5: I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa. It's a little early for that. And we don't know. We have only one person who has thrown their hat in the ring.
4: Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lamang ang opisyal na nagpapahayag na susubukan niyang sungkitin ang pinakamataas na pwesto sa bansa sa 2028. Pinagkibit-balikat naman ni Marcos ang pangunguna ni Duterte sa mga survey.
5: I see them, but it doesn't make any difference to me. I don't change my decision because of the survey. I don't change direction because of a survey. I take a decision because that's what I feel is the proper decision to make. I adopt a policy because I believe that is the best policy, and a survey doesn't really come into it because it does not determine the rightness or wrongness of what I'm trying to do or what my government is trying to do. It's not that I don't care. Of course you care. You're a politician. But only to a very small extent.
4: Samantala, taliwas sa mga naunang pahayag ng China, nilinaw ni Marcos na kailanman ay hindi nang hingi ng permiso ang Pilipinas sa China para makapagpadala ng mga bagong kagamitan at supply sa BRP Sierra Madre, ang lumang barko na isa sa mga outpost ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea.
5: I hesitate to use the word arrangement, because we're not going into any arrangement with everyone that does not somehow make more vulnerable or give up any of our sovereign rights, any of our territorial claims and our well-recognized territory, especially under the UNCLOS and all other and the arbitral awards. Our ships are going, our vessels will sail, they will resupply or they will patrol or they will, and any time that they do sail.
4: Sa kabila nito, hindi anya dumidistansya ang Pilipinas mula sa pakikipagnegosyo sa pinakamalaking ekonomiya ng Asya. Dagdag ng Pangulo, tuloy-tuloy pa rin ang mga diskusyon tungkol sa posibilidad ng joint oil and gas exploration project ng Pilipinas sa China at ibang bansa. Ayon kay Marcos, patuloy na pinagtatrabahuhan ng pamahalaan ang pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng krisis sa langis dahil sa gera sa Iran. Ipinunto naman ng isang mamamahayag na mas marami sanang panggastos ang bansa kung nabayaran ng pamilyang Marcos ang nasa mahigit 200 bilyong estate tax ng kanilang pamilya.
5: I have neglected some of my duties as co-executor because I've been very busy with all the things that a president is busy with. I don't really sit in on meetings and I don't really concern myself with that. It's not something that I spend time on. Like I said, it's a family matter which pales in importance in comparison to what I have to do in my day-to-day work. The matters of state and governance are 1,000 times more important than any family matter. In fact, I would say 113 million times more important.
4: Giit din ni Marcos, hindi na umano dapat na tawaging nakaw na yaman ang ilan sa kanilang mga ari-arian.
5: The reason we won those civil cases is because they were proven to be not ill-gotten wealth. And so to characterize them as ill-gotten wealth, immediately I have to respond and to say, kaya nga kami nanalo. Dahil napatunayan namin na hindi ito ill-gotten wealth.
4: Sa nalalapit na pagtatapos ng Administrasyong Marcos, sinabi ng Pangulo na ang legacy na nais niyang iwan ay ang pagbabalik ng tiwala at kumpiyansa ng publiko sa gobyerno.
5: We're not just custodians. Now, government is your partner, hand in hand. If I can do that, if I have met with even some success to do that, then I will say that we have done a reasonably good job.
4: At may 2 taon pa siya para pagtrabahuhan ito. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
6: Sa ibang balita naman, muling namahagi ng tig-10 kilong bigas si First Lady Liza Marcos sa mahigit 2,000 senior citizen sa STI West Negros University sa Bacolod City. Ito'y sa ilalim pa rin ng Bawat Bayan Makikinabang Program kung saan makakatanggap ang mga benepisyaryo ng libreng bigas kada 4 na buwan. Ayon sa unang ginang, layo ng programang magkaroon ng sapat na pagkain ang bawat Pilipino sa kanilang hapag. Dumalo naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang First Lady sa opening ng Presidential Photojournalist Association Exhibit sa Likhang Filipino International Trade Center Complex. Tinanggap ng Pangulo ang handog na photo mosaic ng mga miyembro na nagtatampok sa kanyang mga programa at aktibidad simula nang maluklok siya sa pwesto noong 2022.
7: Sisimulan ng Sandigan Bayan 3rd Division sa September 3 ang pagdinig sa petisyong makapagpiansa si Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Humarap ang 4 na akusado sa anti-graft court ngayong Biyernes para sa pre-trial ng kanilang kasong plunder. Kaugnay na umano'y hindi pagdeklara ni Marcoleta sa tinanggap niyang 75 million pesos na campaign donations. Ayon sa anti-graft court, bibigyan ng pagkakataon ang prosekusyong ipakitang malakas ang ebidensya laban sa mga akusado. Sisimula naman ang paglilitis sa kaso sa October 8. Samantala, sumiklab ang tensyon pagkatapos ng pre-trial sa pagitan ni Defensor at ng ilang tauhan ng BJMP dahil pinigil umano siyang magpa-interview sa media. Nauna nang sinabi ni Defensor na sila pa ang naunang ikinulong kaysa sa mga sangkot sa mga anomalya sa proyekto kontrabaha. Ibinalik na sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City si Defensor at mga kapwa akusado.
8: Oh, yan. Yung post project,
9: wala pa rin.
10: Susunod, itatayong PAC Silica Hub binusisi sa pagdinig ng Senado. At Bini, pinabilib ang fans sa Japanese version ng Born to Win sa Summer Sonic Music Festival. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Biyernes.
1: Sa panahong ito, nakakagulat na isipin na mayroong pa palang taong mabubuting loob na andang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Ang pangalan niya ay Gabo.
2: Yung mga safra yung magkagagawa nito eh. Wala nang pag-asa tong kasong to.
3: Help me!
2: Yung tanging tao na makakatulong sa atin para malutas tong kasong to, wala na. Alam ko may kumikilo sa'yo sa labas. Sa oras na malaman kung may kinalaman ni magulang mo, magsama-sama kayo dyan sa kulungan.
4: Bakit di mo pakulong yung lalaking long hair?
2: Kilala mo yung lalaking yun?
5: 1,000,000 piso.
6: Sa bawat na matatapos mong misyon.
7: Napakalaking pera para sa isang misyon. Ang ibig sabihin lang, buhay ko ang magiging kapalit
8: dito. Paglabas ko dito, maninail ako. Di lang sa'yo, pati dun sa lalaki nagpakulong sa akin.
9: Kasalanan lahat to ng agent kasi yun to na yun eh. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nagagantihan.
10: Kinakailangan na natin masugpo ang lahat ng mga masamang mga tao. Natanggap ko ang hamon niyo.
11: Kailangan maging isang anino ka.
0: Coco Martin, Sigabo! This Friday...
12: Paano napunta sa'yo yung Love Feast concept namin?
13: Paano naging concept nyo?
12: Sana kahit mo lang yung pangalan, binalitan mo.
0: It's Billy versus Abby.
13: Huwag mo naman agkinid yung akin. Kung wala kayong maisip, edi sorry na lang. Pero huwag ka naman mang-agaw. Wala akong ninanakaw.
12: Stop, Abby.
13: Ikaw ang mag-stop.
12: Sinungaling ka pala talaga.
13: Liar! Liar!
0: Someday, 8:45 p.m.
14: Thank you, Miss Camille. At nagustuhan mo.
15: Parang kailangan lang nating baguhin yung color scheme.
16: Dapat kasi brand colors ng Pepning.
14: Miss Billy,
12: you have a lot to explain, Abby.
0: Ngayon, August 14.
12: Paano napunta sa'yo yung Love Feast concept namin?
13: Miss Billy, anong sinasabi mo? Wala akong ninanakaw.
12: Stop, Abby.
0: Billy versus Abby.
13: Concept ko yun. Huwag mo naman agkinid yung akin.
12: Mali ka ng taong niloko.
13: Ay! Miss Billy!
12: Liar!
13: Liar! Liar!
0: Abangan Someone Someday, 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel.
17: Nagsagawa ng pag-inig ang Senado tungkol sa PAC-Silica Partnership kung saan ipinaliwanag ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga itatayong pasilidad sa Tarlac. Dumaing naman ang mga katutubong maapektuhan ng proyekto. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
18: Manufacturing Eco Zone at hindi Artificial Intelligence Data Hub ang itatayo umano sa New Clark City sa Tarlac sa ilalim ng PAC-Silica Partnership. Ito ang nilinaw ng Board of Investments ng Department of Trade and Industry at Bases Conversion and Development Authority sa pagdinig ng Senate Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change ngayong Biyernes.
19: Para sa Clark, ang akala po ay data center. Hindi po, it will be the components that go into the data center. So we're working on the first project, which is the number 2, on the semiconductors.
18: Clark Advanced Manufacturing Park ang pangalan ng naturang Eco Zone na isa lang sa iba-ibang proyekto na maaaring ilunsad sa ilalim ng PAC-Silica. Ayon sa BCDA, maghahanap ng ibang pagkukunan ng tubig ang mga investor sa gitna ng mga pangamba na makaapekto ang naturang proyekto sa supply ng tubig sa komunidad.
20: Hindi po to ground extraction sa mga lupa, halimbawa po sa mga residential o agriculture. So ang gusto po natin dito ay yung surface water harvesting. So gagawa po tayo ng mga tank para yung mga surplus water po na nasa mga ilog.
18: Magkakaroon umano ng sewage treatment facility para sa wastewater na manggagaling sa Eco Zone. Magpapatayo rin ng infrastruktura para sa supply ng kuryente.
20: Hindi po ito kukuha sa kuryente ng general population. So ang isang alternatibo po namin tinitingnan dito ay battery. Pero ang battery rin po ay hindi pa rin naman masasapatan yung 24-hour need. So isa pong tinitingnan namin ngayon ay itong mga base load para kagaya po ng LNG.
3: for your new Park City tour.
18: Pagtitiyak ng BCDA, lahat ng gagawin ay dadaan sa mga ahensya ng pamahalaan at dapat may environmental compliance certificates. Ayon sa BOI, isa sa mga dahilan kung bakit sumali ang Pilipinas sa Pax Silica ay para maging technologically driven ang ekonomiya. 130,000 hanggang 190,000 direct jobs umano ang maibibigay nito sa mga Pilipino. $10 billion naman ang initial investment target, habang 68 billion hanggang 75 billion pesos ang taunang tax potential. Ayon sa Board of Investments, may maipatatayo ng basic infrastructure para sa Clark Advanced Manufacturing Park sa 2027. Wala umanong gagastusin ang Pilipinas sa proyekto at magpaparenta lamang ng lupa. Pero may mga katutubo at magsasaka na maapektuhan.
5: Dito na tayo.
18: Ayon sa pinuno ng indigenous community, mahigit 1,000 ang kanilang bilang.
21: Kaya po ayaw namin umalis doon dahil andun din po yung burial ground ng mga kanununuan namin.
22: Uusin burial grounds, respetuhin nyo yon. Hindi magagalaw yon as is. Okay, nasabi na sa kanila.
20: Ito po kami umabot sa ganun dialogue po.
18: Ibinahagi naman ng mayor ng Capas, Tarlac ang siste pagdating sa mga magsasaka.
23: Ang sinasabi na ng BCD, even though this is a public land, binibigyan pa rin sila ng financial assistance. That is 300,000 per hectare.
18: Per hectare?
23: Yes, but only up to 5 hectares. So meaning to say, kung farmer ka doon, ang hawak mo ay let's say 12 hectares, yung 7 hectares, kukunin ng BCD yung...
18: Giit ni Rodriguez, hindi sila kinonsulta tungkol sa Pax Silica. Ayon sa BCDA, magkakaroon sila ng pulong kasama ang mga opisyal ng Tarlac sa August 19 at pupulungin ang mga gobernador at mayor ng Region 3 sa August 26. Para sa ilang senador, makatutulong ang Pax Silica Initiative pero dapat may mga kondisyong mahigpit na ipatupad.
24: Dapat po itong initiative na ito ay sang-ayon po sa ating mga sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon po sa ating local laws. Importante po na makatarungan po ang ating pagtrato po sa ating mga magsasaka at ating mga katutubo.
22: Ang hiling ko lang, magkaroon tayo ng comprehensive multidisciplinary study covering not just the technical and economic aspects but most importantly, the environmental and social impacts.
18: Samantala, natanong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa isyu ng posibleng pagkasira ng kalikasan dahil sa naturang proyekto sa ilalim ng Pax Silica.
25: I cannot see how another country can come into the Philippines and, for example, exploit our minerals without the agreement of the Philippine government.
18: Magkakaroon naman ng susunod na pagdinig sa Senado tungkol sa Pax Silica. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
26: Ibinunyag ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan na nabuo ang tinawag niyang Senate Leadership Fund matapos mabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malaking bawas sa DPWH budget ng ahensya at sa mga isinisingit na proyekto ng mga mambabatas. Iginiit naman ng Malacanang na walang nalalaman ang Pangulo sa naturang pondo. Nagpapatrol Cassandra Salonga.
27: Sa sinumpaang salaysay na isinumite sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng malversation case ni dating Senador Ramon Bonrevilla Jr., sinabi ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan na umabot sa higit 8,000 proyekto ang isiningit umano ng mga mambabata sa 2023 General Appropriations Act na hindi kasama sa orihinal na panukalang budget ng DPWH, kaya malaki aniya ang nakaltas sa pondo at may mga binago sa mga programa at proyekto ng ahensya. Iniulat ito ni Bunoan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naalarma umano at nagsabing hindi ito dapat magpatuloy dahil maaaring maapektuhan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa imprastruktura. Ani Bunoan, bilang solusyon, nilikha ang tinawag nilang Senate Leadership Fund, isang ad hoc allocation para maisama sa proposed DPWH budget ang priority infrastructure projects ng mga senador. Sabi ni Bunoan, batid umano ng Cabinet Economic Team ang naturang pondo nang sinimulan nilang balangkasin ang 24 billion pesos na proposed 2024 budget ng DPWH. Pero ayon kay Bunoan, hindi nito napigilan ang pagbawas sa budget ng core items ng ahensya. Sa kanyang testimony, sinabi ni Binoan sa Sandigan Bayan na hindi bababa sa 500 million pesos ang allocation ng bawat senador sa leadership fund habang umaabot sa 1 bilyong piso ang maaaring matanggap ng mga chairperson ng major Senate committees. Aniya, may discretion si Noy Senate President Juan Miguel Zubiri sa allocation ng bawat senador, bagay na mariing itinanggi ni Zubiri. Sinabi rin ni Binoan na lahat ng nakaupo noong 2024 na Senado ay nakinabang sa Leadership Fund para sa fiscal year 2025. Itinanggi naman ng mga senador ang mga naturang pahayag ni Binoan. Paliwanag ni Binoan sa kanyang affidavit, may kahalintulad na sistema rin umano para sa mga miyembro ng Kamara kung saan nasa 500 million pesos ang baseline allocation sa bawat regular congressional district at 120 million pesos sa bawat party list lawmaker noong 2023 at 2024. Itinaas naman ang alokasyon para sa party list congressman sa 150 milyong piso noong 2025. Pero giit ni Congressman Zia Alonto Adjong, wala silang alam sa naturang leadership fund.
1: We're not privy to that kind of discussion. It's for the secretary, former Secretary Binoan, to fill in the additional details. So as to whether or not there are allocations per district, hindi mo naman po para sa mga congressman yan. So nakaupong mga district congressman, para naman po yan sa mga ahensya na nagde-distribute o nag-implement ng mga proyekto.
27: Naunang iginiit ng Malacanang na walang alam si Pangulong Marcos sa leadership fund.
2: Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
4: So it was an agreement between the former Secretary of Public Works and the Senators?
2: According to him. We are just basing on what he said. So personal knowledge, none.
27: Buwalta naman ni Act Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi pwedeng sabihing walang alam ang Pangulo dahil dumaan umano sa kanya ang buong proseso ng pagbuo at pagpasa ng national budget. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
5: Ibang level ang pet o alagang hayop na binisita ni Quanti Melay Cantiveros Francisco. Tara't alamin natin kung ano yan.
6: Guys, andito ako ngayon kasi meron daw akong makikilala o makikita na ibang level na alaga.
7: Sana ba siya? Hoy! Ipis!
8: Yes po. Isa po siyang ipis.
7: Baka lumipad yan!
8: Hindi po. Iba po siya sa karaniwang ipis po. Yun ang kahibahan nila po sa ipis ng bakay.
7: Kuya, saan nyo ba sila nakuha yung mga ipis na yan?
8: Itong mga to ay special na species po sila na nakukuha sa mga na-register na breeder din po.
7: Ng mga ipis?
8: Opo.
7: Ano ang nakukuha na happiness ng may-ari nito?
8: Nakakawala din po siya kasi ng stress. Pag nakikita mo siya, lalo pag nanganganak na po siya, sobrang dami ng nymphs.
7: Stress na stress ako sa ginagawa din. Nakakawala kayo ng stress. Mga ba't tinitingnan niya ako, guys? Ang sama niya, mga tinitingnan niya siya.
5: Mapapanood po ang ibang level to tuwing Sabado 6:45 p.m. sa Kapamilya Channel, All TV 2, A2Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at I Want.
17: Susunod, Bini, trending worldwide matapos ang kanilang engrandeng debut sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Yan! Ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: FM Radio, the vibes!
28: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Please pull it and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Paglabas ko dito, maninihil ako. Di lang sa'yo, pati dun sa lalaki nagpakulong sa akin.
7: Kasalanan lahat to ng agent, tas yun to na yun eh. Hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nagagantihan.
8: Kinakailangan na natin masugpo ang lahat ng mga masamang mga tao. Natanggap ko ang hamon niyo.
9: Kailangan maging isang anino ka.
10: Coco Martin Sigamo!
11: This Friday...
12: Paano napunta sa'yo yung Love Feast concept namin?
13: Paano naging concept nyo?
14: Sana kahit man lang yung pangalan, binalitan mo.
11: It's Billy versus Abby.
13: Huwag mo naman ugkinid yung akin. Kung wala kayong maisip, edi sorry na lang. Pero huwag ka naman mang-agaw. Wala akong ninanakaw.
14: Stop, Abby.
13: Ikaw ang mag-stop.
14: Sinungaling ka pala talaga.
13: Liar!
11: Someone, someday. 8:45 p.m.
15: Windy board, siguro I just feel like I'm stuck.
16: Ngayong Biyernes, ang pinakahihintay.
17: At ngayon, meron silang pagkakataon para mamuhay ng normal at maging masaya.
16: After all the secrets.
18: Maraming sikreto, maraming kailangan itago.
16: Comes one question. A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone, Someday.
19: Guys, meron daw akong makikilala o makikita na ibang level na alaga.
20: Bakit tinitingnan niya ako, guys?
19: Ano ang nakukuha na happiness
21: pag nag-aalaga ng ipis?
22: Nakakawala din po siya kasi ng stress.
19: Stress na stress ako sa ginagawa ko din.
23: Ibang level naman talaga ang alagang yan, Melay. Dito naman, sa Isla Puting Bato sa Tondo, nasubukan ko ang ibang level na pagtitingi ng mga kababayan natin.
24: So yung 5 piso na yan,
25: tubig lang.
24: 2 minutes. Oh, di ba? Ay,
23: ibang level to, tuwing Sabado, 6:45 ng gabi.
16: Kapamilya sa lahat ng panahon.
26: Magkasama tayo sa bawat kwento.
27: Ang ganda mo ah. Ano pangalan mo?
28: Ay baka rin eh, no? Pagod tinanong pa pangalan ko.
29: Ikaw ang tunay na ligaya, tanging ikaw sinta.
28: Ikaw na naman?
27: Ano, ikaw na naman?
28: Paano nakakalimutan mo may atraso ka pa sa akin?
27: Ikaw may atraso sa akin! May naligaw mo ako!
28: Pwede ka talaga?
27: Sumulik ang kita, ha?
10: Abangan! Coco Martin Sigamo!
16: Taus-pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
30: Maraming salamat po!
16: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
31: Pero kung Best Screenplay ang hirapan nyo, kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
32: Lahat po nung pinaghiraman namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, eh nagbunga po na pagkinala.
16: Joy Lamangan para sa Best Supporting Performance.
33: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
16: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
34: Away! Tayo lahat!
16: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
31: Maraming maraming salamat po sa PAMA sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat po!
15: Thank you, Miss Camille. At nagustuhan mo.
0: Parang kailangan lang nating baguhin yung color scheme.
1: Dapat kasi brand colors ng Pepnik.
15: Miss Billy, you have a lot to explain, Abby.
2: Ngayon, August 14.
0: Paano napunta sa'yo yung Love Feast concept namin?
15: Miss Billy, anong sinasabi mo? Wala akong ninanakaw.
0: Stop, Abby.
2: Billy versus Abby.
15: Concept ko yun. Huwag mo naman agkinin yung akin.
0: Mali ka ng taong niloko.
15: Liar!
10: Abangan Someone Someday, 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel.
3: Bine-verify ngayon ng Armed Forces of the Philippines ang ulat sa umano'y pagkamatay ng isang Pilipinong nakikipaglaban kasama ang mga Russian forces sa Ukraine. Ang KFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, wala pa silang kumpirmasyon o validation tungkol dito. Kaya hindi sila makapagbibigay ng anumang detalye sa ngayon. Nauna rito, iniulat ng RBC Ukraine na isa umanong Jeric Humandil Undol na sinasabing mula sa Metro Manila ang namatay sa gitna ng gyera roon. Iginigit din ang Ukrainian intelligence na sumailalim sa isang linggong training si Undol bago sumabak sa digmaan.
4: Trending worldwide ang pambansang girl group Beanie matapos magpamalas ng galing sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan ngayong araw. Nagpapatrol MJ Felipe.
5: Nagningning ang musika ng Beanie sa unang araw ng Summer Sonic Music Festival sa Osaka, Japan. Sa short video clip na ibinahagi ng Nations Girl Group, kitang-kita ang paghataw ng walo sa kabila ng matinding sikat ng araw sa mountain stage ng festival. Umarangkada ang kanilang 9-song setlist sa Cherry on Top na sinundan ng Zero Pressure at Out of My Head. Kasama rin sa Osaka setlist ang Step Back, Blush at Sugar Rush. Pero, special treat sa fans. Ang pagkanta nila ng Japanese version ng Born to Win. Isinalin din sa Japanese ang ilang bahagi ng Salamin Salamin, habang finale number nila ang Pantropiko. Impressive ang kanilang pagbati at pagpapakilala in Japanese, lalo pa't first time ng girls sa Summer Sonic Music Festival at sa bansang Japan. At kahit walang live stream ang performance ng walo, top trending topic pa rin sila sa social media platform na X, number one trending topic worldwide at sa Pilipinas. Pagkatapos ng Osaka, biyahe kaagad ang Beanie at ang buong team sa Tokyo para sa second leg ng kanilang Summer Sonic Music Festival performance sa August 16, Linggo ng hapon. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Matapos ang umaatikabong aksyon at habulan, mukhang kilig naman ang papasok sa mga eksena ng Sigabo. Abangan ang mas maraming kilig moments si Nagabo at Sam o mga karakter na Coco Martin at Julia Montes. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Tigil hininga sa aksyon, di makahinga sa tawa, at ngayon, pati sa kilig. Mula sa sunod-sunod na labanan at habulan, ngayon naman, sunod-sunod na pakilig ang aabangan sa Sigabo.
7: Sisimula na yung sinasabi ko noon na itong Sigabo, hindi lang siya action drama. Talagang comedy, romance, dun papasok yung lightness sa kanyang romance. Kaya sabi ko nga, excited kami lahat kasi nga, first time to.
8: Paano magkakaroon ng connection yung dalawa? Saan mabubuo ang kwento ng isa't isa? Aso't pusa ba to? Mapupunta ba to sa pagkakagustuhan?
6: Mula sa bus, sa by bus, at sa bar. Sa wakas, magkakasama na rin si Gabo at Sam. Ayon kay Coco, sadya ang slow burn.
7: Ilatag na namin ang bawat karakter. Alam na ng mga tao kung ano yung pinagugutan ng mga bawat karakter. Ngayon, hahayaan ko na yan mag-flow. Kumbaga, kami na yun, trabaho na namin yun as an actor, kung paano namin ibibigay o dadalin, kung saan namin dadalin yung kwento.
6: makakaasa ang mga kapamilya na kakaiba ang atake ni Coco sa pagkwento. At marami pang plot twist, mapa-aksyon, comedy o kilig.
7: Pag gumagawa ko ng kwento, hindi ko sinasarado eh. Gusto ko unpredictable siya. Kung ano yung nararamdaman ko, ano naiisip ko, ano napapanood ko, ano nakikita ko. Nilalagay ko lahat ng ingredients kung po tayo sa kwento. Kaya mas nagiging natural siya at napakalaki ng scoop.
8: Na maraming surpresa, hindi pa namin ma-spoil sa inyo dahil dapat yung abangan. Yun, binuo niya yun. Binuo talaga ni Coco yun.
6: Tuloy-tuloy na napapanood ang aksyon at katatawanan sa Sigabo. Lunes hanggang Biyernes, 8 o'clock p.m. sa ABS-CBN sa All TV 2, A2Z, TV 5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWatch. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
3: Oh, maulan pa rin ha. Buong weekend.
9: Grabe no. Palagay ko, tell me if you agree, ito yung pinakamahabang panahon ng habagat in my lifetime na na-witness ko na tuloy-tuloy ang pag-ulan.
3: Na parang last year, nagkaroon ng usapan kung na-achieve ba natin ang tinatawag na Samsam. Narinig mo na ba yung phrase?
9: Ngayon, kwento mo.
3: Ibig sabihin, 9 days na tuloy-tuloy na...
9: Eh, ito parang hindi ba higit na to?
8: Lampas na.
3: Parang may interval, may episodes kasi na minsan walang ulan.
9: May ulan araw-araw.
3: May ulan, hindi siya 24 hours na may ulan. May episodes na wala.
9: Pero madilim, no?
3: Ayun, makulimlim talaga.
8: Ang gloomy din.
3: So, inabot na tayo. Sa palagay mo, KD, inabot na tayo ng Samsam.
9: Pero feeling mo naka 2 weeks na
3: kung 2 weeks na, o hindi, 14 days na yun.
8: 14 na, hindi na siyam.
9: Ano?
3: Hindi na rin siyam-siyam. 14 na. Pero yun kasi tuloy-tuloy. Pag sinabing naabutan ka na ng siyam-siyam, tuloy-tuloy na walang humpay. Ito naman, mayroong part na wala eh.
9: Maiksi.
3: Tapos meron na naman.
8: Ibig sabihin, ingat pa rin. Ingat pa rin yung saturated na yung mga lupa.
3: Lalo na sa inyo. Hindi ka huwag ka na muna umakyat ng Baguio at Ibiga.
8: Akyat ka ba, Mama? Hindi nga eh. Hi, Mama. Pero sabi naman nila, nung mga ka-message ko, okay naman daw yung daan sa Marcos Highway daw dadaan. Pero ayoko na. Ingat na lang.
3: At saka mukhang brown out doon at Ibiga.
8: May mga areas na brown out talaga. Pero sa amin, okay naman.
9: Okay.
3: Kaya sa mga kababayan natin, huwag na muna siguro magliwaliw ngayong weekend, Katie.
9: Sa bahay na lang kayo magliwaliw.
3: Hindi, marami naman eh.
9: Bonding.
3: Netflix.
9: Magkaraoke kayo. Guluhin nyo kapitbahay nyo sa boses nyo. Diba, huwag nyo patulugin.
3: Guluhin talaga.
8: Ingat-ingat lang na. Ingat na na. Baka
3: or manood kayo yung sine, ang dami naman magandang sine. May sine malaya.
8: Magbasa ng libro.
9: Ilalabas ka doon.
3: O, di may mall naman. Malapit sa mall.
9: Okay. Mag-iWant
3: ka. iWant. O, Netflix. O, Prime. O, kung ano
9: man. Ayan. Okay. Asya daw po magbabayad ng subscription.
3: Wag mo akong bisan, ibubukin kita.
9: Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin
3: Adik
9: para
3: po
9: sa
3: to,
9: inyo.
3: Lahat ng series na magaganda sa Amerika. Napapanood na niya. Nauna pa siya sa akin. Ang ganyan. Anong bago? Anong kaya mo i-recommenda?
9: Huwag na, sige na. Mamaya na. O, sige na. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
3: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat. Happy weekend pa rin kahit maulan at magandang gabi. Bayan!
11: Good news. E-Service Sciences Premier Educational Institution, Dr. Vicente.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
14: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto
11: epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
14: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
17: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
18: Pimples at rashes?
19: It DTX 500 mo na yan!
18: DTX 500!
19: Ito ay may antimicrobial property
18: na nakatutulong sa pagtanggal
19: at paggaling ng pimples at rashes.
18: DTX 500!
19: Highly recommended!
18: Mga eksperto,
19: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kabay sa Malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi Ayupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kababs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibeskada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Napakagandang gabi po sa ating lahat.
1: Yes! Ayan, kamusta mga ka-vibes? Kamusta ang weekend niyo po?
0: Kami nga pala yung mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At ngayong gabi mga ka-vibes, meron po tayo pag-uusapan na napakagando kasi ayan, pag-usapan na naman po natin ang mga nakaraan, lalo-lalo na ang ating...
1: Parang hindi tayo nakaka-move on sa mga ex natin.
2: Kasi ex na naman kasi nila.
1: Puro ex lang yung mga naano nating topic ngayon.
2: Kasi yung mga napag-iwanan na gustong balik-balikan. Meron ba dyan?
1: Gusto natin kasi yung topic na masasaktan yung mga ka-vibes natin.
2: Pinupush talaga
1: natin.
2: Mapanakit
1: tayo ngayong gabi. Wow!
2: Diba? Sige, ano yung GGV survey natin?
1: Ito na ka-vibes, yung question natin is, okay lang ba na makadate ng kaibigan mo ang ex mo? Pwede ba yun?
2: Hindi ba yan?
0: Ano to? Bantay sa lakay na senaryo?
2: Kasi sasabihin naman ng friend mo, tapos na kayo.
1: Ex naman niya.
2: Okay lang naman.
1: Parang siguro...
0: Ito ba isang case na tinatawag na recycling?
1: Hindi.
0: Yung
1: basura
0: ng iba, ginto sa iba.
2: Depende sa itsura. Nakabase din doon.
1: Ayan, ka-vibes.
0: Napaka-harsh.
1: Para sa mga ka-vibes natin na gustong makisali sa usapan natin ngayong gabi. Live po
2: tayo ngayon. Yes. So, saan sila? Sa Facebook natin magme-message.
1: Pwede din naman,
2: mga ka-vibes. Para sa mga hindi pa naka-follow ng Facebook page natin, mga ka-vibes, hanapin nyo lang po 100.7 FM Radio Tacloban. Mm-hmm. And of course, sa mga hindi pa nakapag-download ng ating FM Radio app, mm-hmm, available po siya, mga ka-vibes, sa Play Store and App Store, for free lang po yan, ha. So, pwede nyo pong i-download. Kasi yung iba, walang mga radio, transistor radio. Gano'n. So, pwede din doon kayo makinig ng 100.7 FM Radio Tacloban.
1: Kaya kung gusto nilang makinig na hindi maano yung ginagawa nila, pwede nilang i-on yung FM Radio app.
2: Yes.
0: Kahit saan man kayo dito sa mundo, abot na abot kayo ng FM Radio. At mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan at mamaya umpisa na natin ang ating podcast dito lamang sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet. Ito po ang
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Good vibes! Ang lupet!

0: Mga ka-vibes, nako, oras na para sa ating pinakahihintay na podcast. Kasama niyo pa rin po ang inyong mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Paylemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, eto na, pag-uusapan na natin ang ating napakabigat na tanong kani-kanina lang. Sino ba dito may mga kaibigan dyan na super close, tapos bigla na lang magre-reveal ng kanyang sikreto na...
1: May nangliligaw sa kanya.
0: Or may niligawan.
1: Or may niligawan.
0: Yung worst lang is...
2: Yung ex pala ng kaibigan niya.
0: Yung ex mo ang niligawan.
2: Sa'yo. Parang ano.
0: Programming.
2: Wrong ako ng ano.
1: Sa atin pala to, sa atin.
0: Para mas makarelate.
2: Akala ko yung parang i-ano lang natin yung... sa kanya.
0: Para mas ma-relate.
2: So, sa atin pala yun.
0: Sige. Ito yan, mga ka-vibes. Ako, sino na ba dito sa inyong naka-experience ng ganitong scenario? Meron kayong ex, tapos meron kayong friend, tapos nag-break kayo ng ex mo, only to find out after 1 month, mga ilang weeks, sila na pala ng friend mo. Anong gagawin mo, itay? Diba?
1: So, parang si friend nag-aantay lang na hanggang matapos kayo.
0: Oh, yes.
1: Kasi pala ako nasunod sa linya.
2: Kasi nga, kinomfort lang niya after ng break. Siyempre, kapag kasi pag nag-break kayo, diba? Yung parang down na down ka.
1: Si sad ex.
2: Ka,
0: tas sinalo ni ex. Sinalo ni friend.
2: Kasi si friend naman itong mabait. Si friend.
1: Very accommodating.
2: Yes. Oh. Kinomfort lang niya.
1: And then, na-fall lang. Since wala na lang kayo.
0: Ang ganda ng comfort na yan, ha?
1: Very comforting.
0: Super comforting.
2: Diba? Tapos, ayun.
1: Boom.
0: Ayun.
1: Yan. Okay lang ba sa'yo?
0: Yun, ang yun ang tanong. Oo.
2: Hindi.
1: Tapos so happy na etong friend mo, super close mo pa. And then, siya pa yung sinasabihan mo ng problema ng ex mo. Anong tayo kayo?
2: Diba? Yung pareho kayo ng ex mo na... ang tawag dito, siya yung nilalapitan.
1: Oo. Oo.
0: Pareho lumalapit sa friend mo.
2: Yun pala... patalikod.
0: Yung bridge ang...
2: nasira.
1: So, okay lang
0: nakasira,
1: ba?
0: Nakasira.
2: Yung tanong natin, okay lang ba makadate different si ex?
0: Okay, makinig po kayo ng mabuti ng mga ka-vibes. Ako, depende po yan sa sitwasyon, actually. Okay? Para sa mga conflicted dyan, yung mga magagalit ba o hindi,
2: F.O. ba?
0: Oo.
2: Magiging F, mag-E-F.
1: Friends over.
2: Yes.
0: Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kung tayo ang tatanungin, mga ka-vibes, depende po kasi sa sitwasyon yan. Pwede itong katanggap-tanggap kung nagpaalam sa'yo ng maayos yung kaibigan mo. Tapos, matagal na kayong nagkahiwalay ng ex mo. At, higit sa lahat, wala ka nang nararamdaman para sa kanya. So, okay lang siguro yun. Pero, ito ang mga dapat nating
2: i-consider.
0: Kasi, ganun na-mention ko na yung mga reasons na pwede nating tanggapin yun. Ano? Number one, yung paalam at respeto.
2: Correct.
0: Dapat humingi sa'yo ng permiso yung kaibigan mo, no matter what the situation is, kahit ilang buwan na kayo, ilang taon na kayo magkahiwalay ng ex mo, or ilang weeks, wag naman siguro weeks. Hindi naman siguro maganda pakinggan kung weeks lang ano,
2: yung parang sasabihin pagitan. Mo, wow, weeks lang, tapos
0: naka-move on
2: agad. Sige,
0: yung problema pa doon, may pamalit ka agad.
2: Yes.
0: In fairness. So, yung ipinagpalit pa, yung friend mo, di ba? Mas worse yun sa damdamin ng isang tao, di ba? Pag kung weeks lang pinag-uusapan natin, meron pang natitirang konting feelings yun. So, masakit talo. Tapos
2: kasi
0: yung...
2: parang fresh pa yung sugat.
0: Oo, napaka-hapdi pa nun.
2: Yes.
0: Diba? So, yun, dapat may paalam at respeto.
2: So, ano to? Yung parang sa'yo. Sasabihin ni friend. Or kung girl yung friend, tapos... yung jowa niya, sasabi niya, friend, nangliligaw yung ex mo sa akin. Okay lang ba?
0: Oo.
2: Di ba matagal naman na kayong magkahiwalay? So, okay lang ba?
0: Pero ito yung problema kasi dun eh. Minsan, may mga instances yung kaibigan pa natin mismo ang dahilan kung bakit nagkaka-breaking. Di ba? Tapos sa bandang uli malalaman mo na lang siya pala yung may intention na
3: para kayo maghiwalay.
0: Para kayo maghiwalay kasi parang, gusto niya yung ex mo, di ba?
2: Instead na parang tulungan ka na mag-aayos kayo.
0: Oo.
2: Yung parang ginagawa niya is
0: mas lalo kayong pinaglalayo. Yes, diba? Naging successful siya sa kanyang ginawa. Napaglayo nga kayo, di ba?
2: Tapos naging sila.
0: Only to find out sila pala behind the scenes. Ala!
3: Sino yung mga ganyan na situation? Taas ang paa.
0: Ang sarap.
2: Itago ang kilikili.
0: Ang sarap
2: kasi
0: sa bunutan.
2: Naman, diba? Friend mo yan eh. Tsaka alam mo kung yung pinagdaanan niya. Lalo na kapag sa'yo siya lumalapit.
3: Sorry naman, nagmahal lang din po.
2: Pero sa naman, tamang tao, sa maling tao.
0: Hindi naman siguro reason yun kasi alam mo naman, di ba, kaibigan mo yan, tatalohin mo, di ba?
3: Eh, anong magagawa ko?
2: Lumayo ka na lang.
3: Siya yung gusto ko eh.
2: Mga feet distance.
0: Kasi hindi ko rin ma-imagine na, no? Friend mo, tapos pinagsasabihan mo ng mga
3: hinanakit mo. Yung mga pinagagawa mo, nyo din, no? Diba?
0: Tapos in every task, alam niyo yung mga secret.
2: Huwag niyo pinagagawa. Tapos, mali, parang mali.
3: Mali?
0: Pang, gusto kong ganyan.
3: Hindi. Parang sinasabi ko na may away-away or yung mga everyday
2: yung
3: na mga
2: nangyayari.
0: Pati yung mga intimate moments sinasabi. Ay, delikado yun!
3: Hindi ko naman sinabi yung mga intimate na ano. Kasi parang sasabihin ni friend, ay nako, magla-level up ako kasi yun yung ginagawa nila kasi ila-level up ko yung sa akin.
0: Bumibirdy ang aking isipan.
2: Yung parang ikaw yung friend, sasabihin ko na ano yung nangyayari.
0: Ay! Hello?
3: Kaya baka na-curious si friend kung alam niya talaga yung nangyayari sa inyo.
2: Sa bagay na
3: exciting naman ang relationship nila. Maka-enter nga at nang mabasak
0: sa may experience.
2: Papanira.
3: Ano kaya yung tawag doon? Ano yung feelings kung ikaw yung nandun?
0: Ay, nandun, diba? Ma-experience nga.
2: Feeling ko makakapatay ako.
0: Okay, yeah, mga kababs. Isa pa lang yan na pinag-usapan natin. Mamaya may dadalawa pa tayong pag-uusapan. Wow. Ano? Kaya para sa mga kababs natin dyan, gusto nyong matuto regarding sa kung anong gagawin ninyo pag ganito ang naging senaryo, ano? Manatiling nakatutok at of course, magbabalik po kami. Tugstugan muna tayo with your favorite songs dito lamang sa nag-iisan yung number one favorite bet na bet. Ito po ang
2: 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang the bet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500! Mabibili sa mga butika!
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhi ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

supportive ka naman lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At mali po kaming bumabalik, mga ka-vibes. And of course, nakikinig pa rin po kayo dito sa nag-iisa ni number one favorite bet na bet. Ito po ang
1: 108.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.
0: At balikan po muna natin yung ating tanong kanina. Ano nga pala yung...
1: Okay lang ba na makadate ng kaibigan mo ang ex?
0: Oh, yun po ang napakabigat na tanong. Kanina napag-usapan natin, dapat magpapaalam muna sa'yo.
2: Ngayon, hindi na magpapaalam.
0: Bilang magpapakita ng respeto, di ba?
1: Ah, okay.
0: Oh, eto naman, isa
1: kung
0: sa mga...
1: yun yung, kung parang, yun yung tinataglay ng isang mabuting kaibigan.
0: Mabuting kaibigan. Pag hindi nagpaalam, alam mo na, di ba? Hindi siya mapagkakatiwalaan.
1: Yes. Pero kung nagtano yan, yung parang nagpaalam sa'yo, so meaning, isa siyang mabuting kaibigan.
0: Kasi nirerespeto niya ang pananaw mo.
1: Pagkakaibigan, tagal na kayong wala.
0: Yes. Okay.
1: At least, alam mo.
0: Sige, yan ang ating napag-usapan kanina. Yung natitirang dalawa, eto po yun. Makinig po kayo ng mabuti. Dapat kasi kinoconsider din yung tinatawag na tagal ng hiwalayan.
1: Okay.
0: Bago, bago mag-entertain
1: so,
0: sa ex.
1: Parang may interval muna.
0: Oo.
1: May time interval. Correct. Tawag, diba? Intervention.
0: Mas madali kasing tanggapin para sa isang tao kung yung friend niya ay makikipag-date sa ex kung mga ilang years na hindi.
1: Correct.
0: Diba? Wala ng communication, walang contact.
1: Tapos yung ano parang ba? Dalawa na kayong masaya, nakapag-move on na kayo sa bawat isa.
0: Yes. Diba? Kasi kung medyo bago pa lang, mga ilang buwan pa lang, ay naku, medyo, masakit pa yun. May natitirang feelings pa yun. Tapos ikaw, naku, hindi mo kung ikaw nasa ganong situation, hindi mo talaga tatanggapin yun, di ba? Yun ang mahirap talaga pag medyo bago pa kasi may mga feelings pang natitira.
2: Andyan pa yung mga hinanak, especially sa mga hindi maganda yung paghihiwalay.
1: Dumudugo pa yan.
0: Oo.
2: So antayin mo muna ng
0: maghilom yung suga.
1: Kala ko mga karayom.
0: Burburan mo ng
2: asin.
0: Sumakit lalo, no? Di kaya alcohol, buhusan mo.
2: Pwede mo, suggestion
1: hindi
2: natin
1: ba pwedeng, hindi ba pwedeng betadine lang muna?
2: Pwede. Depende sa
0: pwede
2: inyo.
0: Rin. Okay, sige. Ito, pangatlo, last one. Ito, yung tinatawag na dating relasyon. Maaari itong makasira ng tiwala at pagkakaibigan kung may mga unresolved issues ka pa o kung naging malapit ang kaibigan mo sa ex mo noong kayo pa.
1: Siyempre, hindi mo maiiwasan talaga na magselos kasi, di ba, kaibigan mo, tas mas malapit siya.
0: Hindi mo talaga maiiwasan, mag-overthink ka talaga.
1: Yes,
0: baka ganito.

0: Yun na
1: tayo pang dalawa tapos sabi sa pag tumatalikod ako kayo palang dalawa.
2: And so happen na si friend ha yung mga ina-advise sa'yo sinasabihan na hinahiwalayan mo yan. Kasi hindi maganda yung ganito ganyan na jowa.
3: Mas nag-overthink na what if kaya niya sinasabi yun kasi
1: gusto niya mag-worse yung situation. Ginagatungan niya yung apoy.
3: Instead na igsusubumot kalayo. Ginsungan ni
1: mo. Oo, oh, yun nga. Diba?
2: Parang ganun na talaga yung nangyari.
1: Mas pinalala pa talaga yung situation. Pag ganun talaga, at may mga ganung kaibigan, hindi makatiis ano, hindi makapaghintay, ay delikado yan. Hindi talaga mapagkakatiwala ng mga ganung kaibigan.
3: Alam mo kung anong klaseng kaibigan yan?
2: Ano?
3: Aw-anon.
2: Ang dami nun.
3: Sakit yan ng mga tao.
2: Talent kasi talaga yan.
1: Pero kasi itong, ito rin sa posible mga senaryo kasi baka siguro crush na ng friend mo yung dati ex mo dati mo
3: pero kayo, hindi siya yung
1: hindi siya yung bet muna
3: ligawan. Parang ganon
1: tapos siguro napagtanto na every time na i-close sila sa isa't isa siya na yun na-develop siguro diba? So yun, mag-ingat talaga kayo sa mga kaibigan nyo, baka pumunta sa punto sulutin yung mga
2: yun lang
1: yun ang tinatawag na salisigang.
2: Uso pa rin
3: yun.
1: Meron. Meron talaga ganun. It especially holds true, especially na sa mga cases kung saan iisang barkada lang.
2: Ay, oo.
1: Diba? Close kayo tapos sa isa't diba? Isa. Naging boyfriend, naging girlfriend, yung isang kaibigan. Pero in behind the scenes, meron palang isang...
3: Tapos diba, yung parang yung mga kaibigan mo, yun pa yung parang... mag anong tawag ito? Bakit igsusunlog-sunlog pa?
1: Diba? So, may mga ganun talagang mga situation, di talaga natin may iwasan eh.
3: Nangabudlot nga sangkay.
1: Eto yun. Para sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig sa ating programa. Again, mas maganda siguro kung irerespeto ninyo ang pagkakaibigan ninyong dalawa. Mm-hmm. Kasi before pa kayo naging before pa kayo ng ex mo,
2: magkaibigan na kayo.
1: Magkaibigan na talaga kayo. Mas matagal pa yung pinagsamahan ninyo. So dapat, if ever may mga ganitong situation, i-consider yung feelings sa mga friends ninyo. And ikaw naman, friend, diba? Kung feeling mo ay naka-move on ka na, it's okay lang naman siguro kasi decision naman nilang dalawa yan eh. Anyway, tapos naman ng chapter ninyo as, diba, as boyfriend or girlfriend. Mm-hmm. Problema nga lang kung asawa ay ibang usapan. Ibang usapan na yan.
3: Pabayin at nga basura. Para nga iba't magpuro.
1: Kasi,
3: na itong tigang na tayo mo.
1: Malay mo, ibang may mas better pa talagang darating sa buhay mo, diba? Kasi gano'n naman talaga yung kalakaran ng buhay. Pag may umaalis,
2: may dumarating.
1: May dumarating na mas better pa.
2: May darating na may kasamang friend na naman.
3: Tapos sila na naman again.
2: Invite ba? Networking ba?
3: Networking.
1: Part naman talaga yun ng cycle. Circle of it's life. Up to you if you will learn from the from your previous mistakes, di ba? Tapos iwasan mo
2: lang. And ulit-ulitin mo, i-level up mo lang. Yun lang. Depende yun, trip mo yun.
1: Mas pinalala pa.
2: Or else, i-priority mo yung peace of mind mo.
1: Yun.
2: Yung self-healing mo. Yun yung i-priority mo instead na mag-focus ka dun sa negative. Kasi nga, nag-i-attract yung friend mo tsaka yung ex mo kasi pareha sila mga negative people. Ala, bitter!
1: Malay natin, di ba?
2: Kasi nga, kanya-kanya din naman tayo ng situation. Mm-hmm. Hindi din naman natin alam yung reasons why nag-hiwalay and bakit nagkaganon yung circle nila.
1: Wala tayong magagawa kasi ganun naman talaga yung buhay, di ba? Hindi natin alam kung ano magiging takbo talaga. Malay natin, iba talaga yung para sa atin, di ba? Mm-hmm. Malay mo, yung ex mo is para sa friend mo talaga. Mahirap namang tawag nito. Sirain mo yung
2: Humadlang ka pa doon.
1: Yung tadhana nila para lang maging happy ka.
2: Malay mo, lahat pala kayo sa future magaganda yung mangyari.
1: Correct.
2: So parang magpapasalamat pa yung friend mo tsaka yung ex mo na kung hindi dahil sa iyo hindi naging mabuti
1: hindi
2: yung future. Yes,
1: hindi sana sila magkakatuluyan.
2: Kanya-kanya nga tayo ng situation.
1: Kaya nga di depende talaga yan sa situation. Kami ang tatanungin ninyo kung okay lang ba? Depende lamang po sa situation. Mm-hmm. Okay? So hopefully meron po tayong natutunan ngayong gabi at sana naman eh mapagtanto natin ano kung anong dapat natin gawin, especially na kung ganito po ang magiging experience natin sa buhay, okay? And as much as possible, value yourself. Pabayaan mo kung ano man ang itawag nito.
2: Ibigay
1: sa iyo na tadhana. Challenges o ng tadhana, di ba? Mas importante is wala kang tatamaan, wala kang maapakang ibang tao, wala kang ma-hurt na mga feelings, di ba? And choose yourself, di ba? Make
2: yourself happy. Yes, kasi pag lumigaya ka naman, parang full yung happiness na ganun. Kasi nga, wala kang naapakan na ibang tao.
3: Correct.
1: And be happy for your friend. Kung sila man magkatuluyan ng ex mo.
2: Correct. Yun. Accept and move on. Move here.
1: Sige. Ang ating oras, mga ka-vibes, nako, mga ilang minuto na lang, matatapos na rin ang ating programa. Thank you so much po. Magpapatuloy po muna ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyo number one favorite bet na bet. Ito po ang
3: 100.7 FM Radio Tacloban.
2: Ka-vibes ang lupet.

0: Mga ka-vibes, nako, ilang minuto na lang matatapos ang programa. Abangan niyo po ang susunod na programa, ka-vibes. Walang iba kundi ang
1: Late Night Vibes.
0: Makakasama niyo po ang nag-iisa niyong Papa Ball ng Bayan,
1: DJ Run the Run.
0: Yow, para sa mga malupitang confessions dyan.
1: Ayan.
0: Oo, ilabas na ang mga tinatagong lihim.
1: Ayan, para sa mga ka-vibes na may mga dapat i-confess.
0: Yun, oo.
1: Huwag kayong mag-alangan, mag-confess kay
0: para
1: DJ Run the Run. Diba? Para mangungumpisal ka lang. Pero kakaibang kumpisal.
0: Yun nga. Alright, mga ka-vibes, this is your DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: And we're saying good night, everyone. At kami po ay nag-iiwan ng katagang
1: wow.
0: Being friends with your

0: ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
1: FM Radio, ka-vibes,
2: ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: lupit
1: ang lupit.
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: FM Radio, ka-vibes,
1: ang lupet!

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kami mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pating artista FM Radio Ambet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
7: Santhom Plus Gold. Santhom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhom Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
7: Santhom Plus Gold.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
7: Santhom Plus Gold. Santhom Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhom Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhom Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhom Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
7: Santhom Plus Gold.
10: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
11: Welcome po sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Sumaritan at Yes to Health. Ganoon din po ng Santhom Gold Herbal Capsule at Santhom Vitamin C. Ito po ang Doc Sumaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po mga kasama para talakay na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong lang po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado na ating Food and Drug Administration. At syempre, makasama po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
12: Welcome, partner, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyo. Ano ho, at sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Habang ating pag-uusapan na naman ang panibagong paksain, pagdating po sa wellness and holistic healing, katuwang po natin ang mga natural na sangkap sa ating pong kusina, sa paligid, at mga aprobadong food supplement na ating pong Food and Drug Administration.
11: Yan, maraming salamat, Doc, sa mga meron pong katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie. Just text lang po ha, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Kung hindi lang po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan, tsaka ng edad na rin po at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong karamdaman at mabigyan po ng payo on air, mga free consultation on air ni Dr. Algie. Ulitin ko lang ha, sir, 961-532-2110. Sa mga kabayan po natin na naghahanap ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan Santhom Gold Herbal Capsule at Santhom Vitamin C, ang ating Santhom Plus Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men, ating pong Santhom Plus Herbal Soap at Santhom Plus Herbal Oil. Available po yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa Mercury Drug, South Star Drug, sa Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at iba pa pong mga leading drugstores. Sa Shopee at sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Pwede po kayo makapag-order dyan at kahit saan po kayo ay makakarating ating po mga produkto. Mamaya po, bibigyan kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, kasama na dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santhom Gold Herbal Capsule at Santhom Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfon Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
6: Sunfon Plus Gold. Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Sunfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunfon Plus Herbal Oil
14: Turbo Supplement for Men.
15: Ako si Dan, 58 years old, Isaka Guardia. The biscuit jang experience ko sa Turbo, 30 minutes before wakbakan, patch the sun ah. Inakapay ba ko ah, lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gate kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
14: Turbo Supplement for Men.
16: Oh yes,
14: Turbo, may maca at klamu waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
16: Mas lalakas ka pa.
17: Sunfon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Sunfon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Sunfon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
18: Suwabe ang aroma. Sunfon Plus Coffee Mix, suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Sunfon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Sunfon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sunfon Plus Gold. Sunfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfon Plus Gold,
8: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
6: Sunfon Plus Gold.
11: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto po ng Yesro Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Sunfon Gold Herbal Capsule at ng Sunfon Vitamin C. Available yan ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store, sa Shopee at sa Lazada. Available din po ha sa official store ng Yes to Health. Yan. Hanapin nyo lang po ano ang Sunfon Gold Herbal Capsule, Sunfon Vitamin C, ang Turbo Herbal Supplements for Men, Sunfon Plus Herbal Oil at Sunfon Plus Herbal Soap. Yan, mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Ang ating pong text line para sa mga katanungan dyan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ate Doc, bigyan po natin ng pansin yung mga kababayan po natin nagpadala ng katanungan. Doc, 36 years old po, taga Pangasinan, si Annabelle po to. May bukol po ako sa colon pero di daw po cancerous, sabi ng doktor. And ano po pwedeng igamot, Doc?
12: Ayan, para dun sa ating texter, ano, mabuti at hindi siya cancerous, pero kahit hindi siya cancerous, kailangan mo ring maging maingat. Kasi nga, kapag mayroon kang isang bukol sa katawan, yan man ay benign or malignant, talagang same ang ano partner dyan, same ang approach, ano? Kasi hindi nga yan normal na magkakaroon ka ng isang abnormal growth inside your body. So, marami yung benign, pero hindi naging maingat. Later on, nagiging malignant siya. Hindi naman sa tinatakot kita, pero ang gagawin mo talaga ngayon is, kung maingat ka dati, doble ingat po ngayon. Una-una sa lahat, ang colon, yan yung largest depository organ ng katawan ng mga waste product. So, kinakailangan mamanat-manatili yung normal na bowel movement sa pamamagitan ng itatama mo ho yung pagkain mo. Dapat more on fibrous food ka, ano? Fruits and vegetables. Iwasan po talaga sa mga may bukol sa kanilang mga colon, iwasan ho yung mga karni. So number one yan, kasi it's very hard na ilabas And yung kanyang putrefactive alkaloid ay napaka taas. Kumbaga, pag, siyempre, pag kinain mo yung karne, eh, yung putrefaction or pagkabulok nun sa loob na ating katawan ay mas matindi kumpara mo doon sa mga prutas, sa mga gulay. So, nag-iiwan ito ng mas maraming toxin. Ano ho? And later on, nagiging dahilan ng pagkakaroon ng problema sa ating katawan. So, karamihan, siguro nung una, kayo ay constipated. And yung mga chronic constipation can lead to a certain problem. So, yung colon po, kung hindi pa naman talaga malala, ay marireverse po yung anumang bukol sa ating pong katawan. Sundin lang po ninyo yung healthy lifestyle. Ano? At iwasan ng stress. Ganon din, mag-take po ng mga antioxidant na talagang malalakas. So, ang subok na natin, pagdating dyan, alalayan po natin ang diet, yung change, and also take antioxidant na matatagpuan natin sa Santon Gold. Meron po siyang mangosteen. So, mangosteen is a well-known herbal medicine na nagtataglay po siya ng napakaraming anti-tumor properties. Katulad po ng catechins, santones, meron siyang pro-anthocyanidins and polysaccharide na nakatutulong para ma-prevent yung mga abnormal growth nga sa ating katawan. So, kung magte-take po kayo ng Santon Gold, make sure na ito ay hindi nyo titipirin. So, make it 1 capsule 3 times a day within the first 90 days. Bakit hindi 30 days? Kasi bukol po yan. So, sa bukol, kinakailangan natin ng at least 90 days para mabigyan po ang katawan natin ng mga natural na panlaban sa mga abnormal growth. And don't consume foods that are yung sobrang niluluto natin, lalo na gulay. So, kinakailangan talaga medyo kumaari, half-cook lang yung mga vegetables, especially mga dahon-dahon, para kumpleto yung kanyang fiber and also kumpleto yung kanyang mga enzymes and yung mga sensitive na nutrients sa init ay hindi nawawala. So, mag-consume din kayo ng pagkain na kilala bilang high fiber, yung mga root crops, at iwasan ang sobrang mga refined na carbohydrates na napakahirap ilabas, gaya po ng puting tinapay, mga refined na grains katulad po ng puting-puting kanin. So mag-ship po kayo sa tinatawag nating unpolish. At ito po ay makapagbibigay ng magandang pagdumi at saka supply ng mga phytochemicals that are needed by our body and also our colon. Then, hydration, water. Kasi napaka-importante ng tubig sa maayos na pagdumi. Kaya marami ang nagkakaproblema sa pagdumi kasi kulang yung kanilang tubig. So yun po yung pamamaraan. And of course, if you can detoxify by juicing or minimizing yung pagkain natin ng mga hard-to-digest food, mas maganda po yun. Kasi yun ang start po ng naturopathic intervention, lalo na kung may mga bukol at colon po yan. Sinisimula namin sa cleansing or detoxification. Pero, syempre, mahalaga din yung supplement that are well-balanced and high-potent, gaya po ng ating Santon Gold. Kasi ito po, standardized extract ito. Ginagamit po itong suporta sa mga may cancer. Kung hindi man cancer, pwede rin pong gamitin, mas lalo na po dahil preventive. At ginagamit po ito para doon sa mga nanghihina, kumukulang sa sustansya, at kailangan ng agarang nutritional intervention. So, try nyo ho mag-take. Gawin nyo po siya, sabi ko nga, 1 capsule 3 times a day sa loob po ng first 90 days. At sabayan nyo po ng mga binabanggit ko kanina. At balitaan nyo po kami kung ano po yung improvement po nyo.
11: And maraming salamat, Doc. Doc, ano pong gamot sa body ko sa binti? Yan. Si Mylene po, 50 years old na po ako, Doc.
12: Ayan, yung body ko talaga. Nangyayari yan kapag ang tao, yung kanyang trabaho, madalas naglalakad, madalas nakatayo, at may issue pagdating sa circulation. So, yung gagawin po ninyo, kung kaya nyong gawin bago kayo matutulog sa gabi, yung inyong binti po, iaangat nyo po ng mga 2 pulgada na mas mataas kesa sa ating puso para magkaroon po ito ng magandang daloy. Kasi alam nyo, yung binti, bakit yan ang kadalasan nagkakaproblema sa varicosities? Kasi nga, yung veins natin, dumedepende yan sa galaw ng ating kalamnan. Kasi hindi yan gaya ng ating arteries na may pressure, kumbaga. Kaya kapag ikaw hindi nagkakaroon ng enough movement, katulad ng lagi ka nakatayo, tapos yung mga nag-o-office, tapos overweight ka pa, somehow nagkakaproblema po yung normal flow ng ating pong veins. So yung balbula ng ating mga veins, yun ang nagkakaproblema. Kaya ang nangyayari, nagba-backflow o hindi nagiging normal ang flow ng dugo pabalik sa ating heart. So yun ang nangyayari. That's why nagkakaroon ng varicosities. Ang ginagamit natin dyan is more on circulatory enhancers, yung mga natural first class protein, katulad ng mga beans, especially soybeans, nakatutulong po yan doon sa ating blood vessels. And also vitamin C, nakatutulong yan. B complex, isa pa rin. Paggamit ng magnesium and calcium, isa rin sa supplement na binibigay po natin. And also, kung gagamit po tayo ng tinatawag na water therapy, yung tinatawag nating contrast bath, hot and cold foot bath, yun yung ginagamit natin para ma-relax, makondisyon yung daluyan po na ating pong dugo. At hindi po madali ang varicosities, ano, yung varicose, kinakailangan po ng tiyaga talaga. Yung iba, inoopera po yan, lalo na pag nakita mo na na para ng isaw dyan sa binti mo na sobrang lalaki na, inooperahan po yon. Pero bago pa makarating sa ganun na kalala, simulan nyo na po na gawin yung simple technique, ano, pagdarating sa gabi, do a simple massage and iangat nyo ng konti yung binti nyo para magkaroon ng natural na pwersa yung daloy ng ating dugo. Kasi sabi ko nga kanina, dahil po pag bumabagal ang daloy ng dugo natin, if we have a circulatory problem, nahihirapan sa normal na flow yung dugo pabalik sa ating puso, kaya nagkakaroon ng paglaki ng ating mga ugat. So yun po yung pwede. Then more on supplementation, na enhancer ng circulation. Sa atin, we recommend yung Santon Gold, at least one capsule 3 times a day, plus vitamin C. And mag-take din po tayo ng mga high protein. Okay, yung mga protein na plant-based. Dahil meron itong collagen at meron itong mga amino acids na nakapagpapalakas po ng wall ng ating pong mga blood vessels. Kasama na po dyan yung veins na nagiging problema pag may varicosities. So yun po yung pinakang the best. Then maganda rin yung luya. So yung luya, pinapakuluan, iniinom. At sa ibang mga bansa, ginagamit itong pang-soak o babada ng paa. Plus yung tinatawag nilang rock salt, isinasama doon so that it can increase yung tone ng ating mga muscles dyan sa ating lower extremities o sa mga binti.
11: Yan, maraming salamat, Doc. Lourdes Diaz po ng Malolo, 65 years old. Ano po dapat ko inumin? Palagi po kong hinihingal, Doc.
12: Yung mga hinihingal, kinakailangang magpa-check din po kayo pag madalas na. Kasi ang common problem kasi pag hinihingal tayo, pwedeng lungs, pwedeng heart. So yung mga may problema sa lungs na hinihingal, usually may history sila ng asthma before na nag-iwan sa kanilang baga na hindi po masyadong kalakasan. Madaling mapagod. Iba kasi yung napapagod kang normal, iba yung hinihingal at hinahapo ka. Ang dahilan ng paghingal at paghapo, kahit hindi ka naman sobrang pagod, ay kakulangan ng supply ng oxygen sa baga natin. Kaya nangyayari po yan, kapag ganyan, you need to do an exercise. Yung tinatawag na deep breathing exercise, kapag meron tayong simpleng kakulangan ng oxygen sa lungs, okay, yung deep breathing can do great help. Ang deep breathing po, very simple. Hihinga kayo sa ilong ninyo in the count of 8 to 10. Okay, dahan-dahan sa ilong. Then after po na puno na yung inyong chan dapat lalaki, kinakailangan nyo i-hold na at least 8 to 10 seconds din. Then ibubuga nyo sa inyong bibig. Do it for 5 to 10 times. Ngayon, yung iba, pag ginagawa yung partner, nahihilo sila. Okay. So, pag halimbawa, nakalima ka, nahilo ka, nahinto na, kinabukasan na ulit, dagdagan mo naman. So, yan po ay kung may simpleng problema sa kakulangan ng oxygen uptake natin. Pero kung yan ay associated na sa serious lung condition or meron tayong problema sa puso, kailangan talaga natin ng konsultasyon at tamang medikasyon. So, yung pagbibigay ng supplement ay malaking tulong din kasi nagsusupply ito ng mga antioxidant na nakatutulong po dun sa ating pong daluyan ng dugo. Meron tayong supplement that increases our oxygen uptake, okay? And also, nagbibigay ng mga phytochemicals na nakatutulong sa baga natin para maging epektibo yung kanyang pag-absorb ng oxygen. So, take supplements that are beneficial, katulad ng mga

0: i-recommended natin na Santon Gold, 1 capsule 3 times a day, okay, before meals, tapos yung Santon Vitamin C, non-acidic vitamin C, at least 1 capsule 3 times a day din pag may hapo po tayo. And be sure na makapagpapasuri kayo kung lagi nyo na siyang nararamdaman. Yung bang tipong partner na nakaupo ka lang naman, gumalaw ka lang ng bigla, hinahapo ka na. So it's a red flag na kailangan mong tanungin ng doktor, Dok, ano ba itong nararamdaman ko? Ang gagawin ng doktor, bibigyan ka ng recommendation for check-up ng ultrasound kung kailangan, or ECG, or X-ray. Depende sa hinala ng doktor sa symptoms na iyong sasabihin. Ang mahalaga kasi dyan, malaman ng maaga so that we can give eksaktong nutritional therapy. Okay. Pero kung halimbawa wala pa, taking our supplements, ang pinakang magandang gawin kasi nga, meron tayong 5 sangkap that covers majority of the common ailments na ang ating mga kababayan.
1: Maraming salamat, Doc. And ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong lugar. Available po yan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C. Ganun din po ang ating Nature Soya Coffee or Santon Coffee Mix, ang Turbo Herbal Supplements for Men, at ganun din po Santon Plus Herbal Soup at Santon Plus Herbal Oil. Hanapin niyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po aprobado ng ating Food and Drug Administration. Sa Shopee at sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ang ating text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir, 961-532-2110. Again, Sir, 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan, ng edad, at saka ng gender nyo po, ano, para mas mabilis matuko yung mga karamdaman po ninyo at mas mabilis pong mapayuhan ni Dr. Algie. Yan, short tips po pala tayo ha sa mga kababayan po natin, yung mga mahilig sa papaya, ano, mostly marami tayong nakukuha ng mga health benefits, ano po, sa papaya, lalong-lalo yung fully ripened na papaya, mga constipated, gumaganda po yung kanilang pagbabawas pag kumakain silang papaya. At tumataas yung mga kailangang fibers ng ating pong pangatawan para mapaganda ang ating pong digestion. Pero alam nyo po ba na ang dahon ng papaya meron ding health benefits? Ang papaya or papaya leaves o yung dahon po ng papaya, meron siyang papain, may carpain, at may quercetin din siya na mga napakalakas po na anti-inflammatory. Lalong-lalo na, no, specific po sa ating liver, yung mga kababayan po natin na nagka-problema sa kanilang liver, maaring dahil po sa hilig sa pagkain ng mga mamantikang pagkain, or yung sobra-sobrang pag-inom po ng mga alcoholic beverages, at saka yung pagkain ng mga palaging prinito, yung mga karne na mga matataba, lalong-lalo na ang red meats, yan, namamaga yung ating pong liver. At yung iba nagkakaroon po ng liver cirrhosis, yung iba nagkakaroon po ng HEPA, at iba pa po mga sakit sa ating liver. Alam nyo po ba na ang talbos ng papaya, dahil dun sa mga nabanggit po natin ng mga alkaloids, mga terpenoids, at iba pa mga phytochemicals na nasa papaya, nakakatulong po yan siya para pakupusin yung pamamaga sa ating pong liver o sa ating pong atay. Kaya sa mga kababayan po natin, ang advice ng ating pong mga expert, kasama na po dyan ang mga International Institute of Biotechnology, kasama na dyan yung GIFU, ano po, sa Japan, na ang advice po nila, at least 3 kutsara ng fresh na katas po nung kahit yung kuha na po yung nasa hustong gulang na dahon ng papaya, yan, i-juice nyo po yan siya, inom po kayo araw-araw, 3 kutsara, mas maganda after meal, kahit 30 minutes after meal, yan, natutulungan po yung liver natin para maalis yung mga pamamaga at mapanatiling healthy, dahil napaka-importante po ang ating atay o ating liver, kasi yan po yung ang trabaho kasi niyan, mga kaibigan, yan yung naglilinis ng ating pong dugo, at saka yan po yung tumutulong, ano, sa pag-metabolize ng ating pong mga kinakain. Siya rin po yung nagre-release ng bile na bumabasag sa mga taba. Kaya pag naapektuhan ang ating pong liver, nang hina, ano yung function ng ating pong liver, naapektuhan po yung kabuuang kalusugan ng ating pong pangatawan. Tandaan natin, ang liver, yan po yung pinakamalaking solid internal organ sa ating pong pangatawan na napakaraming trabaho. Kaya nga nabansagan yan siya na the greatest chemist Kaya pag napabayaan yan siya dahil sa maling diet,

0: maling lifestyle, sobra-sobrang paggamit ng mga alcoholic beverages at mga piniritong pagkain, yan, nasisira yan siya. At hindi lang yan, ano, maaaring mag-complicate din po yung iba mga organs natin pag bumigay ang ating pong liver. Kaya pangalagaan ang ating liver, yan, inom po kayo palagi ng papaya. Ano po, papaya leaves. Araw-araw po yan siya. Tapos sabayan nyo po ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ganoon din po ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Dahil yan po, may mga phytonutrients din, may mga santones din, at super antioxidants na makakatulong din po para sa ating atay at sa ating pong pangatawan, para mapalakas din yung ating immune system, yung defense mechanism, ika nga, ng ating pangatawan, para maiwasan po natin yung mga free radicals na yan, yung mga harmful effect ng mga free radicals, mga pathogens na yan, at saka yung mga iba po mga harmful invaders, foreign invaders na pumapasok sa ating pangatawan yan, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung iba mga herbs, ano po, na magagamit lang natin, makikita natin sa paligid ng ating tahanan. At syempre, ugaling makinig sa ating pong programa, dahil marami pong ipapayo ang ating mga alternative medicine doctor para mapalawak, ika nga, yung knowledge po natin, at nang maiwasan natin ang mga sakit. O kaya kung may sakit na tayo, ay mabilis pong masolusyonan sa tulong po ng mga alternative medicine na walang mga adverse reactions at walang mga bad side effects. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang payo pa po kayo dyan, o kaya mga paalala para sa mga masugid po nating taga-subaybay, Doc.
1: Yan, gusto ko lang pasalamatan po kayo sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating programa, at tandaan po natin na ang holistic healing o yung mga natural remedies and home remedies na ating binabanggit dito ay makatutulong po sa inyo, lalo na po kung sa panahon po na tayo po ay kulang sa budget, sa panahon po na tayo po ay walang available na gamot sa ating mga bahay, pwede nyo pong gamitin yon. Makatutulong po yon. And of course, yung long-term solution sa mga common problems natin is nutritional therapy using supplements that are proven effective and approved by our authorities, ang FDA. So yun po yung ating ino-offer ho dito na maaari po makatulong sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Kita-kita ulit sa ganitong oras at timpilan. Hanggang sa muli po, si Doc Algie po ito. Maraming salamat.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po natin, ha, na pagsasama-sama sa ngalan po ng mga alternative medicine doctor, mga naturopathic health expert, ito po ang yung Doc Samaritan Stephen Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman, at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan, Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule, at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas, at Mindanao. God bless the Philippines. Na pong Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gate. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes. Turbo. May maca at klabu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: FM Radio, the vibes,
12: ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinatikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.

0: 와 계시면 좀 really easily.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes! FM Radio! The Vibes!
0: Ang lupit!

0: The time now on FMR. It's 5:31.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, akala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
1: may collagen
2: at glutathione pa.
1: At sa lasa,
2: kape-kape.
1: Panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin,
1: moringa,
2: spirulina,
1: garlic,
2: plus
1: collagen
2: and glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
1: At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Napakiana la.
4: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
3: Napakiana la.
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga mulupyo.
3: Napakiana la.
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot hin igkasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
3: Napakiana la.
4: Bato-batohan langit an may go dire mabigit kaya ko napakiana la.
5: Sawa ka na ba sa sabon mo?
6: Ha?
5: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
6: Ganon.
7: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
6: Talaga?
7: Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
6: Subukan mo.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5:46.
1: DTX 500.
2: Ako si Rowena Ripi Maceda, 52 anyos, nasa Bakid-Bakid, Ingog City, nagpuyo. Sa wala pa ko nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga akong bati bitaw. Niya pag naminaw malagi ko dani sa daning kuan radyo. Muning nagpalit ko og kuan. Gisuwayan lang nako ang DTX capsule kung unsa ba gyud kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol. Unya pag inom na ko daning kuan mga 20 ram siguro ka capsule niya. Nag-arang man akong sakit, munang nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: This is FM Radio.
5: FM Radio.
1: Favorite music.

0: the angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Biminda, Luzon, Visayas, Mindanao, pizza ano na? Swelde. Pizza 15 na hanbulan hiton Agosto. Ikatulunga Sabado para hanbulan hiton Agosto tuig 2026. Fiesta ngay anya na hamagalyanis nga distrito hiton Tacloban. Waray nira ini hapitsa kundi ikatulunga Sabado hiton Agosto. Sugad mang gihapon ito nga barangay Tigbaw. Dinhi iningatanan ha Metro Tacloban. Ada kumbaga makada kahiton imo makasangkaya nuruniyan. Pagbilin hinbaga sura para hiton pangiklop. Kay banging kadida maganahan hiton nagkumbidaha imo. Pero sering pa hiton irim nun hinayhinayala ako kay paghihinayhinayong ko ikaw. Samtang kung paspasan mo ako ay kay tutubalong kuliwat ikaw. Balitaw ano? Kay sering pa itong kapyestahan, aada nagkakakirigta anton mga kasangkayan nga waray mo anay kakit ihimpi pera ka tuig. Labi na kumbaga nagkakausa na kamudi dahiton iyo hagin hasasakan. Baga aday ton iyo pangumusta. So ha, balitaw, nga dahi ton ato na pipiralot yung mga kabugtuan, nga na nang kurma na ito kung baga ginbubut, gigidkan hiton, hiton iabut, ulnain ng ana ito. Akaras at buhi. Kasangkayan, welcome na welcome kami hini nga iyo aton ha programa Karasika sa Aga. Nadangat ini ha adlaw hiton ha Sabado ngan hiton Domingo ha oras hiton alas 6 ngada hiton alas 8 hiton aga.
1: Yula Batman Kaorte.
0: Adi itong baga uro istoryahon, sering papaghatag daw kita itong update. Nga da nakakahinumdum ba kamukan Alice Guo? Nga kundiin amo ini an alkaldi ha Bamban Tarlac. Bambam Tarlac. Nga kundiin naging hauro istoryahon inihiya ha nakalabay nga pira katuig ha parte inigihapon han iya citizenship ngan ha ginpasalawdan inihin magkadulilain nga mga reklamo parte hiton iya citizenship or nationality. Nga kundiin naging alkaldihiyahan na sabi nga lugar, siring pa baga darayawon adton iya ha mismo naging performance di dahin nga nasabi nga bungto. Nga kundiin hanan hahatag inihiya hingkwarta o mga food packs nga na mismohan iya mga ginsakupan. Pero ang pinakamasaklap inihiya kay dirihiya Filipino citizen or nagha alias la ngan usang ay anhi inihiya nga arkitekto or utok hiton pagtagapugo din hihanaso ditong Pilipinas. Or mismo dituhan ira na nasabi nga lugar. Hapag kaya na impaslak inihiya, dida mismo ha... Dida ha... Usang nga correctional institution, dito mismo ha may Mandaluyong Correctional Institution for Women. Didahan nakalabay nga adlaw, gimpasakaan na liwatira, awhiya, gimpalusaran hira hin warrant of arrest tulo ka ihap. 3 counts in may pagisumpay ini hadton iya pakasupak han Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para ini ha mga opisyal ha empleyado ha gobyerno nga ginsasalawad nga da ini mismo hadtong pipira nga mga tawo nga nakakasupak hini nga Republika Akta. Pero kumbaga aton ika bug-usan pag ha picture, dako ini mismo kang nga kadaugan hang gobyerno nga nabuklo hiya mahitungod hadton iya nationality or an iya citizenship. Ano ta pagkasiring nga mas maupay or dako nga kadaugan hang gobyerno kay pinaagi ni haiya nasabutan hang gobyerno or nasabutan naton mismo nga mga civilian nga ang gobyerno han naso ditong Pilipinas in na infiltrate na hin mga lang yawanon. Duro ka makulba na ito kun ha nagsarang na ini hiya pala ang ato nasabutan nga nakapenetrate na mismo didahan usahan sa nga hadun aton ha gobyerno. Kumbaga aton hunahunao ni kanita ha lokal na kada mismo haya ha executive nasulod na nira niya mismo halarangan han politika.
1: Tatak! Yula Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula Batman Kaorte!
0: Kay pinakamasaklap ini, kay kundida hiton usang nga nasod, hiton nakapot, hiton pipera nga mga ahinsya gobyerno, kay sering tapa hiton sanga hiton aton gobyerno tutuluh. Ada an executive branch, ada ang judiciary nga amo ang korte, ngan mismo ang legislative branch nga amo mismo ini adton mga magbabalaod. Hapantag ni Alice Goo, halarangan itong politika na kada nahiya halukal, ha-executive branch. Nasabot naman kita at relasyon naton, hitnaso nitong China, nga hitnaso nitong Pilipinas. Nga gininaswangong kita hini nga mga tunto isda ito nga gusto nira sa kupon hiton aton mismo nasod. Pinaagi ni hadton ira pagclaim nga hiton West Philippine Sea hitong pipera hitong portion ira ini. So kumbaga may ada manggod makapenetrate na hiton gobyerno nga tikang ini didto hini nga nasabi nga nasod makulba na. Kay sering tapa ha ehekutibo pala halarangan ang politika halukal pala hiton pinakadako nga masaklap gihapon ini kun ma-infiltrate nira iton pwersa armada hitong Pilipinas. Sering ko pa kanina, dako nga kadaugan. Hausa pa lang nga aspito nga dakan Alice Goo. Pipira pa nga mga langyawanon. Hiton aadha gobyerno hapagkayana nga nagkakapot hiton rinda. Labi na hiton mga vital info nga naka-assign hira. Di pa unan o hitdaragan naton kung inkaso magkakasamuk-samuk na nga na-infiltrate na. Malabog ito yung pipira ng mga informasyon nga ni, di ba, may ada usagiha po niya espiya, naging gastusan ha naso ditong China, usaya nga Filipino, nahatag yan feedback ang mga gios, hanpipira nga mga militar.
1: Tatak! Yula Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula Batman Kaorte!
0: Kung ma-infiltrate itong judiciary, karoyag singon itong hakorte, may adapipira nga mga langyabanon nga waray kacheck itong aton hagobyerno, particularmente itong nationality nira. Makulba. Diba? Pinakamakulba inihangatanan. Asya ginha, balik tayo ni nga i-issue kay may da-update naging palusaran na liwat hiya. Bisan pa may bail ginrekomendar hiya nga 90,000 bis pa ito hiya makagpiansa. Diri lagap hiya makakagawas. Mahitungod, may ada kaso niya nga non-bailable. Karong sigmong diri hiya pwede makagpiansa. Magkadulay niya mga kaso tiya ginaatubang, hito ni bailable, makakagbail ka. Pero may ada pipira nga mga kaso liwat ni mo, nga non-bailable. So amo ini itong pinakahamasaklap. Kakaruyag signon taba, nga kinhanglan manggo itong mga ahinsya itong gobyerno, nga labinahini nga na kaparti, hiton ha intel gathering. An aton mismo mga otoridad maging mabinantayon nga nampipira nga mga ahensya itong hagobyerno. Pagbutuhin ni nga nasabi nga kaso, siring pa igre-recap ta kamo. Aton daw igre-recap. Kaya na may adabag o nga info. Maging pasalawdan na liwat, hingkaso, 3 counts. Bailable, nakahinumdum kamo. Hini nga mapasok nga isyo, nagdumarahin investigasyon aton ha gobyerno. Nga tanan nga mga civil registrar han magkalainlain nga mga bungto kay bangin nasusugad ini ang mga late registrant. Kay may danala na testify nga oo testigo sa kita iya. An iya eroy dirit buyayaw karisyo karagsingon an iya mismo kag anak nakilalak ito magamyaw kami pero dako nga pakiana kay ano nga gin late o late registrant hiya ngan kung kay ano nga nakakalusot basar ang gindumara nga investigasyon han National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group, nga ng pipira nga investigating arm, han gobyerno, nasabutan, nga ginatos-gatos, nga mga Chinese national, late registrant, diin nga lugar, dito mismo, ha syudad, han Davao.
1: Tatak! Yula Batman! Batman Kaorte!
2: Tatak! Yula Batman Kaorte!
0: Kay nagsarang ini nga ato na pipira nga mga kasangkayan nga Chinese national hinudaw ang nagpapaluyo nga ang bulk han number han mga late registrant nga na-discoverhan nga mga Chinese national dito ha syudad han Davao. Kasi ira mismo dito sanctuary. Dito hira mismo na istar nga nagpaparehistro hira. Ngantigam ni ini nga pagtagapuguhad to, naglarab ini durante ang panahon ni Tatay Diggs. Pagsulod ni Tatay Diggs, ini nga nasabi nga ira baga racket, naka-confine la ini hinusang nga lugar. Dito hinusang nga economic zone. Dito na-confine la ira. paghagos ang pipira katuig ni Tatay Digs Dida, gimbukalasan inihira. Karuyag signo gintugutan nga pwede ka dito magtukod hini nga nasabi nga lugar. Dida nagsarang. Ang nasabi nga mga Chinese nationals nagkasulod ganhi mismo ha aton nasod. Pinaagi pagtrabaho kung taloy didahini nga pugo. Ngan ang mga Pinoy nga mga empleyado nagiging slave kaupay haira. Ngan damo na nga racket at ton ira mismo ginsusudlan. Labs ka magkalain-lain na. Waray ito kapugni hang gobyerno ni Tatay Diggs. Lugod, sering tapa, kumbaga, may dausa nga pasasalamatan naton nga senador, si Senador Risa Hontiveros.
1: Yula Batman, Batman Kaorte.
2: Tata, Yula Batman Kaorte.
0: Kay amo inihiya ang nag-expose or nag-expose ngan hiya mismo ang nagdumarahan na sabi nga investigasyon ngan naigo niya ang target. Ha? Naigo niya ang target nga tinuod ngayan may adasugan niya mga informasyon ngan besang gidumarang nga investigasyon na pamatud-an. Ngan may ada pipira nga dagko nga mga opisyal ha gobyerno nga nagiging kapatas na. Kumbaga opisyal na hiya or hiya na facilitate ha nasabi nga mga transaksyon ng pagtagapugo. O sana ito dida hi attorney Harry Roque. Hahay, ano? Sering tapa, hiton mga sinalbahi nga giyos, nadurar lay ni. Pero may adagod panahon nga na sering night lord, tapusan na ito.
1: Tata, Yula,

0: gumawas ini nga news item kasangkulob. Nga aton-aton mga kabugtuan han national government ngang ginhahangyuliwat ini nga administrative order nga aton-aton mga empleyado han national ngan ha LGU dire na mandatory nga ibanan aton ira sweldo ha PhilHealth SSS ngan sugad manggihapon ha pag-ibig. Kay ini nga tutulo, mandatory ini ha aton nga gin-iiban ha sweldo. Ini nga administrative order para la ini ha national employee, national government employee nga ha LGU. Pero dirito applicable han mga regular employment employee. Applicable la ini para nga dahaton aton mga kabugtuan nga COS, contract of service. Nganhan mga job order. Kasi ang contract of service kung haakong ba pag-intindi, mintras may trabahoon nga baga usaka ito nga nag-specialize. Hito nga nasabi nga trabahoon, makakabulig-bulig ka, pwede ko i-hire. Renewable. Puro para si itong GO. Nakasiring ako, okay ka din eh. Wari kaso, kung baga, sugad haabon niya mga lutar-lutar regular, ako na gobyerno. Okay ka din eh. Para hindi nga mga CEOs nga ng GOs. Kaya ano, madudugangan ani mo take home, hintag pera kapisos. Amo la ito nga factor hit nakakaupay nga kundiri ka maiibanan.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Pero kung imo paglalantawon, labi na't pagtaga SSS, mapaiban la ako. Hasaid ko, kumbaga, aadak ito nga status itong akon employment GO or contract of service. Kanda kita hakon ha GO. Mapaiban la ako. Kay kung itong gin-iiban ha akon 200 kada bulan, na 400 ito akon saving sa SSS. Kay hating kapatid ito. Between employee nganhan employer. Habot nga hiton empleyado ngan hiton agaron nagtutunga ito. Diri ko ipapakat. Ha personal ko la. Sering ko pa kun adak hini nga status. Ha amon ha mga regular ay pasiger. Pero waray namon SSS. GSIS kami. Pero haluyo nga government inihira, bagin require ini, bisan ada ka GO ka ha government, mandatory ka kunyang papasulod ha SSS. Ano ko pa kasiring nga, between hini nga tutulo, between hini nga hini nga tutulo, PhilHealth SSS pag-ibig, igpa-priority ko diri pagpaundang. Kaging papakianhan ka, or nakadto kahit naghihimot payroll, ayaw lakanay pag-ibani. Kaya di rin naman mandatory. Pero mapaiban ako it SSS. Tigam ni niyo. Hiton aton mga kabugtuan ha GO. Kahit hiton SSS, alagid-agid ini nga imo piggy bank. Alkansiya ba? Alkansiya nim ini. Kay hiton balaod hiton SSS, once member ka, kinahanglan makakumplito ka hin 120 months nga contribution equivalent to 10 years.

makakumplito ka na nga hin 10 years nga paghinulog, waray ka pa umabot hin 60, pwede ka na diri magpadayon. Bagaha akong pakaintindi. Diri na magpadayon. Pero, diri ka mapipensyon. Adto ka na mapipensyon upon reaching the age of 60. So, baga daw ano yung piggy bank, alkansiyahan ni mo. Asa nakasiring ako, pakabasa ko ini ang headline, di dahan hoy bes, kumbaga may ada ko mahuringan nga G.O. ayaw pag-unda nga, hit imo contribution hiton SSS. Kay pag-ulpot mo hiton sa isinta, baga maluyahay ka na. Baga diri mo na kaya pagtrabaho. Bis ka nala magpahigot haliog, magpahigot ka nala hinduyan. Di dahiton usang nga puno, nga dito usang nga puno, aada ka magduduyan-duyan. Kada bulan may ada mo pensyon. Ngan may ada maariglar hayay mo nga apo. Kay may ada da kukubra ka nga binulan. Pero kun waray ka nga ni Munar, bisan itim apo diri ka pagbibisita hunduy. May pamuklat nga bisong nga bago, diretso di ka nga babatibatian. Hapag-ibig, dako gihapon hiton ha bulig. May pag-ibig pa ba? Nakakalun ka ini, pero waray dan. An multi-purpose loan. Siyahan nga utang ni Mguruguti, pag-renew ni mo, nagtitikad ako. Di baga paldo ka. Siyahan ito, ha, 5,000. Pero baga maupay nga hiton imo performance or pera ka nakaanyos dida, nakakautang ka inibis nala 30 mil. Baga nakaagumak itong 30. Mautang ka yung 30, may dakay hiton pag-ibig at least 6 months nga nakabayad ka na utro ka pag-renew. May daka bautang kayong 30, okay, pwede ka makautang kahit imtik home, amin eh. Pero nasin, ang una mo, may batal ka pa nga 15, igre-release sa imo. Ha 15, di ba, bagasugan ito? Masaring nga, ito imo loanable, amin eh. Ada at balance. Amo good la ini hiton kinabuhi hiton obrero. Nabubuhi la kita, pinaagi halondon. Loan dito, loan doon. 31 minutos na, anakalabay. Han! Alas 6, mabalik kita. Promise.

0: Bangkada, Bangkada.
1: FM Radio, the vibes
0: and the facts.
2: Mga kababayan, alam nyo ba, ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at mentimpilang ito.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: Kasangkayan, may na nakita 34 minuto sa nakalabayhan alas sa ishan aga. Mata na. Ikaw nagmata, ada ka naliwat hakanto. Katapos mo pagpahuway, diskanso. Gios. Maghiyong-hiyong di dito na akon mga kaurusa. Matawa-tawa. Swildi, ada. Kadi kita makasangkayan ito na usagi hapon nga uristorya o na barangay na. Barangay eleksyon, oo niyan. Kay damo ini ka mga subtopic itong pagtaga barangay eleksyon. Kakulup, nagkamayada hin Senate Hearing and Committee on Finance han Senado. Sakto, kay ma-budget hearing naliwat kita ini. Committee hearing han pagtaga Magna Carta for barangay. Baga kung hunahunaon naton, hingyap ini nga aton mga igtagas nga opisyal, labi na ini nga aton mga nagpakabarong nga amo mismo hit naghihimo hinbalaod. Magna Carta. May dadida nira ha paragraph nga nabasahan naton in English. Naghimakuri nga nek pagintindi pero ambot kun amo ini. Nasa ring didan nasabi mo paragraph. Nga ang pinaka main purpose ini pag ha tackle down hini nga Magna Carta. Mataganhin eksakto nga benepisyo an aton mga barangay official. Sering patama. Ngan magkanganan pipira pa ini. Ngan magkamayada hin uniform nga sweldo or kun honoraria. Kay sigurado ito, igsusulod ito, dida mismo hiton budget kam 2027 kung ma-finalize nera ini nga magnakarta. Pero haakon la linghod nga panghudahona. Unahon anay unta hiton clustering or merging. Kaya nasabot kita hiton honoraria, honorarium hiton mga barangay officials na dipindi ini hatota land area, number of population, income. Nga pinaagi ano itong nasunod nga assistance coming from the national government nga han income han local nga didat iyo, amo itong iyo pagbabatag-batarong. Sweldo, proyekto, miscellaneous expenses, or ano dida supply. Asya diri nagkakapaprihas, mahitungod hininga tutulong a factor. Area, population, income. Kung ini nga magwari pagad kita makita kung ini nga magnakarta, an iya gest, an met hini nga nasabi nga magnakarta. Kaya ba siya nga ngayon uniform, mit masulod dayon ha aton, ba, magpapaprihas, guntidag ko. Asya umulput ha akon, magkamay adem plebisito, kung maruruyag ba, gin, igihimplo ka, gin, ihimplo ko in kagabi, ha programa home court. At ginihimplo itong syudad itong Tacloban. Baka picture at that downtown area. Hit shopping center. Itong area hit shopping center. Usala ini kablak. Commercial center manggod. Salazar, Zamora, Rizal Avenue, Justice. Usa na kabarangay ito shopping center. Hit Atbang. Dida may Samura trading area. Salazar, Zamora, Rizal Gomez. Antes mo trading hadto nga magpanahon, nga ginangaranan nila Hintero Trading. Salazar, Zamora, Del Pilar, Gomez. Hadto anay Hong Kong Department Store. Taka din higod kita Tacloban. Sering pa din kita in Totorea. Salazar, Justice, Del Pilar, Zamora. Usa ka black. Nganhan mga nearby barangays. Tag-usal ito ka black. Kung populasyon itong iyong paghingadayan, guti. Pero posible itong income kay commercial. Karuyag signong ko, magkamay-adahin merging. Pero maagi, nasabot kita, maagi ito yung plebisito. Kaya na kung gusto ko i-establishar, kung ma-uniform na ini, di rin nala honoraryong mapagtatawagon, salary na, mas makakagtipid hit gobyerno. Ihimplo, i-uniform ta nationwide ini, kay magnakarta ini. Ihimplo, gumawas di dahit konsenso san mga nagpakabarong. Nganhan availability of fund divided by 42,000 barangays ba? Ay diri. And cities ba ito? Sobra ni thousands sa barangays. Sering pambata, i-divide-divide. Kada ta, magawasin 1,000. Ihimplo la, uniform. 1,000. Pero alot ini ka-thousand ng mga barangays. Kung makakasibit gobyerno, hit analisar la hit nag hit hit hit anak nga naghihimon siyang money adiman kun unong pito nga barangay nga gudde igusata makakasave ang gobyerno hin 6,000 kontra dirit ka diri ari magplebisito nga igmerge inihira or diri na igplebisito igpaagin la kumbaga may ana direkta dayon nga mausa na lang nga barangay, di ba maganan siya? O di rin kasiring pat gobyerno, di rin pinaagi, inihin ganan siya. Services, itong main concern itong gobyerno. Pero kung baga ha expenses ba, kung imo igusa itong good thing ang mga barangay, igusa nala, magasto ka lahin mil. Nung kadiri mo inipag-usaon, magasto kayong 7,000. Kung igtag mil-mil inikada usa. Pero sa rin ko, maihapagad. Maihapagad ada ini. Kay magfa-finalize pa ini. Kay kung masugad ini, alkansi, hiton barangay nga dako, nga damot pa sa pasarawayon kay di na downtown ha ako pag obserbar kun aton gin iihimplo hiton shopping center waray da ko nga trabaho undi da waray da ko nga pasarawayon pero kada adlaw mo manggod ikaka encounter kay hinin bisita di dating barangay magkalain-lain nga mga tao may dagatang takluban may gawas itong takluban karon sigong ko ada ini naglilini yung liyong kay commercial center ini. Bamang kung peace and order, adat mga authoridad kay commercial center, matutok. Kung ikukumparar mo, adto ako itong informal settlers nga mga barangay. Kung baga haaton hadto, high squatter area. Baga, sharing pa, malaing God. Ka informal settler na ito baga ipapatawag haera. Adto ako dito. Mil gihapon an akon ha bulan. Mahitungod nga igi-standardize na pinagi ni nga magnakarta. Baga alkansi da kadaw ano. Kaya adin mga bulay ug didi, adin nag-iignom ha kakarsadahan pagkahubog ini mapabarangay. So amara karuyag signon ba? Nga unta ini nga pag-establishar, pag-forma ini nga magna karta para ha barangay. Planuhon anay. Kay posible ba edat nira plano? Nakaghatag la kita ini nga opinion, kay waray pa kita makakuan han gist. Hini nga nasabi nga magna karta para itong mga barangay officials.
9: Tatak! Yula Batman! Batman Kaorte!
11: Tatak! Yula Batman Kaorte!
10: Nga di kita hiton barangay eleksyon. Huibis. Huibis gihap. Oh, dila huibis. Kanan electoral reform ba ito nga kan na representante adjong iya ang chairman gimpatawag ang mga stakeholders parte hitong tiabot nga pinalitay piniliay nakadaan mga nagpakabarong mga kongresista ang mga stakeholders dito National Liga President han Liga ng mga barangay Linti usa ini nga NGO NAMFREL PPCRB DILG COMELEC nga nang pipira may adat nira mga manifesto nga dara ginpatagan hin opening statement ang tagsa-tagsa. Budoy, an nga tanan nga naghatag hin statement, hin ira pinaka-opening statement, an naruruyag lang postponement an national o an hugpo handiga ng mga barangay tinuod kay self-serving na. Karo yag sigun adin egdodurot, ikot na durot, madiri ka pa kung postponement. DILG nganhan pipira ng mga stakeholders, PPCRB, NAMFREL, ano pa dida? Representante han youth antindog nera ipadayon hiton pinili ay.
12: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte!
11: Tatak! Yula! Batman Kaorte!
10: Pipira nga mga house bills gin consolidate gin usa kay an era met postponement ginpakianhan ang Kumilik Chairman Garcia. Idukar daw kami, Chairman Garcia, hitong Kumilik. Party hitong tiabot nga November 2 nga eleksyon. Andam na ba? Sumiring ang Chairman hitong Kumilik. Haamong part, waray ko ginuugupan para madayon nga hitdiri nga mga punto kung hikamiton iyo papakianhan 90% ang damit kumilig.
13: Agada na tong pagmata haaga
10: Mr. DILG Representative,
13: diretso di ka nga babati,
10: naupos kami hitong postponement. Kaya ka matuuran na iksihir na ito nga balaod, adihin rason, mahitungod nga hitong presyo, hitong lana, oil crisis. Ada na nagbaton na itong gobyerno, may mga assistance na. Ngan ito, diri man nga ni internal nga problema ito. Apektado la kita, tinuod. Pero ada na mga ayuda. Kay kung 50 anyos ito nga magsisinamuk-samuk, ito nga alay Israel nga nito US kontra hitong Iran. Kasi waray laghiyap anay eleksyon. Mahitungod hitong oil crisis. Haka matuuran la. Nakatawa akong explicar han representante han national president. Gimbaraw hiya nga, usto na, bako ang gadla ko no, baka patapsing la, kay unrule han barangay chairman, 3 years ko no. But ko singon, kumbaga magkasapit kami, baka kasabot mo pala. Hitsiyahan ko no ngayir, mag-a-attend seminar. Hitong ikaduha ko no ngayir, atin-atin ko ng seminar para baga makasabot ko na ano trabahon. Ang sobra ko nga bulan, pag-implementar na. Pagsikan ko nun nim, makon ka mga project, kay mga damang kagihapon para itong pagribansa. Makbaraw na batian ko naman didihaligid. Haka matuuran la. Kay damo yan na. Kaya hakapunspon hadton 2023, kumbaga babasahon naton mga news item na nagkikita-kitan hearing, napuspon dirihin ano kung ano, kundi ang termino. Ngayon 4 years ta, effectivity 2027. Among baga issue, sige, ipuspon ta, pinabasta 2027 eleksyon. So, pag 2027 election, 4 years na magdadaog next year. adiliwat hiton upper house, hitis eskudero, ik 5 years ta. Ini kitigam nila niyo, hit mga politiko, hit iba, masa kay inihira, kay marurug adit, grassroot hit era, leader. Pero kumbaga, ato nala, ayaw nala kitit niya mga technicalities, Republic Act, or haano nala, hayano ta nala. Hi, ikaw nga incumbent, yana nga panahon. Pamati ko, diri ka mahadlok. Nga magkang may ada election come November 2. Kaya ano? Ano imo performance itong igbabalig ya haira? Adi nga challenger, mati ulput pala. Ang mga returni liwat, nagkapipirlihan to, returni. May dagap to challenger, mauturo nga dahil itong posisyon pagbanggagya pa imo. Kumo chairman. Kung naging maupay ang imo performance, kay ano kahadlok ni mo? Ngan amo man ito, hindi ito stipulated it balaon niya mag-i-election kita. Sige. Hi, ikaw nga incumbent yan na, diri ka incumbent, challenger ka, or returne ka. Adahin sitting chairman niya na, sitting barangay officials. Kung maparihas ini yan ang gini-inaswangon niya, pwede madayog, pwede madiri, pwede madayog, pwede madiri. Hi, ikaw nga sitting official yan na, kumbaga, diri kaya na sitting official, pero yan na ikaw sitting official. Ika na ta. Pagsaliwang kitahin, siring pa, siyo. Baga ikaw dito sapatos, ako't masulot, hi ako hiton incumbent, ikaw diri incumbent. Madiri ka daw ano? Madiri ka nga diri madayon. Kahit impapatamakan, mahitong udit balaod. Amo na sinisiring nga hitnaso ditong Pilipinas kung lubnganan lainin mga balaod. Amo hit nakakaburok. Hit mga panhunahuna hitong tao. Mahitungod, mismo ini nga mga nagpakabarong. Waray nira mismo kalugaringon stand budget asering an nasing ang kuminig magkamay ada nga ni kuno puro postponement hiton gobyerno na kinahanglan hin 3 billion pesos kay hiton niya nga 19,000 nga adi 8,000 na nagamit. May da pa 11,000 para na ini honoraria, honorarium, hiton aton mga teachers, seminars, nga napira pa. Pero magkamay ada kuno nga ni postponement, tigam ni kuno, kada tuig ma-additional kitahin 3 billion plus.
14: Awasan balita.
10: Ano pagagamiton? Ang pagparehistro na liwat hanbag o nga mga butante. Magpiprint na liwat kitahin mga parafernalias. Sering pandi ay Elgenera stand. Igda yun. Kay may ada pipira nga iski chairman yana di rin na functional. Di rin na functionable. Wa di rin na na-function. Kaya ano? May da na mga asawa. Kay tumtubla na 24. Hiton edad, hiton baga chairman, iski. Ngunit pinakamasaklap pa ini nga uro iski, ang mga interior nga lugar. Hiton iski nga bata, wara ito mag-iinog nga mag-iiski chairman hiya. Anak amay ka para kay para palit hin lugit ngan usa nga negosyante. Gimpa kandidato hi Idoy, kandidato dirak ito daddy. Ayaw, daog ka. Nag-istorya na kami hi Mayor, magdaog ka nga ni din het barangay, hiikoti himuon nga iski president. Mutato pa ito ha. Kaya ka maturon, may ada pipira nga mga bungto. Nga diri will, diri karuyag, hito nga mga iski chairman nga ada, may tungudhan amay, urahan kag anak. Mahitungod nga bato san mayor. Natatabuin yan mga interior nga mga lugar ha kamatuuran la. Ha? Naghihingaturog pa nga ni dito itong ha, session hall. Kadaha mo ito. Pamakianhi daw hatagsa-tagsa nga mga bungto, mga interior nga mga lugar. Mga bungto. Hiton pipira dida nga iski chairman, ngan hiton iski federation president ang mga bungto nga iba. Nga iba. Mga anak iton mga negosyante. Ngan kumpare itot mayor. Ginmamanok ito. Ibis na mala alsa-alsa at butos. Kung may da issue nga maulpot, numbers game ko din eh. So amo ito't natatabo. Hahay ano, election na gad. Kaya may da ko gin ha, may dako itong impost di dahan akong account. Haing ka, incumbent, challenger, or returnee. Diri, siring pa, diri ka nagsasamok unog, or diri ka nagsamok nga literal. Diri mabuburok ba it barangay? Kung ano nga balaod parte ha barangay, igpadulutla. Dida na kamo ito nga extension na liwatit term. After barangay election, sponsor kamo. 5 years inihira. Kaya ipapadulot yan itong 4 years. May masupersid. Sasapawan ito. 5 years na. Dirit yan na niyo. Hahay. Kay sering ko pa naruruyag itong incumbent kay kuanin ni Haera, pabor. Ayaw kahadlok ka mo kung ma-open performance. Hangan ikaduha, kunhi ka mo. Itong diri sitting barangay officials, pero naghihingyap ka nga maging kagawad ka. Nangandamang ka na kay November 2 ma-eleksyon katapos masering diri. Ha, didahay mo personal ini ha. Durod kasi na ano. Parihas ito yan at ginaabat hadi nga iba. Ay kahadlok kung maupay ito yung performance. At kinahanglan luwat ito may danimbala. Ano man? Ay, kay Alasiti, uno na. Mabalik ako, promise.

0: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
1: ACS! Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling isang teacher, sabi nila okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Napakiyanala!
5: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakiyanala!
5: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
4: Napakiyanala!
5: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
4: Napakiyanala!
5: Bato-batohan langit ang maigod go dire mabigit kaya ko napakiyanala.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
7: Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
8: Oh no!
7: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash.
9: Panindugan! Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
7: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
10: Ang lupet!
7: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
10: Ang lupet!
7: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
11: Low
7: Bakit? Dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
7: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
10: Ang lupet!
7: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
4: This is FM radio.

0: Kasang kayan may danakita 11 minuto sa nakalabayhan alas 7. Babalik-balik ko din basta second hour na hit akong programa ini nga karasika sa aga hayahay na kay kumbaga pagsakit bukid tilusad ka na kasi quarter ini by quarter na ini hiton break matris minutos mabrik not kita kaya second hour itan atong program damo ko nat sponsor so kadi kita makasangkayan ha lokal may ada iya na mismo nagsering di diton akon ha technical an aton mga engineers Batman 730 nala dadasok na lang ang alas 7:15 nga da alas 7:30 commercial. May ada yan na ha, notisya nga nababasahan natin ha lokal regarding hin usang black timer ba ini hi Talpulano black timer nga kundiin arestado in usang black timer midya hiton mga ahente National Bureau of Investigation NBI kahuman nga sampahan hing kaso attempted murder direct assault ng grave threats ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao an akusado usa ini nga black timer amot mo nakita na ba kami ini pero batan umpa ini nga haya na in haada na ha buhatan to National Bureau of Investigation may ada sobra 100,000 nga piyansa ang rekomendar ang ginrekomendarhan korte sering pabaga na fish kitang blankul ini nga issue hahay may dalawat usang angulo nga notisya. Sugad-sugad liwat nga baga grabe adi nga baga notisya. Baga may ada plano pag iawat iton akinabuhi. Kada tanala ini ba? Labi na tiabot itong eleksyon. Habarangay, nang tiabot eleksyon lokal. Dir ini malilikayan naton na may ada mga sitwasyon nga naulpot nga ni itong eleksyon it naaawat itong kinabuhi madiri man kandidato ang mga supporter. Ang mga supporters, hing kandidato, labi na kung madigong ka nga leader. Sering patkabataan, paghihimatayong kagud kontra. Nasusugad ini, posible, baga pagkita-kita ko, nasusugad ini, mahitungod itong kahakog. Kahakog ni mo yung posisyon. Kahakog ni mo yung poder. Ngang gusto maimo hito nga nasabi nga kingdom. Ngang diri ka namulay hin fair play. Karyot sigo, di ka namulay hin patas. Eleksyon pun eleksyon. Ayaw pagha resort, ayaw pamilihin pamaagi, ayaw pagkuhanin recourse nga maraot. Nga kundiin, anim ka at banghalarangan itong politika, imo paghihimatayon. pag-aawaton mo'y kinabuhi. Karo yung sigyon para haimu paglakaton hiton imo ambisyon, waray makakaulang. Amo ito't iba, hitpanhunahuna, hadton iba ng mga politiko.
1: Tatak! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tatak! Yula! Batman Kaorte!
0: Kaya yung mga interior nga lugar, kasagaran ini natatabo. Di rin nala kita maghinirayo. Hiton Samar nga island, labi na ha Samar mismo, kalbayog. Diba, ha kada pag-uulpot hitong pinili ay harayo pa 1 year og sa itong pinili ay an incumbent, mabasa kita, pinatay. An baga nag-aambisyon, pinatay. An leader, pinatay. Iniin mahitungod na gihapon na politika. Nga natatabo ini, mahitungod hanggin tatawag nga PAGS. Private Armed Groups. Kay hitong pipira natin yung mga politiko, may ada ininira grupo, ngagin papagataw la ininira, di rin invisible hakadaman. Hira-hira la init nasabot politiko ngan ito nga iya PAGS, Private Armed Groups. Hit rule la ininira, nakapira kita't makakantua Samar. Han mga pira na kayers mangod at nga mga uridiksyon. Nasasabutan natin nga nag-aatbang, may aratag sa tagsa nga mga tao. Pero di rito gin-aamin. Han mga politiko nga era ito. Grupo at nag-awat nga di. Han tong kandidato, supporters, hiton mga politiko. Hiton usa ini nga nakakaraot daw. Nakasabot ba kamuhan mga notisya nga pipira nga mga politician naghuhupot himpipira nga mga armas de fuego allowed hira. Hitatay Diggs, di ba subrasin antuad nga armas de fuego nga rehistrado. Hi Vice President Sara Duterte, di ba may adan na register nga pipira kada mong armas? Ang dati, PNP Chief Bato de la Rosa, Senador Roland Bato, Ronald Bato de la Rosa, pipira nga mga armas de fuego anakada. Hitpakiana ta. Igkakain man ini, kay baga hin garrison hitin panimalay or lugar. Igkakain mo man hit subrasin nga imo armas de fuego nga lisensyado. Para ano nga purpose? Ha? Labi na kung usa ka nga politician, para ano nga purpose? Ngani kung in the name haim with armas de fuego, ikaw la, it mabit-bit ito. Diri para nga ito itong imo mga tao. Nasabot kita itong mga armas de fuego nga ada itong PAGS, Private Armed Groups, itong pipira ng mga politician, wala itong mga registro. Pero itong iba ito, imo yung papahuram nga naka-register haim mo, in the name haim mo. As itong akong dagong gaging papakiana, may da ka din balaod nga ano sa nga tao maguhupot hin libangad to. Pakiano ka? Anhunim ito. Paggamit it nga tanan, kung may da masulong nga dahi mo, paggamit itong nga tanan, duduhalat imkamot. Pwede duhuang armas ni Poygot imagamit kung wala tuo. Pero an iba? Amo na dako nga questionable. Kay anong katutugutan itong gobyerno, ini nga pipira nga mga politician, nga maghuhupot hinda mo nga armas ni Poygo. Mga high-powered caliber pagod. An mga haglaba. Armalite or ano ini nga mga klase ng armas ni Poygo. Garan. An imuan ba inyang garan? Nga bisit lubi. Bari ito. Maulpot. Ngan hitun aton dako nga gimpapakian na. Ini manggon nga mga for hire nga mga tao. Ini nga mga for hire nga tao. Nahihimo na lanira nga pakabuhi. Madali. Labinat ira agaron kumbaga kwartahan nga maupay nga natubong. Nga nitun iba ini, balik-balik na inihapresuhan. Baga ira nala nahihimo ni nga livelihood ada. Yung mama, ha-personal ta mga pakiana. Di rinim ito kontra-personal. Aawaton mo yung kinabuhi. At tinood, may tungod

Nganhan Philippine National Police upod bato ang PNP. Ang party han Senate Bill ni Senator Ping Lacson. Nga hapag kaya na hiton mandatory retirement. Hininga BGMP, PNP, Fire. BGMP, Bureau of Fire Protection and PPNP, 56. May naging susun adyan na nga Senate Bill ni Senator Ping Lacson nga hiton mandatory requirements hitpag-retiro hini. Haya na 56, ikada 57. Ang purpose or ang rason. May kasi may tungod mga evolved pa ini nga pipira nga mga aton ha member hiton BFP, Bureau of Gene Management ang pinulod dyan PNP. Sering papara makagservisyo pa ito, hadton ira hibabruanan hiton ira trabaho ug sa ipasa nga di hit mga junior officer. Pero may option lagi hap ang gintatawag nga compulsory. Ragsigun mag 20 anyos ka na hit iba kahiton pwede mag-retiro hini nga grupo 20 years ha service. Pwede ka na mag-retire, pensionado ka dayon. Ba man di local government unit nga nitong pipira ang adha gobyerno at least 15 years ka. Pero diri ka pagan 60, adto ka na mapipinsyon nitong 60. Oh, diri ka na. Kuliktado ha gobyerno. Kay gusto mo na magnegosyo. Pero maguhulat ka ting pensyon adto pa 60. Hiton ha online nga nakagserbisyo ka gobyerno ng 15 anyos. Pero ini nga aton mga uniform personnel, BFP, BGMP, Philippine National Police, gindudus ito yan na. Ngayon edad, kinhanglan ha, 57. Damo pa ini itong ma-avail. Damo't maruruyag. Pero itkadam ang kong mga kilala, di rihira nagpapatas-tas. Labi na kumbaga di rika opisyal. Ay, budoy, sering panira, yul. Banging kung ako maka tamakin liso. Imbis waray ko yan na kaso, magpipinahalawig ako hiton akon serbisyo. In kaso por kaso, ay mapipinding ko hitak retirement. Gabay na la urundang negosyo. Aka matuuran kung bagahan negosyo itong paghinga dayan. Ay baga uro observar ta. Kay pera nagyap kita kaanyo sa gobyerno. Maraso ka nga la pariha sa akon. Kung may adala kwarta, gabay magnegosyo. Kahit yung retirement name ito, tumtum la pamaya dan yung mga utang. Kahit sugad haabon niya mga raso, gingko kuno-kuno pala. Nga may ada karawaton, diri karawaton nga literal ha, kakarawaton nga ian. Namimiling ka dayon in 5-6. Kimpiprinda mo. Or may ada gin-oppressor itong gobyerno ay gin-a-applyan mo. Asya itong imotik home, guti na. May dalot ha ako baga nag-advise. Nga mintras ka kuno ada gobyerno, kun nangungutang ka, igbalay. Igbalay. Ayaw kunin mga bisyo. Igbalay. Kay pag-ulpot kuno itong imo retirement age, kun may ada pasubrahan yung kwarta, makakag-enjoy ka. Pero itong imo retirement ko no, amit yung paggagastuson, pagtukod yung balay, pagreperhan yung balay, diri ko no ito ha maupay nga desisyon.

mintras ada ka kunuha sa kub, utang ngan balay targita. Nakakaaro ka pa ituhin, Raisang. Amo ka diunog hiton baga kinabuhi hiton empleyado. Pero kung baga may nimkwarta, hakamaturan, hit pag prosper, hit im negosyo, na dipindi na ito haimo. Mapurak nga nga im negosyo, bulay og ka. Kaya kung adi ka lahat gobyerno, diri balita kung magaraso ka may dahay mag-offer nga imo anak or bugto kapti adi nga kwarta inegosyo. Imulayhin maupay. Kay kung negosyo, ikaw mismo ang nagbubuot hanim kalugaringon. Kung empleyado ka, ginarungang ka. Hit opisina, hiton imuras. Diba? So, ikaw mong yan ang mga estudyante nga ada, labi na itong nagpakagraduar. Maupay God, kung baka nakakatrabaho, maupay hiton imo posisyon. Pero kung baka may kwarta ka, kita ay itong aton mga kabugtuan ng mga filchay, nanging eskwela, di rin daw na pa-empleyado. Kung di empleyado here, ito era familia. Kaya gintutot doon tira pagpadalagan itong negosyo. Hikita, ma-eskwela, hit iba, makadahini nga mga negosyante, as a servant kita. 31 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
3: Mga sangkay, nagpapahibaro na liwat ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngahirain magdudumarahan libreng at check-up. Tigam niyang mga pecha. Agusto 10 nga na Agusto 17. Alas 8 agad tungto malas 4 e medya itong klub. Iyod kakaugod ni Dr. Carlito Balag. Pagdagmit ka inin first come and first serve basis. Permigod hinumdumi nga health is wealth. Ngan prevention is better than cure. Libreng at check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Ngayon ay bumutang sa Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ng Tacloban.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio. FM.

0: Kumusta ngayon itong aton mga kabugtuan? Nagpipinamatay ha 100.7 ha FM nga band. Sugat gihapon ha PRTV 12 itong FB Live. Maupay nga aga man ha kan Doktora Esther Abuyabor. Rizal Di Maanyo Perez. Kumusta? Puro information, dirila, historia, historia. Kadikita hiton ha, usagi hapon nga oro istorya hon, ha nakalabay nga si Mana, or han, yan ang nga, Huibis Bato, ang pag-appear ni Bunuan di Dasandigan Bayan 3rd Division, parte hiton, ginatubang nga kaso ni Bung Rebilla. Dida mismo labot lang iya pag-testify kontra nga da ka Bung Rebilla nga nakaantok ito. Iyalo niya naging aatubang an irahi Jingoy. Nabuyag-yag ni hanto anay DPW Secretary Bunuan nga may alaging tatawag nga leadership fund. Hapakaintindi tayo ni Hansigin at magabasa-basa. Kasi magbabudget pala, budget hearing. Kumbaga, ang Senate President nakikig uyab-uyab na igupod God kami budget ang DPWH ha akong baka pagkitahan magkuhan igupod kami nagawas di dahan baga kumbaga maasyaan kuhan ni Bunuan pero kay diwara ini han 19th Congress ang Senate President ni Dahimig Suberi. Kain ira ngay ang lapalapa di na. Bagan ira, bagahin hinantakan ang ira apoy. Kung baga matinuod ba ini nga kang Bunuan. Senate President nganhan Chairman hiton committee 1 million. Ang bagayano kala por parehas adakan. Basta il-il, ayaw ko din sa murang ha. Least talk, least mistake. No talk, no mistake. Ayaw pagkopyakan, Robin. Dida ko no, nasa ni Bunuan, may dat nira leadership fund. Kasi kung baga aton, ang hantong nga terin, parking ang alukabuls. Bantikwatro, pipirah itong chairman. So, karata na, kasi ginlapalapa na ito. Abot ipipresented DPWH nga era hapundo, naging aaro. Ka-aprobari hiton budget. Ada na. Upod na nga na-aprobaran ang amon. Upod na nga na-aprobaran ang amon. Makantulwat ako kung hintak dada upon. Ada Yusik or Sekretary. Ano akon? Sir, pagtudlok kung hain man. Karagsigun hain nga lugar name ipapahunob hini nga nasabi nga proyekto. Hi ako ada nga sinatong hi ako nga senador direk nasabot kun gintrabaho kun ghost posible direk ada nasabot. Basta sumiring ako nga Engineer Villaperte, ikaw manhit sekretary at DPWH. Ano itong sabot? Yul, wala problema. Ikakain man. Dito, ibutang. Tao din plug pull or riprap. Or flood control. Pwede liwat ada sumirik ang mga engineer. Sige, sir. Hikamit bahala. Kakain nam. Kumpiyansa na ako. Kain akong 500 million. Eh, waray ko chairmanship, waray baga, yan o la. Kung baga, miyembro la ako, hanpipira nga mga, hanpipira nga mga kumitis. Kuan la kung pipira nga mga kumitis? 500 million. Sige, yul. Ina. Ada! Kung baga maamo nga inis nga istoryahan mga previous nga investigasyon ng Blue Ribbon, nag-aasoy nga an nakadarahi to nga budget para yung project 20-30%. Amo na ito didaan malamros. Kaya akong pagkita, okay man. Para gihapon, mamay adap matudlok, may makita nitong tao nga tungudhan akon paniguro. Ang pinakamasaklap lahi ito dida, hakamatuuran, ito nga percentage nga nakukuhan mga sinatong. Ha 500 million, ha 30%, kung baga diri ako nagsasayop, may ada 150 million, ha 30%. So, ang remaining, 350. Andito pahan ginaagian nga opisina, maring basay, hi ako nga kontratista, kay nagkukontrata, nagpapakabuhi ako, nga makaganan siya. So, posible, hitong budget nga i-implement mo nala, bangin 30% nala. Kay nandri, marimidyo kagihapon, ganan siya. Bali, hiralit na kaunit siya. Amo nagiging resulta, hininga proyekto, nga gintatawag nga substandard.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ngan amo gihapon nga na resulta, nga may ada gintatawag nga ghost project.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Kay posible ang departamento nga nagkakapot ito nga nasabi nga budget, ang remaining 350,000 tungudhan kahakog ko, nga ako ang marilis adin niya kwarta haamon, tatagang ko nalaliwat ang kontratista, hinpi pera kamilyon, waray ni mo bis gasolina nga paggagastuson. Istambay la dida, adin pera kamilyon. Pero imo lisensya tak kagamiton. Amo ito ang nahatabo ang pagtaga flood control project nga nabulgar. Nga may adagin tatawa nga ghost project kay ano. Adiliwat nga aada, hangatanan, nagtitikang hiton sala, didi mismo kun hain nga ahensya nga gobyerno, adton nagpapadulot ang proyekto. Kay hitong gobyerno, diri mabayad, based hanlakat han imo proyekto, kung diri kuma-inspeksyon. Nga project engineer or inspector ak hito nga nasabi nga proyekto. Diri igre-release han opisina kung diri ako magperma
3: magrekomendar kung pipira ka percentage ang nakatanasabi nga proyekto. Nagiging dako nga issue ghost project kontra itong substandard. Patprihas na ito may tinunto. Pero ang pinakamasaklap ang ghost project. Kaya ano? Waray kinita na anaw ang mumoy. Ha? So ang salati kang haihikotibo. Kahit itong DPWH or mga ahinsya itong gobyerno nasyonal nga may ada mga sekretaris under ito itong executive branch. So kumbaga may ada mga proyekto substandard, ghost project, double payment, hinot sayo, itsa ng pasayo pun. An executive branch diri ang presidente gad. O hiyahit head. Pero, ang galamay nga under haiya buhatan sugar itong DPWH. Pero siring pahan mga gindadabihan, buwa ito nga istorya ni Manny Bunuan. Ngan amo ito't pinakamakulba kung binuwa la ito, di ba? Ginhihinuringan nga pwede ni mahimo nga testigo kontra kang Congressman FM. Kung baga nagtitikakuan at kanbunuan, manunudlok na lahiya, kay siringhan na 19th Congress, pinaagi ka na migsuberingan ng piperang mga senador, buwa! Ito nga imo. Amo na't sinisaring ta. Kung magpinandayon ini, hin-istorya, himani bunuan, kontra nga dahil itong piperalot nga opisyal nga ada gobyerno, kontra itong mga magbabalaod. Anong pagkatawo, ing gindum itan, hinwaray mo pagbuhata. Sering ko pa napupuro parehas ini naging gagamit ibunuan posible gamiton pero nagsering nang sandigan ba hindi re. Pero pag submitter ka mo kung ano nga basis nga magagamit niyo nga state witness hinaut unta diri magpagamit ini hi hadto anay DPW secretary bunuan labi na nga detong kaso nga di kang Congressman FM. Pero siring pang kongresista, maatubang ini. Bisan diin kami magkita. Bisan anong nga oras urhain nga kurti, aatubangong ko ito nga ira mga akusasyon haakon. 46 minutos na ang nakalabayhan, alas 7.
4: Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS! Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My body.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
5: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa...
7: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite.

0: Kasangkayan may na nakita 50 minutos sa nakalabayhan alas 7. Kumusta kamu? Nakapamahaw na ba kamu? Samtangi kami didi. Pag uulpot pala an amon pamarahawon didi. Mas maupay hiton busog ugsa ka maglakaton niya ng adlaw. Aw, piyesta ba ya? Saring ko pa kaninahan atong pag-abrihan alas 6, piyesta ya na ha Magallanes nga distrito. Hala ba ay ini? Kay tikang ini didat kanto hiton perikohon ngat Magallanes. Hasta ini ngadto ha Pampango. Hala ba ay? Pero di rin nagadbandamot balay dida, labi na nakadiha coastal area nga side. Pero ang didi mismo ha, kung natikad to ka Pampango, tikang Kasidaos, ang left side, damo pat panimalay. So, may dako kilala nga 1 week before o dida na Merkulis. Sige ang baga kumbida. Bagaya na waray na bangin busy. Pero hinay-hinay lah, hinay-hinay. Kay sering pa hinay-hin sering pa hanak kanina yakan. Na sering dat inuhit irim nun. Hinay-hinayal ako kay pag hinay-hinayong ko ikaw. Paspasan mo nga ni ako, papaspasan ko ikaw. Hiton kalalakinan, kakaobserbar ka. Dir ito nag-iiha dida, kunwari lag-ukon. Anot irim nun may ada, waray, diri na pa inumhin mana. Sanglit, baga, sorry la. Naghihinahina ito. Baga, nakakaon na ito, aktor. Hit ka babayin ang liwat, basta pagsaka, anot sa, may daninyo salad. May pamuklat nga biso nga. Waray pizza hiton ha Magallanes. Basta't iretoging ko kan ikatulong Sabado hit bulan han Agosto. Barangay Chairman Judy Trinidad. Barangay Chairman aw ini. Hi Barangay Chairman Cyril Malinaw. Barangay Chairman Lupis. Barangay Chairman Komendador. Barangay Chairman Ripalda. Baga na pulo ini. Tira pala, unong pala. Balita. Happy Fiesta na lang kada itong aton mga kabugtuan na nagpipista yan na. Sir Noli Bayaya. Kaya na liwatatan awan ano? Yan na ba tikang kung or hakakulop? Kaya di dahatan awan, proper 14 ba? Or 15? Basta may 14, may 15, may 16. Sir Noli Bayaya. Mga bayaya inisikat di dahatan awan. Hain kanul, baka sige matimo, chat na ako. Adto ka pahahaway or ada ka natanawan? Anak ini ni Atty. Bayaya. Hain ka pa, adto ka pahahaway? Or kung anhi ka na hatanawan? Baka panuyusoy daw nga diha syudad. Baga na ka di ka pa ha, city engineer. Baga maupay man ang aton sabot. Na ka di ka pa city government. Pag iktad mo nga to ha, hawai. Baga nakausap pala kita magkita, no? Ha iyo, Engineer Villaverde, pista yan ha. Au, ha, gawas kamot proper. Eh, mga panuyusoy kita. Pero mas maupay pagkanto ito disperas or liwas. Kaya kumbaga imo ko dito close ngan baga gusto no ibalik niyo ang maiha nga istorya. Inha maupay ito disperas or liwas. Mainda ko nga ni Hanto Barkada, usang opisyal, usang general. Nakadto nga ni ako. Brad, paka di dere ka bisita, bulig-bulig ikad man di si. Amoy ni ikad in charge di da. May lamisa kita lang ado ha. Nalibot ato hiya. Ako, na namumurigal wat akong bagaarot ang assignment, magawaray na, nalingkod, ada, hinahinay, inum-sum-sum. Hiyaliwat, tagpira kami notos, nabalik. Huh! Kuno! Tagpira kami ka oras. Pag alas 5 kuno, Brad, malingkod na kudak din niya. Katapos, nagsasara na ang doon git. Dani ka ito nangangatarog dito. Gawas ko no, pagkat-kat nila. Mamamaul-ul ka. Malitaw ha, maupahiton ha, liwas or bisperas. Pero kung baga imo close good, ayaw pagpakaburo bisita. Pagsabot ni mo nga nagkukulang itripulante, bulig-buligi. Hahay! Kasangkayan natapos naliwat ang usa ka pahina. Hininga iyo aton ha programa ha karasikas ha aga. Dadangat iniha adlaw itong Sabado ngan itong Domingo magmauran man or magmasirak. Ha technical side aton mismo ging kaupod an aton mga engineers, Engineer Algis Villafuerte. Engineer Noel Canonigo. Engineer Jerry Perpignan. Ngang kasangkayan, ini naman niyo angkorman, Konsihalyol Batman Kaorte ha PRTB 12 ngan ha FM Radio Tacloban. Padayon nga nagpapabilin pagsiring, kung may adakuman pagkukulang, kamu nagadla iton pagpuno. Maupay nga aga ha aton nga tanan.
1: Yula Batman Kaorte.
2: Yula Batman Kaorte.